0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gol tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kaya pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

lover by the Beatles, mga katropa. Good morning, happy Sunday sa tanan. Nung kaubanoban tato na las luces sa kautuhon, kauban yung master in itanini. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kape, kape, kape, kape. Alas yung bigida ta sunahan, mga katropa. Kauban niya, mawa yung paghuman sa simba, mawa pa yung paghuman sa ilahang pagpamahaw. Kami dito, pati kita kami pamahaw. Bisa ko mo ng utana diyan, no? Basta kayo nakasanton gold coffee mix me. Okay na kaya na, mga katropa, ha? So, siyempre, kaya itong programa, getod, kaya itong magkabuto sa Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Alas 8:27 ah. XFM, exciting!

0: Gusto ko pre, nganay ka dako sa akong anak, mahimong usa ka pare.
1: Nanong gusto mang ka pre, nga imong anak, mahimong usa ka pare.
0: Para pareho sa imong anak pre, nga usap-usap ka pare.
1: Na, ayaw ka pre.
0: O, ngano ba pre?
1: Agay respeto ng mga pare sa ilang mga ginikanan.
2: Unso, di ba ang mga pare, mabait, magalang, matulungin, at respetado?
1: Pero wala na respeto sa ilang mga ginikanan.
0: Ngano ba kayong dariya na pre?
1: Tiyaw man na pre, ang akong anak niya ulit sa among panimalay, isubok ko niya, hingingon pa siya nga anak, wa ang Biblia sa lamisa.
0: Kunya, unso man imong gitubag pre?
1: Eh, hingingon po ko pre nga. Oo, pader.
3: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
4: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold town, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

0: Binawa! Sunod akong labay, Victor Kahoy, ganahan kayo si Ralph, Baby Ralph, ano?
1: Binawa!
0: Ano nga kanta, no? Kay Nomnom siya, no? Kay ikaw, Leon, ano siya dito sa ilahang lugar sa Danau, Cebu? Hoy, shout atas ng mga katropa rin ng Puyo de Stagum City ng mga taga Cebu, no? Mga taga Bohol, mga taga Negros, taga Visayas Region, no? Salamat kayong tanan niya, no? Mayong morning. 9:06 na sa Kabuntagon. Antor kita alas 12 sa Udto, mga katropa.
1: Pinawa!
0: O niya, tatawad mo, mga alas 10 ni eh. Ako na ta, mga Manila Sound, sa ta. Kaya matagbo naman yung mga karaan o mga kanta ni mga tiguwang naman eh.
1: Pinawa!
0: So, dito na sa ta sa mga kung ano taon niya, tatawad, ha? So, tangin na mag-dance-dance sa ato ang mga music ng mga Manila Sound, ha? Ano, mga mag-reminising na pa sa ta kay Sunday man karon. Humana na magsimba, humana na mo diya oga panghipos, humana na pamahaw. Ala pagpreparar na saan mo diya, ha? Sa inyohang buluhaton na niya ang paniuddo. Sa mga anak niya ang anas balay, kasi ay mo siya gulag imbel.
1: Pinawa!
0: Tapangin ninyo na inyo mga uyuan, inyo ama

0: inahan daro na si Pamanday niya. Mga babae niyo, mga anak. Tabangin niyo yung mga inahan diya sa pagpanglaba, ha? Kaya mga uniform ninyo dyan, taon, day. Ayaw mo sige magsalik. Ayaw mo sige apil-apila ng mga kuwan niya, kanang mga binuang ng mga kuwan. Kanang makita doon sa social media, mag-retriot, ha? Dapat sa mga estudyante, no, imunin ninyo na o santon, pag inumog santon, vitamin C para likayan na itong mga aralante pa itong pangunahuna o ganang dita magkasakit. Ano, dita subaw-subawan. Sa mga inahan na ito, mga uyuan, mga mamagpapa. Imunin ninyo na, mag-inom saan mo diya, ay na mo sige, galaw-gaw diya. Kaya naman pag-huwat o mahutan pa. Santon Gold Herbal Capsule, ha? Ano lang? Ay, naman, sige, bida eh.
1: Bida
0: ka! Sabi na tayo sa nahan, be, kay Fraga. Taas na kayong turno din eh. Laberde sa takay, alas 9:08 na. 107.1 XFM. Exciting!

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung San Taon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng San Taon Gold Coffee Mix.
2: San Taon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ikaw ba adunay gibating mga balatingan? Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaalang kini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa Adlong Biyernes. Para sa libreng konsultasyon, bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic, Tagum City Branch, Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market.

Alas, sige, sayaw, sayaw, sayaw. Sumayaw, sumunod by boyfriends. Wala ba tayo girlfriend na eh. Boyfriends na lang, ha? Oras, alas 10, 14 na. Hindi ang XFM Manila Sound. Exciting! Alas sa mga darit niya, muna'y para ninyo. Bunal kay nanganal! Bunal kay nanganal!

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Uy, maring, maring. Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka-problema dito kung saan ko pagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Santo Tomas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Tomas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Tomas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Ay, tinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa ko ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga ako pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Duma, gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, anyos at taga Jensen.
0: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Batogol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og

0: Building Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South. Metro Manila Branch, Second Floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 096
1: dapat Zamfron Plus Coffee Bakes sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zelton Plus Coffee Mix.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Ating pong palatuntunan, The Secret of Health. And of course, ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, Doc Ron. Ano?
5: Yes.
4: Ito ay isa sa common tawag dito, nutritional support sa ating kalusugan. Kabilang dito, ito ay kabilang sa tinatawag na macronutrients. Mm-hmm. Ayan. Anyway, bago po tayo pumalaot sa ating talakayan, sa lahat po ng mga nagnanais na mag-text sa ating pong palatuntunan, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545 kasi mamaya sasagutin ho natin yung inyong mga question na ipapadala ho dyan sa ating pong hotline number. Pag pinag-uusapan ng macronutrient, Doc Ron, lagi nating nababanggit yung tinatawag na carbohydrates.
5: Mm-hmm.
4: Ngayon, ang carbohydrates, ano ka ba itong carbohydrates at kano ito kahalaga sa ating kalusugan, Doc Ron?
5: Ang carbohydrates, Partner LG, ay isa sa pinaka-importanteng parte ng ating dieta. Ano? Yan po ang karamihan po sa buong mundo, ay yan po ay staple food sa iba't ibang parte. Yung iba tinapay, yung iba noodles, yung iba mga root crops. Dito sa atin, sa Asia, ang ating primary source of carbohydrates, staple po natin ay ang kanin. Chemically, ang carbohydrates ay nagkukonsist ng tatlong elemento. Ito pong carbon, hydrogen, and oxygen. At kapag kumakain tayo ng carbohydrate-containing foods, ang ating digestive systems ay binibreakdown ito into a simple sugar na tinatawag nating glucose. And then pagka na-breakdown siya sa glucose, yun na siya ay pwede nang i-absorb doon sa ating dugo. Ang hormone naman na insulin ay pinoproduce ng ating pancreas na siyang tumutulong na i-transport ang mga glucose sa iba't ibang parte ng mga selula ng ating katawan, kung saan kapag dumating na ito doon sa mga selula ng ating katawan, kina-convert ito into energy para maka-perform yung tinatawag natin ang ating mga organs. Lahat ng mga excess glucose ay ini-store o ini-imbak as tinatawag nating glycogen sa ating atay and muscles for future and emergency use.
4: Mm-hmm.
5: So let's say for example, kaya mapapansin ninyo, hindi pa kayo nakapag-almusal sa umaga, pero meron na kayong energy na maka-perform until na makakadama kayo ng gutom. Ang ginagamit ng katawan is yung mga stored energy na tinatawag natin na glycogen na nagmumula doon sa carbohydrates. In fact, ang recommended percentage ng daily American diet calorie intake is nasa 45% to 65% of our calorie intake is yung tinatawag natin na carbohydrates.
4: Medyo, parang majority siya sa mga macronutrients. Eh.
5: Yes.
4: Yun yung ano. So, mm-hmm. ibig sabihin talagang importante ito sa ating kalusugan.
5: Mm-hmm. Ngayon, nga lang, itong ano, naging controversial itong itong carbohydrates kasi meron nga tinatawag na mga low-carb diet. Meron ding nagsasabi na wala namang tinatawag na essential carbohydrates sa ating katawan. But, meron ding nagsasabi na ang carbs daw ay nakakataba.
4: Nako, maraming ganyan.
5: At may nagsasabi din na kailangan mong tigilan na kumain ng rice kung gusto ninyong bumaba ang inyong ano, inyong timbang. And marami ding nagsasabi, at of course makikita natin sa social media, na mas maganda ang low carb or mas healthier ang low carb. Pero ang tanong, are these statements ay totoo ba? Are carbohydrates actually bad for your health?
4: Uh-oh.
5: Or have they simply even been misunderstood lamang?
4: Yun nga, yun yung katanungan eh. Baka lalo namang magka-problema kapag lagi nating kasing sinisisi yung carbohydrates bilang nakapagpapataba or parang kontrabida siya lagi. Pag pinag-uusapan ng tamang pagkain at nutrisyon. So, madalas nga po natin naririnig yan. Ano? So, ano ang totoo dito tungkol sa carbohydrates? Siya ba'y kalaban o kailangan lang na ayusin natin yung paggamit natin ng carbohydrates?
5: Well, number one fact with regards sa carbohydrates, partner, is ang ating brain makes up only 2% ng ating body weight. No? 2% lamang ang brain. Ngunit, it consumes nearly 20% of your body's daily energy. Sa bakit mo yan is 20% ng body energy ang nakoconsume. Ibig sabihin, big consumption ng ano, pinakamalaking consumption ng energy is
4: yung brain.
5: Ito, yung ating utak.
4: So, ang pinakang pangunahing fuel na ginagamit ng brain natin is yung carbohydrates.
5: Yung carbohydrates. Okay. Kasi nakukuha doon sa glucose.
4: Mm-hmm.
5: Number two, ang average adult brain requires approximately 130 grams of carbohydrates each daily para ma-meet yung glucose needs natin araw-araw.
4: Oh, take note, 130 grams.
5: 130 grams. Sa dami niyang 130 grams daily.
4: Oh.
5: Fact number three, ang bawat pinting ng ating puso, ang bawat paghinga natin, at bawat galaw na ginagawa natin, and even pag merong thought or meron tayong iniisip, lahat ng mga ito ay mga process na ito, ang fuel nito is yung glucose.
4: Mm-mm.
5: As the body's most readily available fuel. So ibig sabihin, saan ba kumukuha ng glucose? Primarily, doon sa kinakain natin is sa carbohydrates. Fact number four, carbohydrates provide 4 calories per gram, the same amount as protein. Yun yung ano niya, yun yung caloric load niya. Ang fat naman on the other hand provides 9 calories per gram, making it the most energy dense macronutrient.
4: Ibig sabihin, so sa calorie counting diet, mas mataas ang
5: caloric,
4: ang calorie ng fats kasi energy dense siya. Ibig sabihin, kahit na majority ng required natin for energy is dun sa carbohydrates, pero pag pinag-uusapan yung per gram, mas per mababa gram. Yung calorie niya.
5: Mas mababa yung calorie ng carbohydrates compared doon sa fats.
4: Mm-hmm.
5: Fact number five, not all carbohydrates ay pare-pareho. Some provide quick burst ng energy. Ang iba naman ay nagre-release ng energy slowly and steadily na nagme-maintain ng stable blood sugar levels natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hypoglycemia, biglang
4: humihina
5: ang katawan. Posible yung ano yung sugar ay bumababa or yung glucose production ng ano ng katawan ay bumababa. Kaya humihina ang katawan. It is deadly, ha? It is very
4: delicado. May mga hospital niyan. Biglang natutumba na lang.
5: Mm-hmm.
4: Marami yan, yung mga halimbawa, nag-exercise sila.
5: Mm-hmm.
4: Yung mga nasa strict low carb diet. Tapos very strenuous yung exercise.
5: Mm-hmm.
4: Merong bumabagsak biglang sugar.
5: Mm-hmm. That is the reason why kailangan, isa sa kailangan natin ang tinatawag natin na carbohydrates. And we will furthermore maintindihan natin gaano ito ka-importante at paano ma-regulate itong consumption nito. No?
4: Ang tanong, pagdating sa carbohydrates, anong klaseng carbohydrates naman ang kailangan nating i-consume araw-araw?
5: Yun ang isa sa kailangan nating maintindihan, anong klase. Kasi hindi pare-pareho nga ang carbohydrates. According sa study, merong tinatawag na mga simple sugar. Mga simplest form ng carbohydrates na rapidly na-absorb sa ating bloodstream. For example, glucose, pinaka-familiar na sources ng ating katawan. Fructose mostly is nanggagaling sa prutas.
4: Mm-mm.
5: Ngayon, meron namang tinatawag na high fructose corn syrup. Those are kind of fructose na kung saan is toxic
4: Parang synthetic na yun eh.
5: Yeah,
4: parang synthetic. Highly ultra-processed.
5: Ultra-processed, oh. Yes. Galing po yun sa ano, sa mais.
4: Yes. Oh.
5: Galactose, may iba galing sa prutas, may iba galing sa beans, may iba manggaling sa ano, sa vegetables. Hmm. Sucrose naman, primary source ng sucrose na kung saan is ito ang pinaka ano, pinaka widely used and widely tinatawag refined na klase ng ano ng asukal.
4: Yan ba yung galing sa tubo?
5: Galing sa tubo at galing sa beetroots. Galing sa tubo at saka sa beetroots. Mm. Lactose naman mostly is nakukuha natin doon sa gatas, also sa milk, yogurt, yun doon natin nakukuha. These are natural sources include fruits, milk, added sugars are found in soft drinks, also candies, cakes, and also many other processed foods. Nakakakuha tayo ng mga tinatawag nating klaseng, iba-ibang klase ng carbohydrates.
4: So yan yung pinakang worst kind of sugar. Tinatawag na simple sugar.
5: Simple sugar.
4: O, kasi high glycemic siya. No? Mm-hmm. So isa naman, ma-share ko lang, yung isang klase yung starches. Mm-hmm. So yung mga starches, makikita natin yan. Ang tawag nila dyan is complex carbohydrates.
5: Yes.
4: Complex kasi yung glucose molecule niya linked together and mas mahaba yung time to digest yung yung mga sugars na yon at hindi ito sing katulad ng simple sugar na pag pumasok sa katawan mo suddenly it will give you boost of energy then after a while biglang mawawala na siya so you need to take more ganun yung ano eh simple sugar. Ito naman mga starches ay galing ito doon sa mga whole grains so oh, yung mga unpolished rice, yung mga wheat bread, pasta, kung mahilig kayo sa pasta, kung Italiano kayo, mga patatas, kamote, katulad din ng sweet potato, yung kamote natin, tapos mais. Ang mais kasi, pag kinain mo siya ng ano, na yung mismong tawag dito, yung lalagain mo siya, o ihawin mo siya, ay ano yun, whole grain. Yun.
5: Whole grain,
4: whole grain talaga yun. Kaya instead of, ako, instead of kumain ng kanin, ako, kung papipili mo kanin o kaya mais, mais ako. Kasi mas kompleto yun eh. Hindi siya refined. Oo, especially yung puti. Yung mga rolled oats, yung mga anything na grain na whole, ibig sabihin hindi siya ni-refine. Unpolished, eh, ano yan, consider as complex carb.
5: Complex carb.
4: Part ng, ang habol mo dun yung starch. O, lahat ng mga root crops yan, part yan ng complex carbohydrates. So, yan yung ating nakikita na isa sa klase ng carbohydrates na kailangan nating i-replace dun sa mga simple sugars.
5: Alam niyo ba mga ka-wellness na yung tinatawag natin fiber is also carbohydrates?
4: Yes.
5: So, so ang iniisip lang natin fiber pag naisip fiber o pangwalis sa pangwalis sa tiyan. So
4: yun yung mga hindi na dadigest kumbaga na inilalabas mo sa dumi.
5: Kaya mapapansin natin pag yung iba nagtataka kumain ng malunggay. Lumabas malunggay pa rin. Dahon pa din kasi yun yung mga fiber, yung mga fiber. So although provides a little to no energy, ito ay gumagawa ng essential role sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ang fiber ay tumutulong, number one, is to improve digestion. Kasi yung fiber, napakatalino ng Diyos. Kasi yung fiber is hindi kailangan ng katawan, ngunit kailangan siya ng mga nakatira sa ating katawan. Sa ating katawan, lalong-lalo na yung mga bakterya, good bakterya natin.
4: Mga alaga.
5: And we have discussed that in our past episode na kung saan yung, ano, no, yung mga alaga natin, kapag hindi masaya, ang tao din ay naaapektuhan ang kanyang cognitive function. So isa sa pagkain no, ng ano ng good bacteria is yung mga fiber and also nag-improve ng digestion, it prevents constipation kaya doon sa mga constipated na hihirapan na dumumi, eating fiber would greatly help. Oh, lalong-lalo na yung tinatawag natin na water soluble fiber. Tinatawag natin niya inulin fiber. It lowers also cholesterol, support healthy blood sugar levels kasi yung fiber yun yung bumabalot sa starches na hindi agad siya ma-absorb ng ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hindi refined yung mga pagkain na kinakain natin is hindi refined ng mga carbohydrates, ang nangyari is matagal tayong magutom. Kakaunti lang kakainin mo, matagal magutom. Also beneficial sa ating gut bacteria as I've mentioned and promote heart health also itong pagkain ng fiber.
4: Kaya napaka-importante talaga na alam natin yung benepisyo ng carbohydrates. Ano?
5: Mm-hmm.
4: Kasi kung lagi na lang natin pakikinggan na, ah, nako, huwag kang kumain ng carbohydrates, low carb. May punto naman yung mga tinatawag nating low carber.
5: Mm-hmm.
4: O, kasi nga, naaabuso. Ang pag tinawag kasing carbohydrates, parang nafo-focus lang doon sa simple sugar. Eh.
5: Uh-huh.
4: So, naaabuso talaga.
5: Mm-hmm.
4: So, sa atin, kinakailangan alam natin yung pinakang
5: sources,
4: whole story.
5: Mm-hmm.
4: Ano ba yung carbohydrates? Ano yung beneficio niya? Ano yung mm-hmm. hindi dapat natin kainin carb?
5: Mm-hmm.
4: O para maiwasan natin yung pag-abuso at hindi magandang impression doon sa isang particular na macronutrient. Kasi mm-hmm. major source of energy yan. Eh.
5: Yes.
4: O, kaya hindi natin dapat ito ipagwalang bahala. Kaya makikita mo yung mga ano, mga iba na hindi kumakain ng kanin or anything na ano, hindi sila masaya. Lalo yung staple diet nila.
5: Oh, kasi staple diet nga, papansin ninyo. May mga nagsasabi nga, rice is life. Kasi
4: totoo yun.
5: Kapag Pilipino, let's say for example, pumunta ng ano, na ibang bansa, kailangan hahanapin talaga ang ano. Hmm. Nga lang, kailangan lang talaga nating maintindihan kung gaano kadami at ano yung mga dapat na magandang sources natin para hindi tayo makasali doon sa sinasabi, oh, kailangan nyo na mag-low carb, by diabetes na kayo, may type 2 diabetes, may obesity na kayo. Yun ang kailangan natin maintindihan. Yun po ang purpose nitong ating programa. That's why tuning in at palaging pagsama po dito sa ating programa Secrets of Health araw-araw ay maibibigay po namin ang araw-araw na update with regards sa pangkalusugan, lalong-lalo na dito sa mga bagay na ini-intake natin araw-araw, mga ka-wellness.
4: O kaya dudugtungan pa natin yan, mga ka-wellness, ano? At kung kayo ho ay nakikinig, ano? Ito yung hotline natin para sa inyong mga katanungan, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Baalamin pa natin yung ibang mga detalye tungkol sa benepisyo ng carbohydrates sa pagbabalik ng programang
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. O, ulitin ko ulit yung numero, ano? 0969-609-6545. Balikan po natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol sa carbohydrates. Doc Ron, ano ba mga benepisyo ng carbohydrates? At bakit ito ay dapat sapat, hindi kulang, o hindi rin sobra sa atin pong diet?
5: Well, number one, partner Local G, ano, ang pinaka main source ng body energy natin is itong carbohydrates.
4: Mm-hmm.
5: Body cells constantly require energy para maka-perform to function properly. Kaya mapapansin doon, pagka bumaba yung blood sugar, nanghihina, kung minsan kapag hindi naagapan, nagsa-shutdown ang mga organs which cause ng kamatayan. That's why carbohydrates is really essential. And also, carbohydrates are the quickest and the most efficient source of fuel. Sapagkat ang glucose is nakakonvert agad into ATP. Yan yung energy currency ng ating cells.
4: Oh, adenosine triphosphate.
5: Yeah, adenosine triphosphate. Pagka walang adenosine triphosphate, which is ang source niya, precursor niyan is yung carbohydrates, is mawawala ng energy or mawawala ng tinatawag electric current doon sa atin pong mga cellula. And without sufficient carbohydrates, ang atin pong mga organs ay hindi nila mapiperform ang kanilang best na performance sa
4: lalo
5: ating
4: na siguro katawan. Itong brain.
5: Ah,
4: which is fully dependent sa...
5: Yes. Kasi ang brain natin, kumbaga yun yung data hub ng buong katawan natin.
4: Uh-oh.
5: Yung command center ng ating katawan. Kasi yung brain natin, natin gumagana yan kahit na may mga parte ng brain natin na gumagana kahit hindi natin utusan. Nag-uutos siya na okay, puso, magtibok ka. O nag-uutos siya na ikaw baga, bumuka ka para makahinga. O nag-uutos siya na doon sa ano sa mga ugat natin na kailangan na gumanda yung ano bumuka siya kapag kamero. So yun, those are mga function ng ating brain. At ang brain natin ay nagdidepende heavily doon sa glucose for normal function ng ating katawan. Pag walang adequate carbohydrates, ang kalimitan na ma-experience ng mga tao, number one, nahirapan na mag-concentrate.
4: Yes.
5: Nagkakaroon ng confusion. Brain fog, hindi makaano, kaya masasabi ng iba. hindi
4: makaisip ng maganda, no?
5: Oh, pagkapapasok, nako, walang concentration.
4: Puro kanin yung pumapasok, kanin.
5: Eh, paalang, kasi yun ang ano eh, lalo na kumukulo ng tiyan, sasabi ng tiyan, gaganon na ang tiyan, of course, ang iisipin, lalo na pagka mga bata, no, kasi napakadaming carbohydrates and energy needed ng kanilang katawan. And that is the reason why, kapag ka ang bata, gutom. Kaya ang gobyerno natin nagbibigay ng ano ng feeding programs kasi.
4: Meron ngayon yung bigas. Meron pinamimigay ngayon, yung pamangkin ko nabigyan ng bigas eh. Ayos ang government.
5: So kasi kailangan ng pagkain. Pinaka number one, unang binigay bigas kasi yun yung primary na.
4: Pero may Nutriban ngayon.
5: Meron ding Nutriban.
4: Oh, yung nung umattend ako ng seminar ng DOST FNRI. Meron silang binuhay nila yung Nutriban.
5: Nutriban.
4: Oh, ang Nutriban very high in fiber and carbohydrates. O yun yung kanilang ginawa.
5: Binebenta na uli sa mga kantin. Oo.
4: Lalo na masarap i-partner yung Nutriban sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Aha, oo. Lalo na yun. Kasi ang ano nun, isang piraso nun, busog na busog ka na eh.
4: Oo, busog. Saka may mga kasamang ibang ano yun, ibang mga nutrients. So. Anyway, hindi natin pinopromote yun. Ano. Pero patunay lamang na talaga nakikita ng health department na isa ito sa essential para sa mas energetic na population.
5: Yes.
4: Especially sa mga bata. Hindi ka nga naman makakapag-aral ng mabuti kung kulang ka sa carbohydrates.
5: Yes. Oh. Kasi hindi makaka-perform, hindi makakonsentrate. Poor memory, mahirapan mag-accept ng information yung utak, makakulang ng energy. Slower thinking, hindi makakapag-isip ng maayos, lalo na baka pagka palaging zero yung anak ninyo, baka mamaya hindi nakakaalmusal lang.
4: Mostly ganun. Kaya nga may parang yan ang ano eh, yung sa nutrition sa school. Parang ganun. Kahit sa ibang bansa, even in Japan, they have breakfast free at school. Diba ganun? Kasi ako muli nagmamadali. Hindi maayos yung pagkain. At nagiging dahilan kung bakit nga yun, nangihina yung performance
5: ng mga bata. Bumababa yung mental performance ng mga bata.
4: Sa madaling salita, pag hindi sapat ang carbohydrates, nakakabobo din.
5: Yes.
4: Totoo yun, no? And another thing is, ito paborito ni Doc Misael to. Ang carbohydrates, it powers our muscles.
5: Yes.
4: Ibig sabihin, pag ikaw ay bodybuilding o nagwo-walking ka or you're doing
5: exercise.
4: O hindi lang exercise, pati yung mga trabaho mabigat. Pag kulang ka sa carbohydrates, magkakaproblema ka. Kasi yung ating muscle, nag-store yan ng glucose in forms of glycogen sa muscle. So yun yung sinasabi natin na kahit wala ka pang kain, pag gumalaw ka, makakagalaw ka. Kasi may pasiguro na yung katawan natin, una sa liver, then sa muscle natin. So that if we move, pero magagamit, readily available ang katawan. During exercise, yung glycogen nag-breakdown to give us energy. At kung saan yung glycogen ay depleted, kasi masyadong mababa yung carbohydrates intake mo, no? Doon nagsisimula yung panghihina ng kalamnan, pananakit ng kalamnan. Kasi the body will compensate kung ano yung kulang sa kanya. Kaya kinakailangan niya. Nakakatulong yan sa pag-preserve ng muscle. Sabi nga, isang important function ng carbohydrate is tinatawag nilang protein sparing effect. So, ibig sabihin dito, na kapag hindi enough yung carbohydrates, ang katawan natin gumagamit ng glucose for energy instead of breaking down muscle protein. So, yun ang nangyayari. Kasi pag wala talaga magamit, ang gagawin ng katawan,
5: yung muscle,
4: ipi-breakdown niya yung muscle to get the amino acid sa ating kalamnan. So, mangyayari, magkakaroon ka ng muscle wasting o sarcopenia o kaya naman ay muscle atrophy, which is not good for the body.
5: Of course, kasi ang isa dyan na maapektuhan, yung puso natin. Ano? Kasi isa sa number one muscle ng katawan is itong puso. Liban dyan na, Doc Algie, itong carbohydrates ay nagsusupport sa ating fat metabolism. Mm-hmm. Eh, kasi sabi kanina, yung carbohydrates nakakataba.
4: Yun ang laging pinapa-realize
5: na ang carbohydrates nakakataba. Sa nutrition, ang sabi ng mga eksperto, ang fat ay nasusunog sa apoy ng carbohydrates.
4: Yeah, kasi that's the starting point.
5: Mm-hmm.
4: Pag ikaw nag-exercise, mm-hmm. 'di ba, gagamitin mo carbohydrates. Iinit 'yung katawan mo. Mm-hmm. You will metabolize. Then at the end point, halimbawa, lalo nag-exercise ka, wala ka pang masyadong kinaing carb.
5: Mm-hmm.
4: The body will use the fuel inside your body to metabolize it, yun yung fat na ginagamit yung carbohydrates.
5: Mm-hmm.
4: So, kumbaga, tama yung fat burns in the flame of carbohydrates.
5: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, may relationship sila na hindi pwedeng paghiwalayin.
5: Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung gusto nating tumaba, doesn't mean na kailangan nating tigilan kumain ng carbohydrates kasi kailangan yun para masunog ang ating mga taba. So, ang fat burning is mas nagiging efficient kapag ka merong source ng carbohydrates.
4: Mm-hmm.
5: So, kung merong carbohydrate intake, kapag ang carbohydrate intake natin is sobrang baba, ang fat metabolism nag-change leading to increased production of mga ketones sa ating katawan. And that is the reason why nasusunog yung mga fat. Also, they support hormonal balance. Ang carbohydrate ay nagko-contribute sa regulation ng several important hormones.
4: Mm-mm.
5: Kasali ang insulin, ang leptin, and also thyroid hormones.
4: Mm-hmm.
5: At they are support production ng serotonin, especially yung mood hormone natin, serotonin.
4: Feel good.
5: Oh.
4: Ay, kaya naman pala, pag hindi nakakain ng carb,
5: ang lungkot ng buhay. Parang sa mga Brazilian is beans and rice. Sa mga Pilipino, rice is life.
4: Mm-mm.
5: Kapag sa mga Polish naman is potato is life.
4: Yes.
5: Para sa mga ibang parte ng Europe naman is bread is life.
4: Saka pasta is life.
5: Pasta is life sa mga Italian. Dito naman sa Pacific region, ang staple naman nila is yung mga root crops. Yung mga yam.
4: Kasaba and also
5: yung breadfruit.
4: Oh. Ayun, mga healthy yun. Oh. Mga healthy carbohydrates yun. Kasama yun sa complex carb.
5: Complex carbohydrates. Oh. Kaya mapapansin natin, lahat naman ng mga carbohydrate source dati natin is mga healthy, complex carbohydrates. Kaya mapapansin nyo yung bread, kung hindi lang hinybridize yung wheat,
4: mm-mm.
5: is complex carbohydrates. Kung hindi lang natin mas gusto na mas puti yung kanin natin.
4: Dati no, nagbabayo pa, di ba?
5: Kaya ito ay mga kailangan bagay na maintindihan natin.
4: Saka hindi uso ang diabetes noong unang panahon.
5: Oh.
4: Way back 30-50 years ago, hindi pa masyadong talamak ang diabetes.
5: Mm-hmm.
4: O, kasi noon ang tao, maraming movement eh.
5: Mm-hmm.
4: Just imagine, magsasaing ka lang, ang dami mong gagawin.
5: magtatahip, magbabayo.
4: Oh.
5: Tapos kung minsan magbabayo, nagtatahip. Pagtingin mo doon, magsasaing ka na walang kahoy. Takbo ka na naman, mangangahoy. Magsisimak pa ng kahoy.
4: Oh. Pero ang tao noon talagang kahit walang hospital, kasi mostly remote area.
5: Mm-hmm.
4: Ang hospital naman commonly nasa mga city.
5: Yes.
4: Pero hindi katulad, mas maraming namamatay ngayon sa mga tinatawag nating mga sakit na preventable.
5: Mm-hmm.
4: Oh. May mga nagsasabi pa na Doc Ron,
5: mm-hmm.
4: na hindi na ano na to be healthy daw, dapat na kumain tayo ng low carb.
5: Uh-huh.
4: Ang tanong, totoo ba yun? Sabi nga, lagi ko sinasabi, may kasabihan na one size will not fit all.
5: Uh-huh.
4: Sabihin, ang carbohydrates, kailangan natin, hindi pwede i-compare mo yung sarili mo sa iba.
5: Sa ibang tao, yes.
4: Oo, kasi malaking problema yun. Ano?
5: Mm-hmm.
4: May mga na-fix na sakit at problema yung low carb, marami din.
5: Mm-hmm.
4: For example, meron kang mga
5: hypertension
4: o diabetes na kailangan mo talagang magbaba ng consumption of carb.
5: Mm-hmm.
4: Nakakatulong yun. Yung mga tao may certain medical condition,
5: mm-hmm.
4: pero hindi lahat.
5: Mm-hmm.
4: Pwede makasama rin pag, for example, yung mga teenage,
5: mm-hmm.
4: yung mga pregnant,
5: mm-hmm.
4: yung mga nagtatrabaho ng
5: mabibigat na trabaho, yes.
4: Oo. So, hindi magandang idea na eliminate mo totally yung isang group of nutrients.
5: Mm-hmm.
4: For example, tinanggal mo yung protein o tinanggal mm-hmm. mo yung carb o tinanggal mo yung fat. It's not a good idea. Because mm-hmm. all of that, that's why tinawag ng macronutrients.
5: Mm-hmm.
4: eh yan yung basic din ng katawan po natin.
5: Mm-hmm. Oh. That is the reason why kung pwedeng mag-work sa iba, posibleng hindi mag-work din.
4: Pwede sa iba. Ganun. Oh.
5: At napapansin ko lang din, low-carb diet are generally addressed to those who have already degenerative diseases.
4: Oh.
5: Katulad ng type 2 diabetes and also hypertension.
4: Oh.
5: With regards naman doon sa healthy individuals and those who are really, especially na ang labor nila is heavy labors.
4: Saka alam nila nag-exercise sila, nasusunog nila.
5: Yes.
4: So hindi malaking problema yung complex carb.
5: Complex
4: carb. Pinag-usapan natin dito, complex carbohydrates, simple sugar can be eaten and consumed pero in
5: complex
4: selected.
5: Carb. Mm-hmm.
4: Yung, kasi mahirap na masabihin na hindi talaga kakain ng simple sugar. Pero it needs to be regulated yung amount.
5: So, kapag kailangan natin ng kailangan ng katawan, kasi ako naman palagi naman ang principle sa akin as tinuruan ako sa naturopath, ang naging inspiration ko talaga ay Sancho Hinko. Sabi niya, lahat ng bagay, ang pinaka source of standard mo is yung Bible.
4: Uh-huh.
5: Kasi ang Biblia ni minsan ay hindi nagkamali.
4: Totoo yan.
5: Sa creation ng Panginoon, nung ginawa ng Panginoon, yung pinaka, isa sa pinaka source ng food na binigay ng pagkain ng Diyos is itong tinatawag natin carbohydrates.
4: Yes, number one.
5: Kaya nga sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Sabi ng iba, hindi kasali ang rice.
4: Kaya sabi sa sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Sabi ni, kasama na rin yon sa yung grains. So ibig sabihin talaga carb is pero for example Doc Ron, yung mga obese.
5: Mm-hmm.
4: Saka yung may metabolic syndrome. Kailangan ba na i-prioritize nila yung rice as their source of food o yung mga carbohydrates? Ano sa tingin mo?
5: Para sa akin is anong klaseng rice? Rice? Kasi pag sinabi kasi nating rice, general term, merong polished rice, merong unpolished rice.
4: Mm-hmm.
5: With regard sa glycemic index, mas mababa yung glycemic index ng unpolished rice kaysa doon sa refined rice. Especially doon sa mga glutinous rice.
4: Mm-hmm.
5: Kaya mapapansin ninyo, yung mga mahilig kumain ng mga kakanin, is napakataas po ng glycemic index na yun.
4: Yeah. Kasi carbohydrates na may simple sugar
5: pa.
4: Tapos meron pang mga kung ano na nilalagay. So, ibig sabihin, depende sa kondisyon ng tao.
5: Depende sa kondisyon and ano yung source ng carbohydrates nila.
4: Ayan. Kasi noong unang panahon, di pa naman uso refinement. Mostly, ang ating carbohydrates talaga, masasabi natin na healthy carb. Ngayon, kung ikaw ay may diabetes, dyan yung medyo maingat ka. Pero warning lang doon sa mga nagsasabi, uy, healthy yung yung unpolished rice. Pwede akong kumain ng marami.
5: Lumantak naman.
4: O sabi ng isang doktor na eksperto sa larangan ng diabetes sa health.
5: Uh-huh.
4: Sabi niya na wala masyadong difference yung white rice and yung brown rice and unpolished rice. Ang difference lang talaga nila is how long the body will absorb it.
5: Mm.
4: Kasi pag mga tinatawag na low glycemic, medyo mabagal yung breakdown niyan. Pero pag marami ka rin kinakain, it will turn to glucose pa rin.
5: Mm-hmm.
4: Kaya mas mabilis lang talaga yung simple sugar. So ibig sabihin lang, hindi rin natin kailangang abusuhin kahit pa nagpa-brown rice kayo. Ang kagandahan sa mga whole grains, hindi siya mahirap i-regulate kasi madali siya makabusog.
5: Yes, hindi. Talagang kung titingnan mo, mahirap ka talagang makadami ng kain kapag ka-brown rice kasi you will feel full agad . And also, isang malaking factor din para in my viewpoint, malaking factor din yung fiber. Though fiber ang diferensya nila, pero napakalaking factor with regards sa burst or absorption ng sugar sa bloodstream. Kasi kapag ka mabagal yung absorption ng sugar, ibig sabihin, hindi di agad tataas yung blood sugar. Pag walang spike ng blood sugar, wala ding spike ng insulin sa ating katawan. So kahit na maliit na diferensya pero napakalaking impact na yon with regards sa health function ng ating katawan.
4: So sabi nga nila, anong difference kapag yung sugar na versus yung complex carb na pinagmumula na sugar? Kasi pag ang sugar na kinain natin, yung complex carbohydrates, low glycemic, kumbaga, ang katawan, magbabalance yung consumption niya ng fat as fuel at saka carbohydrate as fuel. Hindi katulad ng more on simple sugar.
5: Simple sugar.
4: Nakafocus talaga siya doon.
5: So, ibig sabihin yung fat, palaging nandun na lang.
4: Naka-standby.
5: Liban sa naka-standby, mag-a-additional pa siya ng imbak ng fat kasi sobrang dami ng ano, sobrang dami ng sugar sa bloodstream.
4: Yeah. Yan, ano na natin yan, napatunayan natin na pag kumain ka, for example, ng kanin, kahit dalawang bandihadong kanin pa yan, parang iba, kumukuha pa na additional na rice. Pero kumain ka ng mais, isang mais o dalawang mais, busog na busog ka na.
5: Yes.
4: O isa, dalawang kamote, busog na. So, ganun kalayo yung agwat ng kanilang, kumbaga, difference pagdating sa pagkabusog at saka sa profile nito, health profile nito sa ating katawan.
5: And especially, Doc Algie, no, yung mga titingnan natin, ito ang mga group of people na kailangan nila ng mas maraming carbohydrates as we can imagine. Number one, kapag ang isang bata ay lumalaki, growing children.
4: Hindi pwedeng i-diet sa carb.
5: Hindi pwede yun.
4: Mag-aaway kayo.
5: liban sa mag-aaway, of course, yung ano, yung mental performance ng bata. Yeah. Especially kasi number one na fuel ng brain, carbohydrates. Teenagers, athletes, people physically demanding jobs. So, labor, yung construction worker, o yung ano, yung tinatawag natin magsasaka. Also, pregnant women, di mo pwedeng i-deprive ito sa carbohydrates kasi yung development naman ng ano, ng mental capability ng baby doon. And also, those who are breastfeeding. Nga lang, may mga tao na kailangan i-regulate nila yung consumption nila ng carbohydrates. Especially kapag ka meron kayong type 2 diabetes o kayo ay mga pre-diabetic.
4: Oh, may gestational diabetes gestational. Na isang buntis. Kaya, mainam na na-differentiate natin anong difference ng carbohydrates coming from simple sugar and yung complex carbohydrates. Kasi pag pinag-uusapan ng carb, hindi yung simple sugar ang meaning natin.
5: Mm-hmm.
4: Ang meaning ng carbohydrates that we need to take is the healthy carbohydrates. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat. Wala na tayong sapat na oras. Marami pa sana tayong gustong i-share.
5: Yes.
4: At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Babalikan po natin yung mga katanungan nyo sa atin at sasagutin din natin yung mga frequent question ninyo pagdating sa mga produkto po ng Yes to Health. Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanthon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, bemot pa.
2: Zanthon Plus Coffee Mix.
8: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Zanthon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zanthon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanthon. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Zanthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zanthon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Zanthon Gold Herbal Tea.
6: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: The secret of health.
16: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
4: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating patuntunan, The Secret of Health. At pwede po kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan lugar kayo located kung hindi naman po maselan ang inyong katanungan.
5: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para sa para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
4: Of course, ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng pilimpili natin mga sangkap gaya ho ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubok na ating mga products, pwede po ninyong puntahan ang pinakamalapit na mga butika gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Shopee. At sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
12: The secret of health.
4: Okay, batiin muna natin itong ating mga live stream viewer, Doc Ron, ano?
5: Mm-hmm.
4: Na ngayon nakatutok. Yan, si Anthony Malco, Carmen Tendila Batasin,
5: mm-hmm.
4: Yan, Jules Marvin Cordero, yun, si Mrs. nakatuto. Yan, Emaline, ano, si Brother Ian J. Villamia Pular.
5: Pular. From Myanmar.
4: From Myanmar pa
5: Myanmar.
4: Yan. Good morning po, Doc. Happy Sunday.
5: Happy Sunday.
4: Happy Sunday po sa inyo. So, kung naghahanap po kayo, marami tayong kasi mga produkto, yung mga nagtatanong, ano ba mga product ng Yes to Health?
5: Mm-hmm.
4: Especially dun sa mga nagkakaproblema sa energy production ng ating katawan.
5: Mm-hmm.
4: So meron tayo, kaya pinopromote natin, Doc Ron, yung tinatag na Ultimate Trio.
5: Ultimate Trio,
4: o, kasi
5: yes.
4: Sa Ultimate Trio, meron ka ng carbohydrates na healthy, mm-hmm. meron ka ng essential fat,
5: mm-hmm.
4: meron ka pang protein.
5: Mm-hmm.
4: Protein. Especially yung mga yan. Yung mga vitamins and minerals. So ano nga ba itong kabilang sa Ultimate Trio, Doc Ron?
5: Well, ito number one, ang ating Santon Plus Gold. Pag sinasabi natin protein source, meron po yung spirulina. Is a complete source ng protein sa ating katawan. And also, meron din po yung mga antioxidant.
4: Mm-mm.
5: Kasi ngayon, pinaka-dreaded na sakit ng tao sa buong mundo is itong tinatawag natin na tumor at cancer.
4: Oh.
5: So, ang mga tumor at mga cancer, those are kulang sa mga electrons and also mga oxidized na mga electrons sa ating katawan. So when you have antioxidant, ito ay napoprotektahan ang mga cells nito para hindi magkaroon ng tinatawag natin ng tumor and also mga cancer. Of course, marami na tayong mga nagkokomento sa ating mga Facebook pages and also nagsasabi na natulungan yung kanilang mga bukol sa kanilang katawan. And also essential fats naman ang ating premium D3. Meron po yung medium chain fatty acids nang galing po sa virgin coconut oil. Napaka gandang source also ng energy ng ating katawan and also para po sa may mga problema sa hormonal function. Dagdag mo pa dyan ang benepisyo ng moringa oil.
4: Yung moringa seed oil, isa ito sa medyo pricey. Supplement. Sa ibang supplement, ang moringa seed oil talaga. Kasi magaling naman talaga ang benepisyo ng moringa seed oil. Ang tawag ng iba dyan, Ben oil.
5: Mm-hmm.
4: Kasi pag meron kang hypertension, may diabetes, may inflammation ka, mm-hmm. Maganda yung moringa seed oil.
5: Moringa seed oil.
4: Sa India nga, ang ginagawa nila, kinakain nila yung buto eh.
5: Mm-hmm.
4: Ang target nila doon, makuha yung essential oil.
5: Essential oils.
4: So dito, hindi mo na kailangan ngumatngat ng buto ng moringa seed. Nandun na siya sa premium D3 soft gel capsule. At D3.
5: D3 is napakagandang for bone strength, for immune system, and also at the same time, para hindi magkaroon ng paninigas ng ating ating mga ugat. And vitamin C po natin, napakagandang source ng vitamin C, hindi mangangasim ang inyong sikmura. And also, vitamin C is one of the catalysts ng mga vitamins sa ating katawan to be absorbed, ano. And also, napakaganda din para sa ano, para sa tinatawag natin collagen production ng ating katawan, sa ating skin, sa ating mga ugat, also sa mga joints, connective tissues sa ating katawan. Think kaya taking Ultimate Trio, one capsule 3 times a day, 30 minutes before meal ng Santon Plus Gold Santon Vitamin C, or after meal is napakaganda. And also Premium D3, if gusto ninyong i-maximize to soft gel, 2 times a day, umaga at sa kagabi, after meal naman.
4: Yung nagtatanong naman dito tungkol sa pampalinaw ng mata.
5: Aha, pag sinabing pampalinaw ng mata, Vision X Vision Plus. X. Kasi meron po yung vitamin A, vitamin A, also zeaxanthin na kung saan mga antioxidant na nagpapaganda ng ano, ng pumoprotekta doon sa ano, sa cornea and mga cells ng ating mga mata. And say for example, kapag ka meron na kayong diabetes or ang problema ninyo ng paglalabo sa mata is diabetic retinopathy, sabayan po ninyo ng pag-inom ng Premium D3 and also Santon Plus Gold para ma-regulate yung blood sugar. And after na ma-regulate yung blood sugar, matulungan ma-regulate yung blood sugar, yung zeaxanthin at mga vitamin, essential vitamins naman para sa mata, ipoprovide naman ng ating Vision X Plus.
4: Oy, si Colleen Panulde, from Cebu ito, si Colleen, ano? Masugid nating taga-subaybay. May question dito, good morning, ano po food bawal para di tumaas ang creatinine?
5: Food na bawal para di tumaas ang creatinine, number one is yung pagkain po ng mga meat na mga pagkain, especially sa matataas sa protein. Kasi kapag tumataas ang creatinine, ang apektado niyan is ang inyong kidneys. So kailangan mantulungan ang inyong kidney na makatapon ng excess ng creatinine sa ating katawan para naman matapon niya yung ano, yung load na doon sa katawan, huwag nang dagdagan. So isa sa pinaka dapat iwasan ninyo ang sobrang pagkain ng ano, ng mga meat. At mas maganda, as much as possible, itigil mo na kumain ng meat. If you want to have protein sources, have it on ano, on
4: plant-based
5: pinaka the best, especially green leafy vegetables. And also stop talaga ang pag consume ng mga ano, mga maasukal na mga pagkain, lalong-lalo na yung mga ano, yung mga simple sugars, iwasan po talaga yon.
4: Dito, good morning po, bakit sa katawan ko may katikate from Renaline Buhoy? Dito po sa clinic nyo dito Batarasa. So, tapos another text niya is bakit masakit ulo, mataas BP ko from Renaline Buhoy.
5: Natural, mataas ang, pagka mataas ang BP po ninyo, talagang
4: sasakit, ang
5: sasakit po ang ulo ninyo. Isa po na kailangan ninyong gawin is ipacheck ninyo ano ang dahilan. It's either kidney problem ba dahil ano na tumataas yung inyong BP, or sadyang may ano, may bumabara sa inyong mga ugat. Either cases is pwede po kayo makatake ng Santon Plus Gold at saka atin pong Premium D3. Makakatulong po yan para po sa inyong hypertension. And of course, iwasan yung ano, iwasan yung mga karne, lalo na karne ng baboy, and also karne ng manok at karne ng baka kapag kayo po ay mayroong hypertension. Fish, yung ano, mga isda sa bato, pwede naman kayong makakain. White rice, mas maganda po palitan ninyo. And taking Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, or and also sabayan din ng Premium D3 para ano, para ano, makatulong na maglinis sa mga bara sa ating ugat. 2 soft gel, 2 times a day, umaga at saka sa gabi.
4: Kaya kung pumupunta kayo ng Batarasa Clinic, pwede kayo mag ano, humingi ng program for detox.
5: Yes.
4: Kasi sa Yes to Health, meron tayong program na, halimbawa, dami mo nararamdaman, halo-halo, hindi mo na alam saan gagaling.
5: Kailangan mag-detox.
4: Hindi lang mag-asawa, mag-anak pa.
5: Mag-anak ng karamdaman.
4: Ano? Cleansing and detoxification, isa sa pinaka-best program ng Yes to Health Clinic yan. Sabi niya dito, good PM Doc, been taking Santon Gold since 3 years na, twice a day, for a lump, bukol, at may back. This year, nawala na. Praise God.
5: Wow.
4: Oh, sabi niya, should I still continue? I'm 60 years old, na prostate normal naman. No other complication. Can I stop, Doc? Yes, you can. Yes, you can stop. Kasi ang supplement naman, hindi naman yan, kailangan na talagang sabihin natin na wala nang katapusan. Kung napipil mo na ito ay nakatulong sa inyo, you can stop. Lalo na kung ang pinoproblema nyo, budget. Diba?
5: Budget.
4: Pero kung sa tingin nyo, nakakatulong sa inyo. It makes you healthy. It makes you energetic. For me, kung ako umiinom ng Santon Plus Gold, hindi ko ihihinto siya. Pero yung sasabihin natin na pwede bang
5: kung
4: hinto?
5: Pwede.
4: Kasi hindi naman nag-iiwan ng dependency yan sa katawan. Kasi may mga gamot, especially mga synthetic medicine, hindi mo pwedeng basta ihinto. Kailangan humingi muna ng ano, ng
5: advice sa doktor.
4: Pero ang mga supplement kasi, pang ayuda ito, kumbaga, to fill in the nutrition gap. Kaya okay lang din kung sa tingin nyo you've been taking this for 3 years, mahaba-haba ng panahon din. Ano? Nasa sa inyo po yun. Ano?
5: Pero kung ano, para sa akin, ha, it is, para sa akin, the logical thing that you can do is to still continue taking it kasi it benefited you in the first place. Second is, may mga bukol-bukol kayo to prevent to have another more bukol, naging hiyang naman kayo sa pag-take ng Santan Plus Gold. Kahit sasabihin natin, mag-take lang kayo ng one capsule once a day, is napakaganda po yung supplementation para sa pangangailangan ninyo araw-araw. Wag na ninyong isipin na yung expenses gastos. Yun. That is not an expenses. Parang that is already an investment po para sa inyong health. Katawan.
4: So yun po, yun yung sagot namin. Pwede? Sa pwede? Pero pinaka the best
5: pagpatuloy
4: pagpapatuloy yung mga pag-take ng mga supplement. Hindi lang naman supplement natin ang pwede yung ito, hindi lang Santon Plus Gold, anything that is nutritionally giving you energy. Pwede yung ituloy basta nakakabuti sa katawan natin. Ang pinaparegulate lang, pinapahinto natin yung talaga nakakasama sa ating kalusugan. Ayan, another text message. Sabi po dito, nawala. Ang hirap po sa iyo lahat, no? Ayan. Naku, wala na pala tayong oras. So maraming salamat po, ha. At syempre, huwag pong kaliligtaang subaybayan ito pong ating programa, The Secret of Health, araw-araw. Dr. Ron, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga taga-subaybay.
5: And of course, tandaan ninyo, ha, ang kailangan na kainin na carbohydrates is yung mga complex carbohydrates. At yun po ay nakakatulong sa ating katawan. And of course, samahan ng ehersisyo, salamahan ng pag-regulate ng combination, ng tamang combination ng mga macronutrients, kasali po dyan ang carbohydrates. And of course, isama nyo na din ang pag-take ng ating Ultimate 3, yung ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3 para palagi pong malusog ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw. Mga ka-wellness.
4: Maraming salamat mga ka-wellness sa patuloy na pakikinig at pangtangkilik sa ating programa. See you again next Sunday sa himpilan pong ito. Sa pangalan po na ating CEO Dr. Remilito Oy at ni partner Doc Misael Hines, ako po si Doc Algie Bacla, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Nawa po sa araw-araw pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. Muling subaybayan ang ating programang
17: The Secret of Health.

0: Makatrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kuya Pagani, mura nagyuk, asawa ang inastahan. Tsaka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting!

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Ura,
3: Kapitan.
2: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
3: Cool.
2: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
3: Adik. Exciting.
1: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: Go!
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief! Oh! Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brief na ko!
10: Wow!
9: Pero, wala ko yung short-short! Patabay! Big shirt pa niya kong suot. Uy, mura na kong sitar sa lani. Exciting!
11: Exciting!

0: usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hamlo. Ayaw sa darling ko. Sige. Ani, o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing.
2: Bisin ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
1: Pabayra na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: 107.1 XFM Bagum.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
4: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, excited!

0: Oy, pareng lodi. Grabias damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man day nang imong damgo day pare.
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug juga, yung ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting nga yun.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa

0: Sumayin ninyo Inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makaubala ko perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Magsanthol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, patanase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: Exciting!
1: Usakanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naan mo'y mga bagong brief. Naan mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin mong brief. Di ba exciting?
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix.
0: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din nyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay Gold, pasalamat sa Taon Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
2: Sa Taon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Taon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Sa Taon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Sa Taon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Taon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka sa Taon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Taon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Sa Taon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Sa Taon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sa Taon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ang ating skin.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Usag adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa! Hoy apa! Apa!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka! Hoy! Ay bangon na!
3: Exciting!
0: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni o pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain pain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipase niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadong ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kekwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nakadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa buwan.
1: Zaphone Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako makatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Iyar man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapane. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mag-isa.
0: Sestapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo
6: na

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kaplodi nang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Hayop yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot radi ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney? Healthy ang liver? Normal ang blood sugar? Unya, normal po ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong kisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katropa, exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
0: Exciting!

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hoi, mati, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin. Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: This song is brought to you by Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlo kang baliti, diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, oh, asa mang kakap?
0: Manghi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion, mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klavumaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan namigis.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: kap. Luya lagi ka, kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
0: Uyab raman na.
2: Mm?
0: Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas o manikayan nga makahatag o kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para manikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
4: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
6: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, nga hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
10: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
13: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Ay, master!
2: Oyo sa malkap!
1: Laroho na to niya. Niingon man kuno kang naungkog unggoy.
2: Dili kapoy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?

0: yung mata aga, tapulan dyan gayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Gonse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik takog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, lalim pa good par. Pagkuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilagnapas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Naka-tune in din himan sa may Tagum City XFM, Davao City XFM, Mati City XFM, General Santos City XFM, Malaybalay City Bukidnon XFM, Zamboanga del Sur o del Norte pinagi sa Ipil Zamboanga, o sa Pagadian man XFM Station, San Franz XFM Stations ang atong mga pag ang hinaot, no, atong ginapaabot nga na kaninyong mahimong panalangin ang imong pag-tune in karon sa atong programa. Sa karon na naka-tune in, kini ang inyong alagad ang makikuban kanimo, kaninyo, dinhi sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon, Brother Ramil Escalera. Atong isgutan may gala ang topic about Christ will magnify the law. No, hatagan o pagpadako, no, igapadako sa atong Ginoong Hesukristo ang balaod o ang kasuguan. Tunay nga isgutan ni Galag Igsuon kung unsa pod ang atong makuha ng mga pagtulunan, particularly din sa bagong tugon may gala kung isgutan nato ang balaod sa Ginoo. Ato ning isgutan tungod kay importante usab nga atong ma-review, no, nga atong mga kahibalo kabahin niini kung ang pag-anhi ba sa atong Ginoong Hesukristo, doon na ba'y iyang gihimo mangigala nga lakang aron mapadako niyang balaod gawa sa iyahang pagtuman niini. So ato ning isgutan may gala, di man ato mahurutanan ang mga anggulo sa kining pagisgot sa kasuguan. Ato lang ning anam-anamon may gala pagisgot ang mga punto aron nga mahatagan usab nato og kinibang usay may gala ang mga pagtulunan nga diin nag tungha karon sa atong panahon mahitungod sa kasuguan higala gigson. So balik ko ninyo sa paghisgot niini, abring atong text line alang sa inyong komento, whatever concern ngabot ninyo ipadangat dinhi ang atong text line abli 0938 405 5747. Atong text line, mudawat sa imong pangutana, suggestions, and ideas, no, sa atong panagisgot din he, labi na isgutan nato karon. May tungod, may gala sa balaod. Diri ni nato mausa lang ka programa. Ato ning anam-anamon pagisgot ang mga punto sa balaod sa Diyos. Pagitawag nga kasuguan, doon ay kalabutan, may gala sa The Ten Commandments. So ato ning isgutan ang atong text line, abri sa imuhang comments. Just send to our text line, hotline number 0938 405 5747, 0938 405 5747. Salamat sa itong sponsor, ang CEO sa Yes to Health at same time sa XFM Philippines, Dr. Rimelito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy, kauban usab sa manager, general manager sa XFM, Sir Edwin Garing, o sa mga station managers. Kauban ang mga technicians na nag-assist sa itong programa nga mahimong hook up or mahimong maipabot sa mga listeners sa XFM all over Mindanao, mga igalag, mga igsoon. Every weekend, no? Gikan sa Biyernes sa gabi, Sabado sa gabi, o Domingo sa gabi, galang igsoon. Sa laing adlaw, kauban usab sa atong mga kaubanan sa Tingog sa Reformasyon, Brother Marlon Buhol, Brother Junard Iconar, soban pa nga gikauban na to din sa atong programa. So pagkakaroon, atong paminawan una ang awit migala, but na kong i-share nga na kaninyo, ipahat nga na kaninyo, awit migala nga muhatag usab nato og kining inspirasyon.

0: pagpalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Wednesday!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Unya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibo, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, patanase, halo, himot ko.
9: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Inna, ay mo vitamins, isuna na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Ha! Wala ko yung brip! Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brip na ko.
12: Wow!
11: Pero, wala ko'y short-short. Matabay, pick-pick shirt pa din ang suot. Uy, mura na mong si Tara Salani. Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Atingi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw? O dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaunan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Celzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master!
1: Oy, usa man, kap!
0: Klaroho na to ni, ha? Niingon maguno ka nga, nawungkog unggoy.
1: Dilik, kap! Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Ako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula, ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas, og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan, sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Win

nga huna-huna ni mo daan nga love ka ini mo sa unya. Ana napunta ani. Sige na pud tag ingon ani nga istorya hawa pa ni nahuman. Bitaw ka na kung love ka ini mo sa ba niya ka nang gibuhat na ni mo ang tanan-tanan para mag-work mo together but still. Pumasok na po sa aming bahay. Pero seryoso, no? Lisod kayo ang ingon ang kahimtang gani, di ka na kung gibuhat na nimo ang tanan-tanan, pero still, wala gin mo nag-work together. So, ang ending, Ana, is you have to leave each other kahit mahal niyo pa ang isa't isa. Alright. Maayong gabi po sa atong tanan. Welcome po sa itong programa. Karong gabi una, bago kong ligo. Isa pa akong buhok. So, sorry ka, ayo. Welcome sa putahe sa gabi inyo pong makauban hangtod alas 11 karong gabi una na ginusarang Disney Princess Bisaya version. Yes! Ako po si Cinderella, makauban o madungog ninyo sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo nga ito ang kaanyag kung akong basa nga buhok. Sa atong official Facebook pages, live karon XFM Bukidnon. Live usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, official radio radio and Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayong gabi po once again sa mga bag-ulang po ni hapon, sa mga bag-ulang naka-realize na maskin paglami ka imuhang sudan, pero ang inyong relasyon wala na'y lami, hindi na ikaw. Mayong hapon, nang sali ka. Mayong gabi yung usab sa mga drivers nato karon nga nanginabuhi gihapon, o naningkamot na makaprovide para sa ilang mga pamilya. Palakpakan po nato ato ang mga drivers or mga trabahante nato ang nagpaningkamot gihapon masing gabi inang dako gaduty gihapon because they wanna provide the food to the table of their families. May gabi usab sa mga gipangbiyaan. Char, gibiyaan na ika. May gabi usab sa mga bag-ulang nag-change of profile pic. Anong kumustahon mo na sila Cinderella? Unsa may naana sila nga nung kumustahon? Wala lang. Kasi gano'n may agin magkambyo-kambyo o profile pic, no? Kaya wala yung mga love life. Or di kaya ka nang na-i love life pero wala na iklaro so mag-change na o profile pic. Pwede po nga gi-profile pic na kasauban. Sorry po. Pero seryoso. Okay na ba nga ito ang istoryahan karang gabi una, Bibi Jow? Okay na? Yes, okay na. Okay, karong gabi una ha, maghisgot kita sa mga butang-butang na dili na gulunta dapat hisgutan pero atot lang gihapon uting kayon. O syempre nga ito ang programa karong gabi una, hatod ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Panahon karon bi murag di na gid maayo no, gaulan, gainit, majority na gaulan-ulan. So basig na akin siya mga bitbit nga mga sakit-sakit. Pangandam bi o panagang gidaan, dapat ang imong immune system ligon pa sa imuhang relasyon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Imo ka na siyang ipares, biduhan na siya ha. Imo na siyang ipares. Imo na siyang inumon 3 times a day. Para po sa ito ang Sir Bibi question for tonight. Ang ating Sir Bibi question karong gabi una, hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Labi itong pasudlon, B. Where na you? Oh, dugay mang kaimusulod, oy. Sa ha, ako sang hulaton ha. Mabasi nga, maugapan niya akong buhok. Unsa nga kalisod ang imong naagian sa una? Speaking of kalisod, siguro kami man ang last batch siguro no sa mga nagpait sa unang panahon. Diba? Oh? Murag ang amuang panahon eh. Sige, gusto mga Cinderella. Ay, sige naman nag-relate sa imong life. Basta tanan siguro nga kaagian ang kinabuhi na ako. Murag naan na gina, makitaan na gina ninyo, mabalaan na gina ninyo. Pero sa tinuod lang nyo, pag-abot sa kalisod, diligid ko mo admit nga ka ng dato me. Eh kung kalisod, naagi amigas ka. Sa ha, ang amigas kayo nagsulod-sulod sa kungkuan. Bad ka. So,

0: Sulod ka diha, wala ka man ng head. Oh, nasulod siya sa kuang kuan, ako ang heart. Dilidapit sa kong heart, nagkamangkamang ang amigas. Pero bitaw, sa panahon mong good na mo, mga batang 80s or mga batang 90s, kita siguro ang last batch sa mga bata nga naka-experience o galiso, di ba? Sa unang panahon, wala man tayo sakyanan. Unaan siguro yung sakyanan, swerte, dadato na gid kaayo, no? Sa unang panahon, wala. Kung naa kay bike, dato na pod ka. Wala man gid mi ana sa unang panahon, oy, kaya nga mo ang kaagiso na magbaklay man gid mi, mga 3 to 5 kilometers lang naman, lapit-lapit lang, ha? No? Doon lang kaayo. 3 to 5 kilometers lang naman, gikan sa balay, padung sa eskwilahan, amo ka na siyang ginabaktas para makaadumi sa eskwilahan. Sa una, wala, kanang uso kay sa una, kanang mag-away-away ang mga grupo-grupo. Oh, dumog-dumog pa sa una, Diyos ko Lord. Grabe naging kayo mga kaagi sa una. Oy, ang inyong mga reaksyon, ha? It really matters to us. Basing ganahan mo nga inyong ipadumog sa to ang mga bibi karon nga naminaw. Ang inyong mga kalisod nga naagian sa unang panahon, I would say sa karong panahon naman, medyo hayahay-hayahay naman po, diba? 0945-443-5869. O pwede po ka mga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. May gabi sa kong manghod, Eljane Adaya. Thank you! May gabi diha si, oy, Ate Divine. Maayong gabi, Ate Divine. Thank you so much. Present kini permanente si Ate Divine kay na naman ni Sheila Loves. O na akaroon sa Valencia, Bukidnon. Siya niyo all kayo. Atong si Lipon, ha? O, sa mga nasa live karong gabi una, hi kay Mommy Jacqueline Labis! Thank you! Naadi akaroon sa Hong Kong, may gabi imi sa mga OFW po na itong anaminaw sa to ang programa. Og nagtanaw sa to ang Facebook Live, gisilip atong kaanihan. Thank you! Si Monski, anin yun, Corpo, all the way from Cebu, may gabi po. Ay, kuya! Oy, kuya! Kuya Joseph Estrera. Thank you! May gabi, iya! I miss you, ya! Morga, ya! Yeah. Balik kaya? Bumalik ka na! Miss ka na namin! May gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan, Tinambunan Family, request ko o ganang bakas ng gabi. Hashtag kikik. Kay bakas ng gabi man, di ba pag ang mga kikik o mga wakwak na magina sila yung mga bakas ng gabi? Oy, lahira po. Lahira gid po si Kuya Joseph Estrera. Ay, kaya mga request gid nino, kaya ka ng mga pang-umpang sa unang panahon. Sherwin Pino, maayang gabi, baby. Agay ka kuya, wasa daw iyahang buhok.
1: Binot-bot na po.
0: Sa po, yeah. Ang gabi, kuya. Oh, sige, garaigid ko ninyo, ha. Dili man, basahon atong... O, pagani ko... Basa na akong comment, karong pagani ko na kuan. O, ahak ha na siya nagbasa-basa sa iyahang buhok. Nagbasa-basa sa iyang buhok. Naligo man ko, gabiing dako. O, kabalo mo, ninod kayo maligo sa kagabihon. Kaya nga, no, tugnaw ang panahon. Pagtulog mo sa... O pagtulog ni mo, labi na kay ang paminsar. Diba? Hello do sa mga igagaw, si, daghan man kaayon ni Uy. Daghan man kaayon ni Uy. Si Chotimo, Cortez Aninyon, si Alex, si Nina Marie. May gabi kang Abby, kang Anali, kang Junior, or JR, kay Julito. Kay Nashkoy, kay Robert Aninyon. May gabi sa inyong tanan. Taod-taori lang kuya, basahon na niya. Huh? May gabi kang Sherwin Pino. Thank you so much. Akong naagian nga kalisod nga magkaon sa Haging Sud an miutan. O school ko baklay lang gid, but now daghang salamat Ginoo imo kong gipatilaon sa kaayo. No? Sa unang panahon malipay na gid kami nga naami sa Haging nga makaon, nga amo lang na siyang itusluk-tuslo sa asin nga naay sili solve na kaayo ni. Kung naay asukar, mas lami kayo ang paminsar kay naay asukar. May gabi, tama gid ka, gwapa og mamolds pa. Si Ray ng San Franz. Ikaw ba ni Ray Alinton? Ay, may gabi diha sa inyo, ha. Salamat kayo, ha. Hello Kang Bahian Labadan Family, Baby Zachary Aiden, si Mama Lucia, Papa Pableo, Igsuon Leoncia. Oh, Leia Pableo, salamat po Kang Leo Labadan. Oy, Christian Alcantara. How are you naman, Pods? Oy? Murag long time no hear from you, Pods ba? Mga, murag yung kag si Lorna Tolentino. Uy! Karaghan na ba natin kamukhaan ni Pods? Usahay, parehan natin naong si Rizaw Ontiveros. Pero na po, si Lorna Tolentino naman po. Eh. Ha? Usahay, inang po tag Angel Luxin. Uy, ginawa ko kayo. Ang mga ginawa. O, may gabi hindi ha, Pods. Kumusta naman ka, Pods? Agay, kuya, ako manoon ang I miss you, kuya. Oh. Kay miss naman gid ka na mo. Yeah, yun. Ha? 80s ba ako, tiyo? 80s ganit, tano. Si Apyong Wong, napasagdan ang kaugalingong lawas. Ha? Ano daw? Okay, kung kagat sa imuhang kuan, Apyong, ah. Si Lon Yuson, hello daw sa inyong tanan o sa mga naminaw karon B.E. Hurut. May gabi ipod sa kong Mama Feli Kwerpon, permintin naminaw. Gimingaw mi sa imuha. Kevin Balilaon, hello daw po sa mga taga New Bataan. Thank you! Salamat kaayo ha, si Liza, makuha imuhang kaluha. Liza o Risa? Risa Mangod? Kabalo muna, alaan ko nila nga pareha daming naong ni Risa Hontiveros. Anyhow. Kugapa ni Risa? O, gapa man si Risa na ako sa demo. Sister ni Kuya na sa ilang frat, si Apyong Wong. Ah, mau ba? Thank you! Ang gabi, Apyong. Apyong. Hello na po sa mga members sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance. Thank you! Sa mga fraternity nato all over Malaybalay City, Bukidnon, maayong gabi po sa inyong tanan. O sa mga mag-asawa nga naminaw karon sa toang programang Putahe sa Gabi. I hope you guys are doing well. Dili na magsigig away-away, ha? Normal man doon na mag-away-away, labi na daw ka ng balibaran. Mo ba? Sige. Usually, pag balibaran ka, imuang asawa, gikapoy na si Zan. Pag ang imuang panag po babalibad sa imuang, gikapoy po na siya. Kung sa may solusyon, ana Cinderella nga, nindot manunta ka ayaw ka ron, kay gabiing dako naman yung tugno, padyod ka ayaw, o, maulagi, magkita na tapuhon. Dili pwede. Magkita kita. Okay, Joseph, magkita kita ya. Whatever happens, pero bitaw, balik ka na to ni mga mag-asawa, ha? Ang mga rason dyan, nga ka ng kapuyon, it's either stress sa trabaho, ga-overthink ang asawa, kay naanay nag-ingon nga, hey, nice to meet you. Mag-kuan, mag-chat-chat sa ubang GC, mag-ingon-ingon, oh, nice to meet you, lami alagi pang... May-stress dyan yung mga asawa, ana. Oo. May-stress nyo mga asawa, ana. Or may-stress mo rin yung hangbana pag inyong mga asawa, sige, nag-overthink. Ba? Kapuyon. Pero kung kusog ang ato ang problema, B, simple ragyod ang ato ang tubag, ana. Dapat nindot po ng imong lifestyle, ga-exercise ka, ga-kaon ka, og healthy. Og, kung kusog sa tuhod ang imong kinahanglan, aduna kitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, pwede gid kina siya sa mga babae or even sa mga kalalakihan. Although it says Turbo Man Enhancer, pero pwede siya both lalaki and sa babae. Inumon na siya, biha. 30 minutes usa mo maglabing-labing sa imuhang partner aron mas hayahay, mas dugay, mas gahi gyud, og para masolusyonan ang satisfaction sa matag usa, Turbo Man Enhancer ang tubag.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas. Oh.
6: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: C.
1: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Stone! Nagpilain yung gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balikan na to atong kaagi! Balikan na to itong naagian. Ah, oh, balik dikit sa itong programa, biha. Sorry naman. Sa'yo ha, magugut-hugut, uy. Balik kita sa itong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod po ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Bi, kapag ka po kanang kape nga inyohang inumon karong gabi una is kanang something na grabe ka isog, unya pagbutulog ninyo, unya paghuman sa inyong duty, magsigagya po ninyo mga mata, ibig sabihin hindi na siya para sa inyo, biha. Ang ninyot nga kape nga inyohang dapat ginainom, unya dili mag-cause og insomnia is Santon Gold Coffee Mix. Naapagigin na siya yung glutathione and collagen, makatabang siya binga muhayag ang atuang pamanit. Aside sa nagkapina ka, natambalan pagigkasi mong mga balatian, muputi pagigka tungod kay once again, na siya yung glutathione and collagen. Ug syempre ang atuang kape is halal certified and FDA approved. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. Ilabi na po sa Mercury Drug Stores, naapog kina siya sa The Generics Pharmacy, South Star Drug and Generica Nationwide. Pwede na usab ninyo mapalit sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar. O, nasa ka lang mo diri, ha? Narami diri sa may second floor sa Talatala Building sa daan ng PhilHealth Office sa Malaybalay City. O, sa mga naakaroon hanamino, sila mga tagsatagsa ka mga panimalay or sa mga radyo sa ilahang sakinan, nagtanaw po sa to ang live main gabi po sa ko ang classmate na minaw karon all the way from Panabo City.
3: Thank you!
2: Oy, Mark Anthony, sumo. So, sikat naman ni ako ang amuang do, oy, do. May gabi, diha, do. Sikat naman ka, ikaw do, oy. Sikat kay ka sa TikTok, sikat kay ka sa Facebook, kanang iyahang piano-piano lessons, no? Magusto ka mag-video, okay, unya, gusto niyo mo ka ng mga music lang. Ako ang amuang do, amuang amigo, classmate na ako way back nursing, college nursing days. May gabi ito, may gabi si Moha Mark Anthony Somoso. Salamat kayo sa mong pagpamina sa to ang programa Malingaw do sa Charot! Sa una do, no, ma-remember na to do, nga sa una manulong man ta sa una og mga DJ sa Tagum. No? Magsuri-suri mi sa una kay ko ay mamiga na more frustrated DJs man mi sa una. Pero karon do kay ona. Oh, unay na do unay. Oh, may gabi diha do ha. Salamat og sa imong pamilya do. May gabi ipod. Hi kang tiya Narcisa Aninyon, Oviedo nga naminaw per mi. Si Tristan Wyatt Gulay, may gabi po. Si Noemi Sael.
3: Thank you!
2: Hello daw po sa Hortado family, sa Montevista og sa El family sa Nuevo Iloco, Mawag. Oy, may gabi po sa mga taga Nuevo Iloco, ilabi na po sa kong nanay nga naminaw po sa Nuevo Iloco karon. Si Nanay Bebeng Mirofuentes.
3: Thank you!
2: Miss you, Nay. O, sige lang, Nay, maulit ako diha puhon-puhon. Mag-enjoy na po ito sa mga tilapia. May gabi din ha, anay, gimingaw ko din ha sa Mawab, no, kay ang tubig is unlimited, jud ko, ayo. No, yung magligo-ligo dahil madtong tab. May gabi po kang Mars, eh, magali. Salamat kayo, Mars. Mars. Kisa pa maning nagkuan, B. Cinderella, ang kagwapa ni mo parehas ni Rosanna Roses. Jesus, Lord. Wow, masag. Lamat, ha. May gabi po kang Armand ng Bohol. Uy, unya, B, atangin ninyo taod-taod ang ato ang live putahe confession. Abrihan na to ang ato ang linya, ha. Once again, 0945-443-5869. Mo ka na siya to ang number na pwede ninyong tawagan unya kung naamoy mga gustong i-share ng mga problema o mga kasakit sa dughan, mga... Oh, basta mo unya, pero pag kwarta gali, B, ako siguro ang dapat mag-voice out. No, ang problema sa kwarta kay ako dapat ang mag-problema kay... Samba na, uy nga, pag-ausan man tayo sa inyong mga problema sa kwarta, nga otro, wampun lang ako ang problema. Pag-abot sa kwarta sa kanang mga kwarta nga problema, bidili ko makatabang ana sa imo. Siguro pwede ka magduo sa mga lending companies, you want. Or pwede ka nga mag-loan sa kuan. Ayaw lang sa ako kay wakoy katabang anak kay isa po na sa ko ang pinakadakong problema karong panahuna. Pero problema ganin na siya sa imuhang dughan, sa imong gugma, unsaon imong pagdiskarte sa iyaha, unsaon imong pagkalimot sa iyaha. Pwede ra gid kaayo biha 0945-443-5869. O pwede po ka nga mag-message to us sa itong official Facebook pages. I-search lang ang XFM Bukid nun. Diyan na siya, uy. Ow! Kulbaan sa ta? Kulbaan sa ta? Kulbaan sa ta, uy. Kani akong matamangod sa pikas galiraw. Liraw na siya kaganina pa. Marag na ako'y mga kakakita nga mga dili. Dili na ako dapat makita. Char lang. Manghandok lagi dahil ni si Cinderella ba? Pero bitaw, bi, uy, napasa, bi. No, ato sa ning palutso ni ato ang dula, bi, kay murag, oh, gimingaw na ko. Char. Welcome po sa ito ang putahing egg, scrambled egg. All, unsa na mapila naman ato ang jackpot prize ani 230 pesos na po ang ito ang jackpot prize for tonight para po sa mga makatag na sa ito ang naka-scrambled letters sa ito ang screen karong gabi una. It's 34 letters. 34 letters. Pauso na po ka ha. 34 letters po ang nasa itong screen karong gabi una. Paliwag ko paki-rumble, paki-rumble, paki-scramble. Gi-scrambled na sa mo ang bibidyaw. Kung ikaw ang swerte nga makatag na sa itong gipang eggs, scrambled eggs karong gabi una. Jackpot price is 230 pesos. Hatod ka na to sa ato ang legit og di kalidad nga gasolinahan, ang El Ilion Shell Mobility Station. Kung gusto nimo nga safe ang imong sakinan, makaabot jud ka sa imong gusto nga destinasyon, safe pud ang imong makina, dili dali madaot, unya ang imong maintenance kay makaya-kaya ra gid dili pareha ng uban, nga barato tuod ang gasolina pero ang maintenance kay bonggang-bongga, taga-liog, taga-ulo. Mao na siya kay maguba mangud ng inyuhang gitawag na. Atong murag filter gud sa inyuhang gasolina. Mao nang dapat jud di kalidad og dili basta-basta ang inyuhang ginatubil. Kinahanglan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Egg scrambled egg! Ah, wala. Dobby, tagaan ko na siya, Bibi, ang sulod. Sa sulod? Namangod sa screen. Sulod ka karon. Unsay apelido, dili ko magsaba. Dili ko magsaba sa kong apelido nga naman. Nagplano ka nga imong kambihan ang kong apelido, himuon imong apelido nimo niya pagkaman imo kong biyaan. Ay na ta. Ay na kay dili ko interesado. Okay. Sige na bi, tama na ni bi, ato na ni siyang iko ang bi, i-discard na to na bi. Basta kung naawi mga panahon nga ganahan mo mutag na ha, i-text ako ninyo sa 0945-443-5869. Di na ko maglangay pa bino kay kabalo ko nga nagpaabot naman sa itong live putahe confession on ya. Pwede mo nga manawag ha, yung magkaulaw. Dayon lang, dayon, dayon. Bitaw yung magkaulaw ha. Pwede mo nga manawag unya taod-taod and be one of my guests. You're welcome to talk about your problems on air. Kauba ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ayaw pang hawa. Kalingkod na plaster na timplahan ng imuang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Itapad na ang imuang asawa kay unya taod-taod. Magsugod na kita sa to ang rated SPG ng programa dito sa XFM Network Philippines, ang Putahe Confession.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag ngayon. Luya akong lawas.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Kaya okay? Yaro. Unya, nagdala sa tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

Welcome po sa Live Putahe Confession. Kini na ang panahon, B, kung pwede kanang makapagawas ka sa mga gipang bati din ha. Dili na nimo ilaong loob. Dili na nimo taguan. Kaya delikado magsakit ang imuhang dughan. Pwede ka nimong tawagan sa 0945-443-5869. Isabe? Akong gihinayan na sakit sa dalunggan. Wait sa ha, di pa ko inga na kukumbinsido. Aka na, ano na lang. O, okay na. Laban dyan. Sige. Bitaw ha, at tumbali ko na nga to ang number 0945-443-5869. O pwede po ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga live karon. Ayun yung pansin akong buhok kay basa. Mo na kay ligo pag gabi iawa, lugi kay mauga. Miresi. Ay, may gabi po. Kinsay nagkantaan ng bagong version nga imong gitukar karon. Asa man dito nga puro muntong bisaya. Si Tristan Wyatt Gulay, maayang gabi po. Si Glenn Tumakin, watching and listening to radio. Si Glenn from Poblacion, Cordova, Cebu. Thank you! May gabi po. Si Marlo Lovegood, may gabi po. Gang Jobert daw nga, chickboy daw kaayos. Sige na. Yahabi to ng life. Oy, sudan, suka, may chilis, lipay na, may bulad. Ooh! Oo, me. Ako po bita sa una, malipay na ako. Kana ganing giprituhan sa bulad nga, goodbye my head. Kanain mo na kung isudan sa kanon, malipay na kay kuana. Lami na kay akong kaon, ana. Mura ba daw kag... Junjun ng Cebu? Mura bito kag si Rosana Rosas, dako, sad ako, akong... Unsan eh? But lang po, Jun. Mabala na nato na, Jun, kung ipakita ni mo dako bagid ng imuhang pagmahal. Hello, naminaw... sabi ni... Ningaw naman ko sa... Gimingaw naman ko sa imo. Tarungan ninyo yung mga text ba? Gimingaw na daw sa tuwa si Francis. Si Francis ng Prosperidad. May gabi, Francis. Dili ko matugan sa imong apelyido. Gusto unta ko mutan-aw sa Facebook ni mo kay na ako'y touchscreen nga cellphone. O magtuon ko ayaw lang kalain kay di man ko mag-text ni mo kada adlaw. Dili gyapon pwede. Oh, dili ko pasensya na kayo ha. Dili ko nagapanghatag sa kong personal informations. Especially sa kong personal nga number kay kabalo ko. Kaya yung mga sad, yung kipo ng pambabalion. Si Sammy Dadula, all the way from Panabo, Davao del Norte. Thank you! Ang gabi, Sam. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live, Sam. Uy, pwede na mo manawag ha. Itong balik ko ng number 0945-443-5869. May gabi po sa ko ang friend nga namino karon akong BFF diya sa Tagum City. May gabi BFF Rudy Sala. Amuang BFF po din ha sa may sa gayni sa may Santo Tomas si Besh. May gabi Besh Harold Garcia Ramirez si BFF Namodris may kagayan. Dagan kami BFF guys. May gabi isa ko ang BFF diha si Maya sa Maya. Sige, ito dapit yun sa CDO gani sa El Salvador. May gabi friend Nicolo Anita Salvador. Thank you! May gabi diha, salamat kasi muhang pagpaminaw. Glenn Tumakin, thank you so much. Ato ning tubagon, pero tapos sa ako sa ning i-connect ha, kay dili ko sure i-connected naman di ay. Ala, gidi-climb! Wala, okay na, natubag na. Hello, mayong gabi Hello po, mayong gabi. Hello? Kusi siguro yung mong tingog ka, may bi? Ha, di maklaro man. Franz, dili kita ka madungog. Wait lang ha. Day lang. Dili kita ka madungog, Franz. Dili maklaro. Tawagin ko balik, Franz. Di siya maklaro, Franz. Sorry kay Franz, ha? Paningkamutan na ginako nga kusog ang ato ang musika dari, ato ang radyo dari kay para madungog tika, pero di tika madungog. Hello from studio! Thank you! Laman kayo, friend. Nicole Anita Salvador. Ay, sa Ipunan. Ay, sorry.

0: anak-anaknya gede lah.
1: Wala na mo kahinom duman.
0: Ikaw na kung nung gila, may adde ko na yun.
1: Ha? Gaddi ka?
0: Adde ko na yun. Kapag kita 20 July.
1: Ako, nag-addi mo?
0: Ako ba ako?
1: Oh, ikaw nag-add sa ako? Oh.
0: Ang gayasin mo mo.
1: Awo. Kakita. Ha? O si pangalat gani?
0: EJ.
1: Ah, si EJ. Mayang gabi, EJ. Unsa man ako ang malagad sa imo haron, G?
0: Ay, ikaw na eh. Ali yung mata eh.
1: Ha? Ay,
0: tambalan mo. Halang kayo yung mata, wag.
1: Anong halang mo na imong mata? Sige, siguro kang cellphone, G.
0: Wala, yakap mo na.
1: Sige, siguro kang cellphone, G.
0: Wala. Ano yung cellphone? Yung ba mo yung cellphone?
1: G, kanang, tayo po sa G, ha? Naka-headset ka?
0: Ha?
1: Naka-headset ka?
0: Wala.
1: Hindi na ako maklaro yung mong tingong, G. Mura kang kakaon ng cellphone.
0: Pero?
1: Lagi. Mura ginakaon, mura ginakaon yung mong cellphone. Kita ka masabtan.
0: Oo, mo to.
1: Lagi.
0: Hindi mo klaro mo na. Lungog yung matingog.
1: Ala, G, oy, maulo, masita mo ko. Ani, G, pero sa tinood lang, maglisod kong sabot sa mong tingog kay ka nang muragin siya ka nang gakaog cellphone, G. Sorry, G. Pwede ni mo, itry daw yung speaker, G, kung magkasinabot.
0: Oh, ikaw yung speaker. Ikaw yung speaker na.
1: Ah, naka-speaker na ka. Dawi, G, murag maglisod yung kong sabotin mo, G. Sige, kisamay gusto ni mong i-greet, G.
0: Ako, mulit lang ko sa kanina katubag. O sa mga silingan din, mga nangatog, mga tanod, nangatog.
1: Kitsa pa man?
0: Tarong kagalingon.
1: Hindi mo kagalingon?
0: Mm-hmm.
1: Kumusta naman yung kagalingon, G?
0: Wala, i-add ko. Ay, i-add ko, Juan.
1: Akong i-check ko niya, G, ha, kay, ang akong,
0: Ayaw
1: sig kasuko, kay, dili ko ga-online.
0: Luna, ka nang, ako sa koy. Ka nang, yan na magkana ko nga, isa'y lag-ad na ko, balik, yan na magkana to, ito sa 19 to.
1: Ay, dili, anak ko sa imo, i-add, ako ang i-add o balik, kaya wala ko kabalo sa imong account.
0: Easy, basta easy.
1: Wala, daghang kay EJ na unsa ka.
0: Bigyan na ba? Bigyan na ang kuan, bigyan na.
1: Ikaw na i-add sa kuha, G, kay magkabuang pa kung pangita ni mo, G, busy kaya kung ginabuhi, G.
0: EJ, bigyan na lagi.
1: Ikaw na lagi i-add na ako, G. Ikaw ra.
0: Dama lang yun. Ano mo i-add?
1: Ikaw ra, G, kay busy ko, G. Daghang ko ginaasikaso, gahimo pa kong lesson plan. Oh? Kung saan na ikaw?
0: Ikaw sa mga latong... Video, itang mo sa video ni mo, mga video ni mo ba?
1: Mau gani, ikaw na lang gani add sa ko, kay busy ka.
0: Yan na lang
1: yun. Oh, sige, i-add ko balik kay wala ko makita.
0: Yan na kita.
1: Oh, busy lagi ko, G. Dili ko ga Facebook most of the time, G. Dili ko ga Facebook, G.
0: Diba, mas niya, ikaw ba ka nang kampo, makanto ko sa malit balay, makakad ko ni mo ba?
1: Puhon. Puhon ha.
0: Ay, nung agad-agad.
1: Oo, oh, asa man dapat sa malay-balay?
0: Kalimut ako, asa ito dapat ila.
1: Ah, wala kay gago diri.
0: Ina ito yung gago diri, ha?
1: O, dapat kabalo ka asa yung address sa gago, di kagago pagitin niya.
0: Gago, asawa.
1: Gani, asa man siya dapat diri sa bukid nun kayo sa malay-balay?
0: Lugay naman ko, di nakara ko, lugay naman ko, itong 1993 pa ko nakara na agad, sa una.
1: Tadi, imusang pangutan undaan, ayak ka mag-ingon.
0: Dali. Wala man sa adikari ko na, uli na ba? Uli sa adikari ko sa malabalay mo tignon.
1: Ah, sige. Puhon, G.
0: Pero kabalik niya, huwag kakulog niya kay nakuhan siya. Nabawang sa kuwato ko.
1: Oo. Sige, puhon, G. Anhiya lang may dari, G, ha?
0: Puhon na, puhon.
1: Ah, sige. G, salamat. Puhon. Salamat kasi mong pagtawag, G, ha?
0: O, tira. Meet mo, minaw ko sa kuwato ko.
1: O, lagi. Mugani. Salamat ka, ayo.
0: Sige.
1: Bye-bye.
0: Sige, bilab.
1: Bye,
0: love you.
1: Love you. Mga pakapin, no? Love you too. Text na lang ko kay Naa. Siguro diferensya akong phone. Naaraman di ay ka sa bukid nun. Oo. Naragin ko diri. Ah, okay na, baby. Sige lang. Ha? Diyan, sige lang. Ano mo na yung mga sige lang? Tarong-tarong mo, biya ko ninyo, ha? Hi, Kang Brickster Pasaol na, na-addict na daw ang inyong mga dula-dula. Hello from Malaybalay City, si Althea Intong. Oy, salamat kayo. Thank you! Tawag balik, B0945-443-5869. Hello po, may gabi
2: Dito.
1: May gabi po. Kinsa ni?
2: Arnel po, Kapalong, Davao del Norte.
1: Uy! May gabi diha sa inyo. Saan ako ikaalagad sa imo harumbi?
2: Mag-greet ko?
1: Sure, go ahead.
2: Kasi nakuha akong ati sa Butuan. Nilipay ko daw si Rimal Inaw. Abot ni Butuan?
1: Yes, abot ni Butuan.
2: DJ, ka nang... Tuto ko yung pangpana.
1: Ano siya man?
2: Pwede ka mo request ka ng tagre?
1: Pangutan na na? Huwag ikaro ba? O, sa mga kantain mo ha?
2: Shandit. Pwede na ko. Iya ako ng DJ.
1: Wait sa ha. Ako sa ibutang daan. Ayak ka mag-announce. Ocean Deep. Ocean Deep. Wait sa ha. Babae, lalaki nagkanta?
2: Lalaki. Kanang kwan. Katong original.
1: Ah, lalaking original. Tagalog ko na ni wait lang sa ha. Sige. Sige. Mag-air ka kunog number. Ano mag-air magkag number?
2: Single ba yung ngita ko forever?
1: Uy!
2: 33 years old ako na single yapon.
1: Pila naman ka katuig single?
2: Dugay-dugay na dyan dito eh. Mga kwan na, mga 6 years na.
1: 6 years? O sa man ang dahilan nga nagbulag mo sa imong last ni Uyab?
2: Ay na, may kwan siya dito eh. Kanang isa, isungkap maglain.
1: Oh, ako isa lang kung nabantayan ba? Kanang
2: kani magong panarbaho di nga, kanang lagyo, bitaw?
1: Ah, ILDR lugar mo.
2: Adi, lagyo ko trabaho, pero ang balay na rin, Jud. Bebahi ba, bebahi? Apo si Bo, Na, connected mo sa Cebu, di ba?
1: Opo.
2: Dito magkakapalang dati, dito ko naka-istorya sa mga dati, pero dugay na to kayo. Sa larga ko, Cebu ba yan? Karoon na po kung balik tawa, kaya di layo kasunod. Sige ako katangatang mo, di ko kasunod. Nagkakapal ako mo, Didi. Kasunod lagi ko.
1: Tapos. Eh, yung mong nauyab, taga Cebu to siya.
2: Bili, dirito, Kapalong.
1: Ah, taga Kapalong.
2: So, Kapalong man yun ka, nagagagay mo yung kadar, sigo.
1: Oh.
2: Hello?
1: Oh, naroon ko din eh. Mino ko ni mo.
2: Pwede ko magpayo. Nagiinom mo ka rin. DJB ko wala na ka ba?
1: Namino na ko
2: ni mo. Pwede ko number.
1: Sige, go ahead.
2: Ha?
1: Go ahead.
2: Pwede si Arnel. Taka Kapalong. Ako ginapangita. Single. Sa single man. Basta kay single git.
1: Yeah.
2: Muna ako number.
1: Sabi.
2: Ikaw single git. Kaya single.
1: Klaruhon sa nato ni. Klaruhon sa nato.
2: Sige.
1: Ningon ka nga. Okay na si Muha ang single mom.
2: Oo.
1: Dobby. Pila man siya't kabuok ang anak sa single mom nga. Pwede ni mong madawat.
2: Isa lang.
1: Aw. Pwede ang klaruhon na to ang itong istorya kay. Namang kayo ba nga.
2: 33 man ko. Malagay. Isa lang.
1: Sige.
2: Ano pong seryoso po kay... Nanamata sa tama nga panahon, di ba? Hindi na tangay mag... Ginoon kay... Gisod kayo na ginoon
1: kayo. Dapat hamtong na bito itong mga pangunahon na kay 33 na ba yan?
2: Oo. Ah, Jud. Mamuha ikaw, 34 na po ka. Ako, 33.
1: So, yung unin mo 34 ko? Kalami, anang ay doon.
2: Wala, oy.
1: 34 yung mong giingon, pero di man ganda mo akong edad.
2: Ay, dili, dihay.
1: Dili. Higher.
2: Dili, dito. Dili,
1: tumao. Dito mo ako. Lami, antag kayo maging 34, usab. Pero di naman mahitabo. Sige, ano sa simong number?
2: Ako na dyan yung 0912 27 011.
1: Balik ka daw.
2: Sir, 912-27-34-011.
1: Kaisa pag...
2: I-play akong...
1: Isa.
2: Sir, ha?
1: Kaisa pag... Balik ka pa kaisa.
2: Sir, DJ? Sir, 912-27-34-011. Pero 101.
1: Oh, i-play lagi na ako, ikaw pala ka.
2: Alikon pa din na.
1: Ay na.
2: Tama na?
1: Okay na
2: to?
1: Okay na to.
2: Okay na.
1: Okay na. I-play na ako yung mong kanta, ha?
2: I-play. Salamat kayo. Amping diya, baby.
1: Amping po,
2: baby. Baby Cinderella din.
1: Oh, amping po,
2: ha? Sige, amping kayo din.
1: Bye-bye. Sige, magpangitag forever ninyo ba? Nakarelate man ko, bago pa ang XFM tagong gamay paminga imong caller. Oh!
3: Thank you!
1: Thank you so much. Sada ba? Si Francis ng Prosperidad, Bito France. Oo, Bito France, no? Marikol po na ko to France nga, tagong pakuad to niya. Isa ka kumkum nga bugas o usa ka itlog, bagbahin ni upat ka tao, maski naka-crutches, paningkamot, pangitag kwarto. Hoy, kuri! Sige, at least karon friend, maka-experience na tanga, dili lang isa ka itlog atong makaon, daghan na nga itlog. Duhan na. Pwede mo request o kantang David Pomeranz title kay Just Tell Me You Love Me. Si David Pomeranz ba na? Or si James Ingram? Di ko sure hata akong tanahon. Tawag na mo, kapagluod naman ni si Francis, oy. 0945-443-5869. Oy, pwede kayo manawag, ha? Malipayon ako sa kong sitwasyon. Sa unang panahon, bito, no, kanang sobra na to, kapait bito sa itong ginabuhi. Like, manguha lang magpako sa una. O sa unang panahon, ha, manguha magpako. Amo na siyang gisaho. Basta na lang may mantika, na may asid, na may toyo. Sus, buhi na, eh. Or kanang wala may kape. O, wala mo may uso sa una ang Santon Cold Coffee Mix. O, may kape sa una. Basta na lang may asukar, na lang may ininit tubig, na may matik nga simbog. Simbog ang termana sa mod sa tagom, eh. O, diba? Ininit tubig, butangan lang ni mo gisaha ko, tsara nga sugar. O, buhi na kayo. No? Inga na, kanang suslami unta kay balikan tong mga panahon pero hayahay naman tong life karon, di ba? Maski magbitaw pa ta nga dato pero kung atong balansihon equation tong balansihon lami man pud atong life karon kay mapalit naman pud nato kay papaano ato ang mga gusto ikaw. Di na ako idayon akong iingon eh. Mayikog man ko. Diba? Oh, sa una din mo mapalit imong gusto, karon mapalit na nimo imong gusto. Gusto pud ti ka. Ala. Mahakaon na ta og red tail. Oh, correct. Gitaw friend, sa unang panahon, di kita kakaon og kana mahakaon lang gitaw og seafoods kung naay magpahubas sa ilang mga punong unya paaduon ra ta kay kitay ka nang murag manghipos. No? Ang makaon na paginato katong patay na nga tilapia. Diba? Karon kay, mahakaon na yun ta. Matukog kagayan, matukog tago, matukog dapa, mahakaon na gitag unlimited na seafoods, diba? Lahirag yun ang panahon sa una, lahirag yun ang panahon po karon. Pero, mula lagi, mapalit ni mo ang gusto karon, pero dilin ni mo makuha ang imuhang gusto nga gusto ni mo siya. Ay, tawag na mo, B, 0945-443-5869. Kaya hindi kayo mo manawag ron, muli, nako. Sa'yo kay muli. Ganahan yung sa'yo muli. Sa una bito, magsibot-sibot, mga ikaw sa eskwilahan. Gisi, naging sayal. Kung si tawagan ni Ana, magkating classes, Diyos ko, Lord. Uy, dilibay na siya. Di ha, sa mga namino ang kabataan, kaya dilibay na maayo nga magkating classes mo ha. Pero sa unang panahon, wala na, ginashare lang na mo ang mga experience sa una. Naka-experience ko ng cutting classes nga sa Kural Kumuagi. Uy, ragaba. Dato naman ang tao karon ma, mga negosyante na, uy, dilibay tanan monski. Oo, nagpait mang gagihapon, pero lahi namang karon kay kahit papano, daghan naman tag pwede i-sideline. Himbawa, kung walang-wala agad kay kwarta, pwede man ka mamaligya, di ba? Pwede ka nga maghimo og puto, maghimo kag hotcake, imong ipamaligya, imong kwarta na ka. So, you have to be grateful of what you have right now. Regardless kung dili man ni mo ma-afford tong mahalon nga butang, di man ta maka-afford og kanang iPhone 17 Pro Max. Dita ka-afford anang Tesla, dita ka-afford anang mga wow kay nga mga sakyan na. Ang importante, mahakaon gihapon ka 3 times a day. Ang importante, dili ka masakiton kay nagainom ka og Santon Vitamin C. Patugtog na lang ko, nakalimot man ko adtong imong gipatugtog na pet puli. Mukha ni Francis, uy. Kalimot ko rin yung gimension. Pero bito, no, grabe, gid kaya ito mga kaagi bito sa una. Pero lingaw po ba sa una, no? Kay wala gid ka nang kung naamoy banding-banding sa imong mga friends, kaya mag-istoryahan na igid mo. Karon kay lahi naman, mag-istoryahan na mo, pero ga-cellphone lagi. No? Dili na kayo uso ang banding karon. Sa paglipas po ng panahon, nawawala na po tayo ng connection sa ating mga friends kasi po mas nag-uusap pa kayo ni ChatGPT. Dati, oh, ang tambayanan na mo kay kuan ka ng library. Ngayon, ako. Iba na ngayon.
3: Mapriso!
1: Ibang-iba na. Oh, di na pareha sa una nga maggamang pa mi sa library, makiglumba pa mi dito para makakuha lang mi mga resources na mo. Maka-research lang mi sa mga assignments. Pero hindi na. ChatGPT na gal. Diyos ko lang. Negosyante gani ko pero gatrabaho gihapon. True. Kailangan gihapon nato magtipid-tipid friend. Oh, ako gani, negosyante man po ko. Charot. Negosyante! Mungod. Tinuod na bibi kay agi ko sa una sa late pa ko puyo na abi nimo kada Domingo ko musimba bibi oh may pud Arman. Ninud gid siya kada Domingo magid Arman mo pud na usab. Di ba sa unang panahon gasimba mang tag Domingo karon gasimba mag yapon tag Domingo wag pud na usab Arman. Di ba Arman si Arman ba mo sa di ka Arman kung kuan na diha akatog na Arman oy. Kumbaga wala ka na sa imong kuan Arman. Pero bitaw bi-oy, oy, kuna pa may mga gustong ipang-share din ang mga kaagi before ko muuli ha. Ako na lang ning tanggalon ning akong commercial break video kay nagdiretso naman ko. Tanggalon ko na lang ni kani. Tanggalin ko na yan. Sige, tananggal ko na. Kay basing na ako may mga gustong ipang-share-share din ha. Basing ganahan pa mga mangita din ha og kanang mga kabibi. Mga bibi ninyo, pwede na mong manawag once again ha. 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyohan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga taga Malaybalay nato diha nga mga amigo, amega, mga katropa nato nga mga nakay na or magpa-prenatal check up pa. Bisitaha po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Libre lamang po ang mga anak, libre po ang prenatal check-up kapag ka ikaw po ay regular nga gabayad sa PhilHealth. Bisitahan lamang po sila sa may pinakaduol

0: kan ayan. Library tambay sa una karon sa Starbucks. Charot. Charot. Hi, mayang gabi.
1: Mayang gabi.
2: Hoy, asa na akong mani?
1: Diyos ko, napako sa aklayan, mga kaigsoonan.
0: Ala, karumpo ka nag-out di ay?
1: Oo, kay na ako'y lakaw. Dili, ikan po maramag.
0: Ah, kay, layo ka, you double B.
1: Oo, na, yung taon tayo gilakaw, yung taon nga importante para sa itong kapamilyahan.
0: Alo, so, mahapit pa lugar ka karoon niya sa may kuan, sa may Shell Kasisang.
1: Oh, mahapit ko diya siguro ron.
0: Alo, uwi. Uli na siguro. Muli na dapat double B. Kaya pag-alasan sina, kailangan mong pahinga, single ba ya ka?
1: Paano, ana na maginig kinabuhay sa single pa? Kuha na lang pa.
0: Alo, uwi.
1: Paturakat.
0: Kaluwi sa kong amigo in town, si double B hangtod karon single pa. Muli, alason si single gihapon.
1: Gani, sige kong pangitag na yung mamara, wala, mampot.
0: Pwede na mara. Gabiin.
1: Wala mamara.
0: Gabiin naman po, double B, gafag pa, Jud.
1: Oh, gani, no. Mo ganito nga, basig na yung mamara ba, kanang, approve, diba? Masinya-sinya, so approve niya, mo hits.
0: Niya nakaputi.
1: Oh, nakaputi, kay Murad Gato, gulamig, gato, gakos-gakosan, kay kanang pags-pags, hindi, aro.
0: Ni mamara, di asa yung mo, double B, kanang before, after sa aglayan, padung na magigadari, kanang mga, kanang unahan gamay di asa may St. Peter.
1: Diharap ako pirmi manawag diha, mawala akong tingog diha.
0: Oh, nay ma, kuy nga din, mamara din ha, nakaputi, taas kay hair, wow.
1: Oh my God. Basta ganda pita, di po kumuhunong.
0: Mon, ingnan po kang chusi-chusi. Kaya nga nung di man po kuno ka magkuan, di man po kuno ka muhunong, ikaw bita nag-wish na nga muna yung mamara ni mo.
1: Ayaw lang, di hapo, dapita kay, kurang apike man sa diyan dapita man.
0: Unahan mo daw gamay.
1: Pilde, tanya, pilde.
0: Ay, itimbaya ato ang mga katropa binga na minaw
1: ka ron. Okay, may gabi yung mga katropa, no? Nagpaminaw din na sa mga frequency nila karon o sa katanan nga mga nagtanaw po sa mga live, no? So, absent na po si Double B karon. Pero, umahopoli mga katropa, maka tiam-tiam, tadyan napita. Pero, tiam-tiam, yun.
0: Tiam-tiam?
1: Gana. So, ukma, pag-uban-uban ta, buhon.
0: Ah.
1: May gabi sa inyong tanan. Katong mga
0: Pingwi idea ha.
1: Wala problema ka molo kung gadagan karon so. Kanang wala, manopila na lang gitaon ang loyal sa kuari.
0: Wow! at least okay na lang manobela ang kuan, ang loyal si mo at least full tank pod kay sa El Ilion Shell Mobility Station ang gasolina.
1: Yes, permi na siya, permi.
0: Permigit.
1: Why korat? Basta kay loyal po lang break, okay ra.
0: Balag ulit uyab.
1: Balag ulit uyab. Enjoy mapot.
0: Kuri, kuy ugma ha. Dala akong mani.
1: Kusahan mapot lang na uyab. Punya, galapa di mong ulo. Di.
0: Muna. Magkuhan lagi dayon.
1: Mo gani. Sorry guys sa mga na uyab ro na. Pero katong mga na uyab karon din ha. Nga, galapa di yung ulo. Ay, di ay.
0: Ala, lahi ra si Double B.
1: Biyay, okay. Kanang maka-stress na, ngayon na.
0: Ay, damay-damay.
1: Pangita mo, uyab na, pareha kang, kuwan ba, Cinderella nga, nahimong uyab, ato, nahimong asawa, wala yung sakit sa ulo. Saka, ngayon mo, ana, klase sa babae, kay, kana. Makapanakoy yun ka.
0: Lingo-lingo dahil yun siya. Kaya hapit na siya mo agi dahil sa may mintiriyuhan. Ay,
1: dala. Ay, bakit ang mintiriyo?
0: Nag-action na ba yung kagkaputol?
1: Wala. Wala na niligit yung bentik.
0: Wala na. Wala! Skullord! Ay, amping niya, Double B ha. See you tomorrow.
1: Sige. Salamat kayo, guys.
0: Bye! Nag-vlog yung taong. Nag-vlog si Double B. Kanigin si Double B ba kay si Patrod? Kanigin si Double B ay Request kog song na Shallow by Lady Gaga. Hi daw kay Mark na nagbali-bali sa barbecuehan kauban si Sheen. May gabi di ha. Si Romski taga Gingoog. Ooh! Ha? Hingoog. Hingoog. May gabi, sorry. Thank you. Pait akong kahimtang kay manakaay lang ko og lobi. Sa wayon man jud ko sa babae. Bibi. Ang imo ang trabaho is legal man. So nganong sawayon man kanya? Nganong maminaw man po ka sa ilang saway-sawayon kanila? Pasag diin na sila. Oy, ang importante, wala ka na ngayon. Ang importante, nabuhi ka sa imong sariling pagpaningkamot. Na, kung ako yung papiliod, Bibi, mas ganahan ko anang maminyo ko anang mga simple lang ganing pagpanginabuhi. Kay sagaran din haaka ng mga lamikig mga trabaho. Mga po mga... Sugay mag-cheat. Ay mo kumpiyan sa ano. Dili pa ko matulog kay nindot kay kag tingog uso. Ilong di Arman.
3: Mapriso ka.
0: Nangyay imong chika-chika Arman ba? Nahapit na bi ako nakukuan ko ano na. Alam mo Bibi, simula nung nakilala ko ang XFM, naging masaya na ako. Gani? Kasi kung wala ang XFM, wala ang Turbo, wala yun.
3: Pinawa!
0: Makulbaan mo sa taong isa ito. Bago natin ilasa. Hi! Hello po! May gabi eh. Hi! Ayun, pamino sa radyo.
4: May gabi.
0: May gabi eh po! Kinsa ni?
4: May gabi eh.
0: Oh, may gabi. Kinsa ni? Diri ka sa kopamina, sa cellphone, ayaw sa radyo. Gikilig. Gikilig niya, gibabaan ko kalain. Gasmile good siya. gasmile siya, samtang istorya sa sakuha. Sige siya, hello, hello. Ikaw ha, paano ka? Familiar ba kayo mong tingog? Kiligon sa dagkalit ni mo, kalit-kalit doy. Ikaw. Ibabaan ba ako ni mo? Oy, friend, pag-amping friend ha, may gabi ibiha and bye-bye. Si Double B, nagbiyahe. Parang ibinuangan, naging nato si Double B ba? Oy, Bito B, oy, wala namang ito yung igong oras. Pasensya na dyan kayo, but we have to go because it's already time. Thank you, kaayo sa inyo pag-stay with us for a couple of hours. Mamawi na po ito, ugma, ha? Same time, same station ng gihapon. Malungog gihapon ninyo ato ang programang XFM. Putahe sa gabi sa tibok XFM Visayas and sa Mindanao. And of course, mag-usap ninyo sa itong official radio station sa Radyo Amigo. Makita gihapon ninyo sa ito ang mga official Facebook pages. Pwede na ginyong silipon. Oh, pagpadata na. Bitaw, huwag mag-ihapon. Mag-hisgut gihapon kita ang mga butang na dali na dapat hisgutan. Sa ngalan gihapon sa tibok press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
5: Baka ayo ang atong gabi-i kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits ta pol sa sunod nga episode sa putahe sa gabi-i diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang putahe sa gabi-i.

Ini sa Davao Region, ngayon madungog kita sa XFM 107.1 Tagu, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usap kita karon mga katropa madungog, no, sa XFM 95.9, no, General Santos City. And XFM 101.7 Bukidnon, syempre sa labi na din sa Malay-Malay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa program The Secret of Health. And XFM 91.3 San Francisco. And XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natog kwarta. Mawagid ba ini nagbabag ha? Halos tanan, no? Skalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw, mawagid ni usa sa pinakahinungdan nga diin aduna ang tatay gusto buhaton apan na nagbabag. No? Nagbabag sa dalan kining gitawag natog kwarta. Tinuod magid, mawagid na yung realidad mga katropa. Tungod kay halos mataglihok na turon, no, nang inahanglan na gayod og kwarta or budget na. Apan mahitungod gayod sa atong panglawas, no, mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. But kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pang pamasahe, no, kung kaya rani mo i-ato sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, na? Tungod kay kini ato, gitawag magidning libreng servisyo. Na? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Subot pasabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din, kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung ado na may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayo sila in just 1 week, 2 weeks, na? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose, no, sa ato ang Naturopath Clinic, para guys sa ato mga katropa nga diin na may budget or wala, basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and sclerology practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. Then daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri jinsan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tog jinsan, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, din higayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto ha? So pa nasayod, available sa tanang butika mga katropa ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. No? And then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre itong Vision X Plus. No? Available na mga katropa sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, balik ko tayo mga katropa, Yes to Health a Naturopath Clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? Tungod kay talagsaon rani nga diin na human ka mo na check up.
Okay, na nakita na to ang mga hinungdan nganong adun ang kamoy sama ni ada ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab no. Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang diin na himuon ninyo ni ha. Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat nato na, may tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat nako. Tungod kay bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisa kung sa pagkamalamon or kanang dili malimtanon nga utak, mukuan gyapon na makalimot ginakadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Mauna sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi, di kayong basa, basta musulat jud na. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli na lang silang balay, di jud nila malintan no, kung unsay atong mga advices. No, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kayo nila kalipay. Tungod kayo natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo. No? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo. Padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatang sa Just to Help Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto, o ga-epektibo gayod mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsagin ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gayon ato na matagan o complete and a perfect combination of herbal medicine, nga diin mutabang gayod sa imuhang lawas, para gayod matudukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopathic healing. No? A practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon. No? Huwag mo na itinood na pamaagis pagpanambal. Watag at tudlo, huwag ka ng mga instant na murag silib ito, nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay o mo na ingon sa uban. Okay, importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mo na ha panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kitay branches dinhi sa Davao region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa tagong cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila malocate na. Shell Paul Building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita din na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes. Alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal. Mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab ng clinic address. No, ana kita sa public market na. O, naaraputas palingki mga katropa. No? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang naragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dili linyada, kaya ba sige, inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang ni ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? Then sulod ra mo gamay ikaw pat nga pultahan mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gihapon mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hunter de Bernas alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Adunay mga nagmutana og uban nga di naabot sa klinik, mga tingal na sila kung tanong sarado man mudok pag Sabado. Sarado jud ta ha whole day tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang din sa Davao region kundi tibuok Pilipinas, no?
na diin na Yes to Health Clinic. Sarado dito ta pag-adlaw sa Sabado tungod kay mao ka na atong adlaw gayon, no? Na diin gigahin usab para sa atong buhing nga Ginoo. And the rest ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation dinhi agayod sa tagom mataga Miyerkules, Huwebes, and then adlaw Birnes. Kaban usab ang adlaw nga Domingo. Busa, para sa tanan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana, ha? Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09 na 09.

0: So, magpasabot, okay na, imong ulon, sir, magkain mo sakit.
1: Okay na yun.
0: Wow, praise the Lord. So, unsay, may ngunin mong karoon, sir, sa tanang, hindi yung nagpaminaw sa atong programa, o ilabi na, sa gustosan, musuway sa pagkanambaw sa Yes, Lord, Pinig.
1: Nato ang tingnan ko, pinsa sa mga nag-i-pratic ko nga po. Tingnan nyo nato, wakman mo nga sa ito.
0: Yes.
1: At yun itong tingnan nyo.
0: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ang sa ganyang pangalan nato?
1: Romy Nakata.
0: Ayan. From?
1: New Boy.
0: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit kag-usog sa Gino, magpalawas ka nyo.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Kining orasa hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Diin kini ato ang santon na vitamin C mga katropahan naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi labi nag nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo na itong ginahimaw, gani ito, ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ito ang santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Muna, to have a good behavior, to have a good mood, muna, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Muna, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinanghan, inom dyan mo pirmi ha, ang vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, na, kay focus sa papers, or any unsaman nga mga magimbuhaton, din nanginalan kayo, o pang klarado nga pangisip, na? So, inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha, ngayon ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika, gayod nga dool sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV TN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And syempre, katropang Alan Abayos, no? Ang asintado. Patropang Alan Pais, no? Nagtanausap siya sa ato ang live garan. Happy morning, Sir Alan. At ito, mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini, pag hatag o pagtagad, na? Katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang load, hilabi na kay kagahapon, na? Wala na ito hatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitinta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad, from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan og hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa. Kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka. Kunya, ginahapo kay, nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asaman na duol man mo sa asaman ng mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak ng mga symptoms, shortness of breath, breath no? Maglisod o ginawa. Or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no? And then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa, ma-pinpoint ato

0: po kung sa dyo yung mga pinakahinungdan ni Ana. Aron, tungod ni Ana, ato sa mahatagan o specific noong tawag nini medication and advices kung unsay angay buhaton, okay? So, una-una, ito i-check o sab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ito nga texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na jud nga doon na dyan, gitawag na ito ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito ga fats or taba, no? Nga mga cellula sa lawas. O ang kabugoy-bugoy ni ining mga taba nga cellula, di na sa circulation sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga cellula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga di na mutuyog sa kinatibok ang lawas, na pinapag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuan, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na to ga poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? Kung doon na kay sama nila ang kondisyon, so expect nga din mo kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na itong paginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na itong poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa bagaw kasing-kasing mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamo nga ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese a people or overweight a people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no? Halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo wala ginato makita, tungkol kayo naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. Nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyos or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag na to og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na, ha? Imo ang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mix rin muna, 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pug-asa tela ang pure nga juice, mo inumon ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mo kang kagtinapay biscuits, kaya na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. No, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ay napag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, Talaga sara ka makakita ang adin malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag ni ni blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong diba dili no? Mugot pirmig naong murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ganit na minuto gay na sa balita no ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel no na napoy insidente ni tabo nga diin wala ta na sayo nung sa hinungdan apan dunay gituok no and then nagtuong ban kung nakainom ba ron sa ba mabito na ang tinuod mga katropa pag ang tao gani hilig buinom og alak mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nakopo mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure and then aduna na hormonal imbalance. Mao nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungod kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa atuang blood circulation kining sayuti. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa atuang dugo. At least one glass a day dako kay nagtabang no para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang atuang Premium D3 one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw nimo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, giniginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, mo gini paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, maugin na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementation gamit kayo ng vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na ito nga din adunay problema sa mata. So, ang ay inumon. Siyempre mo gayad ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayad kini og vitamin A and beta carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin lutein. Nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha. Pag inom ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imong mata. Hindi na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, masagya po oras sa mga sugyapong stasyon ang programa The Secret of Health. Kaban sagyapon ninyo ang iyong health consultant si CJ Nedruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido Doc, may buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban ni sagyapon ako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og ana magitay igong oras, ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. Paimbutag sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.

0: Ahora es para tropas a XFM, Davao Region, a las 4:34 nos comentagon.
1: Ya sa kagaroon sa gawas atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas.

0: Morning,
1: grabe, laing adlaw na po daw.
0: Grabe, paspas. Ugos na bong. Unya, pagka-ugmabon. Ugmabon, kay Martes na bong.
1: Maulunes siguro. Martes sa pagka-ugmabon.
0: Lunes, Martes, Merkules.
1: Oy! Merkules, Uibis, Birnes. Oy, Uibis, sabado na ba?
0: Sabado na saan? Unya, pagka-ugmabon na lang, kadayawan. Adayawan na.
1: Adayawan
0: na sa Dabao, no? So, ala, sige.
1: Murag sa una umaabot kadayawan na mo di ba mga media sa doon na magi
0: ha conference
1: conference pero murag na miss bin ako to
0: naminga ito actually mamagina kami sa una nami mga preparasyon na nabong kanang
1: kay nami full coverage mi sa
0: kami po sa una full coverage mi kami yun nang
1: mali pa mi katropang master kay mag full coverage gani mi nami tag 1.5 nga allowance
0: ay mo man ay lami kayo gud isa gid sa ben yo kay hatag dayon
1: hatag oi
0: amo kay
1: abot kami ito na mag-tukulungan.
0: Pagpalit-palit.
1: Okay, wala. Dili man mi-ihato ng patrol.
0: Alawan sa abo.
1: Alawan sa siya niya. Usay, siyempre, kitang nangyawat na kay para madalas pamilya, dili ka matukuhaon kayo.
0: Di na ito ni mo.
1: Aguantar ta ka ng tutik-tutik.
0: Tutik-tutik na kawa pa. Isali mo, nalig ka manutbras kay kung manutbras ka, pas mo man siya ka. Pas mo ka. Pas mo ka. So, amo sa una kay ang paabot mo pag humagabiris, after mga 1 week ka, ba, 1 month ba? Ayan pa na mo paabot, manawat mong kay...
1: Pero usahay lang, katong naay magkabiris mi nga pagkaon ang ginahat na rin pagkaon na naiwag
0: digdilay ba sa... Paklans.
1: Wala na may kuan, wala na may budget sa...
0: Inana na yung... Inana na yung... SBN sauna?
1: Oo, oh, inana may sauna.
0: Maura na po din sa SBN, CBN?
1: Oo, oh, SBN, CBN.
0: Oo, ano, at marama na sila, mamaura po din sila.
1: Oo, oh, inana
0: na. Pero kung ito man, namin paklas, ito niya, iwit lang ang among tiip. No, ano?
1: Basta mo sa kadayawan, araw, unya, kanang... kaning kuan, kaning November 1 o 2. Mamo na yung coverage ko sa una, mga kalag-kalag. Mamo na siya mga full coverage siya sa una, mga berisanto.
0: Oo, kana, so...
1: So nga na ba?
0: Magamis mga katropa no sa kuan ngayong mga inana.
1: Mga among kalihukan sa una basa.
0: Yeah, kay naa na matas tagom ron. So diri na ta focus tagom.
1: Sa unsa man tagom? Unsa man si Adri ang kuan?
0: Kumana naman tong araw na tagom katong gi adto na dito.
1: Mana to no?
0: Pero
1: di man kayo excited.
0: Yeah, dili kayo. Pero ana man na siya kay sipre panahon na pitos kayo ka usab na ka usab.
1: Sipre sa una nga grabe ka sikat nimo kung naa ka sa ingon sa media. Ila pa may istasyon sa una sa Davao.
0: Dali ra kayo. Pagay ka, ilado yung kayo ka dito. Pero ay, hindi na ito na ako.
1: Tawagon mo sa, tawagon mo sa sibin-sibin o ka na sa Radyo Bumbong mga bukot-bukot ng istasyon. Okay ra, bukot-bukot. At least namin gitingugan. Kesa, namin ganda ito yung media nga may gitingugan.
0: Katawa mo ko itong dito sa dila ko i-mention na yun. Katawa dito sa, dito rito sa, dito sa, ay, shout out ko kang mama, katong, sila, inikson ni Migagon, Mayor Jones, pag ito, si ma'am.
1: Ay, si Mamili.
0: Si Mamili, Mamili,
1: Kuan po na siya, sa newspaper na siya.
0: Newspaper,
1: Mamili.
0: Na ito, isa ka, media dito ni Ana nga, pasis ako kay, kuan daw siya, kana nga, magprograma ko nga, kuan man ni radyo ni. Ah, ano nga, usahay mga katropa, no? Sa tanang mga, kuha na to, mga igsuo na to, mga isos buhat, may morning na itong tanan, o ka subida na ta, agwanta na ta, o ka, siyempre, tanang mga membro sa agwanta party list, ha? Panayo na ta mga katropa. Kaya ang importante niya, mga katropa, ang mahalaga. Ang mahalaga yun, kay, ano yung sultihan, tapos tinood. Pagpasalamat yun ta, ang mahalaga, kay nakamata ta. Pasalamat, tas lamang magagaho, mga katropa, nga, bisan pa man sa kakusog sa ulan.
1: Ginhawa pa ta.
0: Ginhawa gyapon ta.
1: Bisan pag nabasa ko sa duyan.
0: Bisan pag nabasa ko duyan, waterproof na akong duyan, pero wako ni kumpiyansa. Wako ni kumpiyansa.
1: Wa ka maloy sa imong giduyan na adres sa loob. Sa ka maloy ito.
0: Ba, dito si Arda nito. Si Arda. Tawa, tanawa na pa nito. So, ano, salamat na ito ang labang mga kaho, mga katropa nga kung asam ito napitan ni abot tas itong destinasyon nga safe and sound.
1: Pag ulan bito gabi, malas 12 kapin. Pag ulan kagabi, murag na hara-aran kayo ni bugna-bugna gamay. Mamaginidri.
0: Higdaan
1: yung pagkat. Pura buyag ni Higdaan.
0: Kwan ba na siya? Pero at least little pugon na siya. Little pugon na siya.
1: Pero sa una, patropang master, magtikong kong magkuro ko diha. Kanimang tulo mo ito ipagpano sa
0: ano. Katong nag-under
1: pa. Under pa. Grabe, tugnawa noon. Ingon ko na ko isa si Dong Jeep sa una nga. Dong Jeep, pwede. Hinahinaya gamay Dong Jeep.
0: Karon, di bawa ila po.
1: Ingon siya sa, para sa equipment mo na, sir.
0: Pero karon, okay naman kayo. Kaya naman kayo. Ulan naman gabi.
1: kabalhin mo ko sa hayo.
0: Oo, gani-gani. So, anala na siya mga katropa. So,
1: mga lifestyle.
0: Oo, muna mo ang sitwasyon dire. Muna mo kinabuhi dire sa mga istasyon. Ito siguro ni sila, ah, kuyo kayo mga naka-Amerikana ni Stanini o si Bukal Gabriel. Ang among tulog dire, okay kayo. Among pagkaon, okay mo kayo. May problema. So, importante niya. Ito,
1: nagwapo ni mga katulgan na ni Matawana ni. Kaya mga baga kayo ni mga kutson.
0: Magani.
1: Baga mo lang.
0: Baga kayo now?
1: Kutson pa.
0: Kutson pa? Alam mong pag-ampo sa ampo na siguro na mo. Ampo sa siguro na mo.
1: Ampo siguro ta. Ang tagaan tag gracias tong Ginoo karong adlaw kayo. Pirmi lang disgrasya ato ani.
0: Disgrasya
1: sa mga utang.
0: Oh, kada.
1: Okay, kadiot lang mga tropa. Standby mo kung mag-ampo sa ta mga katropa, ha? Istorya.

0: Balikta, balikta, balikta. Kaya may isang kachacha niya, may gabi kayo po. Kaya para, kaya ako ang partner niya kayo, basa na naman kayo buhok niya. Kaya, para di maluyo ni si Katrupang Bong. Mga kuya kayo kayo kayo buhok, Katrupang Bong, amura kiti lang baka.
1: Ako ang gitarong buhok na ako kayo. Ang di matarong buhok na ako.
0: Gagane, gane, gane.
1: Nagi,
0: nagi, langit nun, langit nun, langit nun na kayo, langit nun na kayo.
1: Murag balaan na kayo.
0: Murag kayo si Isim, akong kinan Isim, langit nun na kayo kagalim po ba?
1: Matay, di gina'y malikaya na sa mga kalabog buhok, nagi na'y mo.
0: Nagi na siya.
1: Sihag yun yan.
0: Sign of aging.
1: Ayan.
0: Sign of aging.
1: Pero at least nga, niabot ka ni anak.
0: Yes.
1: Bakay sa ang uban, wag yung taong kaabot nining edad.
0: Oo, wala na, wala. Tola sa 15 feet below the ground.
1: Hindi, 6 feet lang yun.
0: Oo, 6 feet.
1: Layo kayong 15, oi, puting taasan.
0: Kung ikaw karon mga katropa, niabot kag 40, 50, 60, pasalamatan ni mo na. Ay, oo, kaya grabe ron.
1: Si Master, di pa niya magpasalamat o mayo.
0: Salamat ko eh, salamat ko eh, kay 40, napit ako mag 50, ay, naunsagod mo kon. Ako, dinyo ko maula o ganang, ang uban na mga uban nga nga.
1: Ay, saguan ng edad.
0: Edad, ako, dito pala
1: ko. Kulipay ko, bay.
0: Ganahanin akong tawago ko sa 60, edad.
1: Kaya nag-apas ko, Master, sa umabot nga 20% discount.
0: Oo, kana. Kawasan na, maabot ka niya o mga 100 years?
1: Oo.
0: Oh,
1: na diya, 100,000 pesos na. Ma-enjoy pa ka ni mo na?
0: Maya, di na ni mo, depende. Ma-enjoy ni mo na, kung magkuhang kasi mong lawas, imuhang i-balance ni mo, imong katulog, kaon, imong pagkaon ni mo, gulay-gulay ka, ana exercise, unya, sabayan ni mo na, Santon Plus Gold.
1: Yan, mahimo pa lang.
0: O Santon Vitamin C, ana.
1: Mao gani, mahimo pa lang i-partial lagi, partial-partial na sa advance.
0: Advance na to. Pero na may 80 na bong, na may mga 80 bong.
1: Ana
0: ah. Ana.
1: Ana na, brag.
0: Gismel?
1: Gismel.
0: Gismel, gismel.
1: Gismel na siya.
0: Ako, ako sugot jugo kog inong kog sa sinta na edad kay at least kana pa lang daan abot na ta na nga edad.
1: At least gani, abot ako sa tunga-tunga kapin. Ikaw lang abot lang magabot pag tunga kapin
0: basta. Ginoo ra gi magagad ani bong, kay ginoo ra gi magagad ani bong. Kay ako bong, sorti ang takabong, pahingan sila nga, pahingan ko nga, Lord, ay, sila sa siguro, Lord, eh, dagat pa kayo tiwaso nun, dagat pa kayo pero nun, Lord, tiwaso sa nako ni.
1: Pero may mga Ginoo, ay kabala ka, Master, kay ang kanang imo mga utang kung mawala ka, impas po na.
0: Ah, di lang sa, di lang sa. Di lang sa, di lang, bahala kayo, ako mga anak, ako mga anak ang maganto sana. Ay, dito kasi ko tanaw eh, kaya sa ibas punta ka, katuwa niya mo nga, katuwa din nga, palatsadahan na ito na itong mga headlines niya.
1: Ha? Correct yan, mga headlines niya, Master. At ito na hatagang pagtagad, Master, kay nindot mga headlines karon kay alas 4.51 naman ay.
0: Oo.
1: Tira na.
0: Alam ba, atong headlines no, kay kabalo mo mga katropa, onya na agad, nagpanikad na si katropang Lars Anyol kay birthday biyan niya kahapon.
1: Oo, lagi birthday ni Lars kagahapon.
0: Kay matod pa niya, nga, naiusak ka, kaning, milyong milyong smagul.
1: Uy, smagul,
0: ha? Smagul nga sigarilyo. Nasakmit sa Tagum City, pero wala mga taga-Tagum na kuno nga nalambigit. Matod pa sa ato ang mga kapulisan. So, ato na siron, ugo sa nakatinoon na katropang bungog. Siyempre, unya, atangi ang mga ato ang mga XFM Mindanao report, no? Kaya ato ang taga-tagad unya na ay mga taga-XFM Bukidnon o taga-XFM Jensan. Oh, gadre si kanini si la limit ukay, ah, grabe yo kayo oy. Oh, halos may taga Bukidnon ni taga Jinsan ni. Eh. Oh, ato og si ang mga taga San Frans, no? Sila si Ale Vicente. Unya ato na nga
1: sa ina si Ale, Ale.
0: Si Ale, oh, ana so. Unya bongan, amang kay mga sleeping da sleeping na lang bunang imo mga katikara diya sa Davao del Norte.
1: Unya atay pa mga katropa, mga balita, mga kaigsoonan nga inyo balingog diri mga katropa sa Davao region. Alang mga katropa sa atong pagpanag-uban karong gumika importante mga katropa mga balita. So adunay bag-o mga katropang yugto sa pag-alagad sa mga school heads mga katropa sa New Corilla gisugda na. Unsa ning klase mga katropa mga pag-alagad samtang sa pikas bahin naapod mga katropa yung uplan kalinaw gipaduol kini sa LGU Panabo ang libreng serbisyo sa katawhan at pasabot gidala ngadto sa kabarangayan. Samtang Panabo City gipakusgan mga katropa ang kahibalo sa katawhan sa pag-andam kinis kalamidad. Sa pikas bahin kadalanan mga katropa sa kapalong napuno kinis sa mga padayandayan mga kulur, disiplina o panaghiusa atul kinis sa civic parade gumikan kay gisaulog usab ang ika-78 mga katropa nga araw ng kapalong. Samtang social protection usab sa development report, workshop gipahigayon kinis sa Carmen Davao del Norte. Katanga po nato adunay bag-o nga bulan mga tropa, bag-o usab nga paglaom alang kini sa mga taga Island Garden City of Samal mga katropa.
0: Oya, tangi yun ah.
1: Yon, kadiot master, kang oras master.
0: Oy! Alas 4:54.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Motuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og
9: Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
9: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
9: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katupa, exciting!
5: Exciting!
6: Alright, balik na rin mga katropa sa ato pagkaraguban. Sa mga katropa, 3 minutos sa bilang sa alas 5 sa buntag, Master!
7: Yes, sa katropa mo!
6: Naghano nila, Master Roy?
7: Ubay-ubay na ganyan sila, oy. Grabe.
6: Ikaw siguro yung arangkada na, Master. Grabe. Kaya may man ka ikaw mo mga manabtan, Master. Master.
7: Mananabtan mo gugka. Sabi niyo, litanya ni.
6: Litanya, litanya sa ta, Master.
7: Bungo siya, ito yung istahilan.
6: Litanya siguro ta istahilan.
7: Naghano ni nila, oy. Naghano ni nila, oy, si Ma'am Lia Manalaysay nang natanaw na sa Dakana, Nita Baldirosa. Shout out. Unagay
6: si Ma'am Nita Baldirosa, nagan yun.
7: Yes, kay Dato Jerry, shout out, good morning. Nita na niya, kang Elisar, saan siya? Acero siya. Oh, good
6: Rubio
7: morning.
6: Acero.
7: Salamat kayo.
6: Rina sa kwan, Rina Dapita sa Bermudez.
7: Si, kasama pa niya, si Alfredo Hicali, shout out niya, good morning. Oga ka Ma'am Lia. Kumusta naman ka, Ma'am Lay? O ka si... O mga ni, ingon si Easy Salon. From Easy Salon, good morning, Santo Tomas. Santo Tomas.
6: Napod rin si Kwan. Napod rin si Arlena Gulciano Escalera. Good Escalera. Morning, sir. Minaw may diri sa Samtang Nangapi. May diri from Barangay sa Wagan, Veruela Agusan del Sur.
7: Aba.
6: Veruela.
7: Veruela, maraga layunan, layunan.
6: Doon sa lugar nila ni... De Agusan nga ba?
7: Agusan.
6: Veruela Agusan. Unya napod rin si Kwan. Kisah paning uban re daghan. Okay, basta naan ni re. Uban re sila.
7: Automatic na.
6: Re, basta na re. Salamat kay sa inyo pagsalig mga katropa. Sa kabuntagon nga sayo kami gihimon yung kapi-kapi.
7: Yes.
6: Isa di mo mag-asukar, okay na kay di mo diabetes.
7: Kana may pinaka-importante. Yan.
6: Kana po si Elmer nga Curioso Cabillo. Rodel Onok nga tukang Idval. Nya si Mac Robs oga Ayan Joy Dado Herbacio na nagtanaw sa katropang Arnel Cortez.
7: Aba.
6: Na rin nagtanaw.
7: Aba.
6: Bot pasabot, di ginaslawala kung aton napalili ang mga page nga nagakuha dato karon. Uy, naapo ni si Griseline Pilones Algabre, nag-monitor yun, ha? Nag-monitor yun.
7: Nag-monitor siya kay, siyempre, wag ko kakaulig hapon.
6: Maingon mo na, nga mo makamaprogram.
7: Sa ito pa, nag-inig kay monitoring team, ha?
6: Nag-inig, di mawala na. Kaming nga mo, Mrs. Contigo.
7: Kana. Natural.
6: Sige,
7: di
6: minunin
7: mo. Tawag pa tayo, gagawag pa to.
6: Mga pala, nikiat mo ka.
7: Anak yun.
6: Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag MJ Birds nga Ubaldo ay taga Valencia City Bukinon, mga guardians. O si Tulets nga Bersanos Cagayan di Oro. Para maimbunta ganyan tanan mga katropa. Live na live sa kita sa atong Facebook page, sa tanan mga Facebook pages sa ato. Live na live kita, labi na rin usap sa YouTube. Sa YouTube na to, XFM Tagum City mga katropa, paki-subscribe lang. Aro managhan sa tayo, doon na tayo subscriber nga 269 na kabuo.
7: Aba, o.
6: Hinahina, ragutan, ikot tayo magpa...
7: Pahala na lang uban na, hinahina lang tayo.
6: Huwag mantama, huwag mantama dali.
7: Huwag mantama, di man ilumba na eh. Kaya, oy, napanikan na si isang nipong. Pasunod na si ilan, kaya nagbasaan ba na kayo dito silang lugar kami. Baga, bunok ang ulan.
6: Birthday ra ba ni
7: kagahapon? Birthday ra ba niya gabi?
6: Happy birthday lang katropang...
7: Lars Anyol?
6: Lars, kagahapon at lawa. Panagod, musugot rin yung magsugbasugbagod o gan, malbilitid na. Okay,
7: oh, pwede ra kayo, pwede ra kayo. Okay, kayo. Matod pa niya, katropang bong, million-million ko lang smagol ka sigarilyo nga nasakmit sa Tagum City. Million. Walay taga-Tagum nga nalambigit sigon sa mga kapulisan, Lars Anyol!
6: Lars, sa kumpletong detalye. Live report.
0: Gikumpirma sa kapulisan sa Tagum City nga walay bisan usa nga taga-Tagum ang nalambigit sa milyon-milyong kantidad sa ismagol nga sigarilyo nga nasakbit sa Prok 5, Barangay Busaon, Tagum City, niyatong Hulyo 21 sa gabi. Kinibasi matod pa sa resulta sa ilang imbisikasyon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan, nga gihimo lamang sa mga suspitsado og dungguanan ang dapit, sanglit-hilit kini og layo sa kabalayan. Di nila gipahilo na ang kontrabando o gikatakta untang i-deliver ngadto sa kasikbit nga probinsya.
5: Sa kandak na to sa investigation, wala may nalambigit na taga-Tagum. Ang area lang nagigamit is paan kayo, si sudlunon yung kayo siya, no?
0: Gipasalamatan sa di Colonel Bahan ang komunidad o ang Barangay Busaon nga nahimong kabahin sa malampusong operasyon. Kahit naman nga dili maubos sa 2,000 ka mga kahon sa laing-laing brand sa sigarilyo, ang nasakmit sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, inubanan sa presensya sa Tagum City Police Station nga nagkatilad og milyon-milyon o pag-aresto sa upat ka mga sospek.
5: Anihang ilahang tropa diri na kikoordinate sa tuang stasyon. So, ato dayon siyang giatuan dito sa area. So, nakita na tuang area nga na ay daplin sa sapa na igibuat nga kuha dito kanang kahoy nga maragdumbuanan sa bangka-bangka nga mo'y gisakyan atong sa sigarilyo.
0: Dibuti ang sahab ni Colonel Bahan nga doon ay pipila ka mga kalihukan sa pagbaligya o giligal nga sigarilyo sa dakbayan sa Tagum. Ang ilang naharang pinagi sa ilang law enforcement operation din sa bulan sa Hulyo, dili mabuo sa upat ka mga operasyon sa Tagum City Police. Batok sa magul nga sigarilyo ang gikasa nga miresulta sa pagkasakmit sa mga ebidensya nga gisulay og tagtag sa mga tindahan sa dakbayan.
5: Muna ato ang ginakuan ko, ang usahidaw mag-deliver kadlaon, ibilin lang. Actually, kana sa nga, accordingly, kana sa nga item is ibilin lang. So, kumbaga, marag consignment basis.
0: Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
6: Yan, thank you so much. Million-million na ito ha. Million na gito ang hisigutan mga katropa.
7: Grabe, kanil... mahal gini ng smuggle nga sigarilyo. Nakalag pa si mo kanan na mo avail pa na nabong?
6: Kuan maguna, murag... kuan na siya, mo intag smuggle. Pero kanang ang paghimo ana murag di same gyapon mga mga factory worker ang nisip ak siguro.
7: Murag pa backdoors gra na palusot
6: pa. Palusot gay smuggle gani palusot.
7: So kanang lugar ada mas. Dapat smuggle nga swalo ana lay pa sa swalo.
6: Swalo.
7: Mamani madunggan ko na ko god. Asa mo to smuggle na wala mo
6: swalo swalo.
7: Swalo chinilas man ani na dai.
6: Swalo swalo chinilas. Kasi mga Cebuano kay kani adto ba. Asa mo to swalo na ko dre. Usan swalo.
7: Slipper. Slipper dai oga.
6: Smuggle natulog yung slipper. Slip gani.
7: Ang smagol kay Chinilas Japon.
6: Smagol.
7: Libong sa tanya.
6: Bitaw ka nang busaon nga katropa master. Kada bitang dungguan na diha nga amo gina nagyagyan diha na pita nga pwede gyan kayo nga hawa ng ilaw ba pero sagbot ang kwan. Murag ka nang kwan.
7: Murag ka pagatpatan.
6: O di kayo makita pagatpatan ba. Dunggo ka dito kwan yun na ang tulay.
7: Kanan ni tulay diha.
6: Oh, kanan diha napitan tulay.
7: Kanan mami diha sauna. Oh, nagba kwanta akit bahay ta diha sauna. Sa XFM so modern mga style ala diha.
6: Oy, ma'am kuan si ma'am Nancy Camilo nagtanaw sa perondre sa Sawata Davao o San Isidro o Sawata na ron. Sawata Davao del Norte.
7: Ala sige.
6: Pagayon ta sa to mga balita baga katropa. Exciting Pilipinas. Isugda na mga kaigsuda ng usa ka bag-o matupang yugto sa pag-alagad sa mga school heads sa New Corilla. Human matupa sila nga nahatagan sa ilahaga bag-o karong mga assignment o istasyon. Gani agibuti ang usab sa DepEd New Corilla nga ang pagdasig matod pa sa suporta o suporta alang kini sa mga leader sa edukasyon nga nagapadayong kini sa pagdala sa gitagtog kumon nga pananaon nga mahimo kini nga mahimo o ga district o boundless opportunities ang and success ang New Corilla mo pasabot ko ana district na ang New Corilla mga katropa so usa na ka distrito so gidasig usab ang mga school heads nga mangulo kini uban sa kinasingkasing o nga pag-alagad uban usab sa garbo isip giila nga dako kini ga papel sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon o sa kaugmaon sa kabatan-onan sa distrito. Lead with heart, serve with pride. Maoy sentro karon sa mensahe alang kini sa mga bag-ong assignment mga katropa samtang nagatubang sa bag-o nga mga responsibilidad. Ipaghinaotan usab sa komunidad sa edukasyon nga mahimo kining malampuson og mabungahon ang ilaha matupag pagdumala sa tagsa-tagsa kabaga eskwilahan mga katropa. Alas 5:12 samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Padayon usab karon nga gipaduol sa local government unit sa Panabo City, Davao del Norte ang mga serbisyo sa katawhan pinaagi usab sa programa ng serbisyong barangay o plan kalinaw. Kani nato nakalabay nga adlaw nagtinabangay na usab ang nakalainlaing mga departamento sa lokal nga panggamhanan sa paghatag sa libre nga serbisyo og suporta ngadto usab sa mga residente sa Christopher Homes, Barangay GP Laurel, Panabo City. Lakip usab sa mga serbisyong gidala ngadto sa komunidad ang nakalainlaing nga programa sa gobyerno nga nagtumong kini sa pagtabang sa mga pamilya nga panabuan og sa pagpadayon og pagpasayon usab sa ilaha mga pag-access sa mga serbisyo sa siyudad. Sumala usab sa LGU Panabo ang maong inisyatibo kabahin sa pinis sa padayon nga pagpaningkamot sa administrasyon ni Jory Lampagos ang serbisyo sa gobyerno dili na kinahanglan pag-aadtoon sa City Hall kundili maunay muadto mismo sa barangays uga sa komunidad. Pinagi sa serbisyong barangay o plan kalinaw ginauman sa LGU nga mas daghan pang mga residente ang makabenepisyo sa mga programa sa syudad o mas mapalingon pa ang kalinaw panaghiusa o kaayuhan sa matag panabuan mga katropa. Exciting Pilipinas! Alas 5:13 na mga kaigsunan rigapon sa atong pagpanabayon sa pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Gisaulog karon sa lokal nga paggamhanan sa Panabo City ang pagtapos sa National Disaster Resilience Month 2026 ginagisab sa usa ka culmination program nga gipahigayon kini sa Panabo City Multipurpose Tourism Cultural and Sports Center sa may Barangay GP Laurel nato gamilabay usab nga 31 gani ang kalihukan gipangunahan sa pinis sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO ubos usab kini sa pagpanguna ni CDRRMO head nga si responder Dahalos Junior isip kabahin matod pas kampanya sa siyudad sa pagpalig-on sa kahibalo ug kaandam kini sa pagpangandam batok usab gadto sa nagkalainlain nga mga kalamidad usas sa baga gipasiugdahan mao mismo ang IAC video making competition o power making o poster making contest. Din aktibo matupang ni appeal ang mga pamilya, kabatanunan o mga estudyante gikan usab sa elementarya hangtod kiningadto sa kolehiyo. Tumong usab ni ini ang paggamit sa pagkamahinungdanon aron lamang mapalapdan ang kahibalo sa komunidad kabahin sa disaster preparedness. Kani gipahigayon usab ang mga lecture o diskusyon alang kini sa mga barangay opisyal kabahin usab kini sa mga papel sa disaster risk reduction and management lakip nasab ang pagpatuman sa Republic Act 10121 o sa listo sikap framework. Yatagan usab o mga pagtagad ang husto kapag gadumala sa mga evacuation center aron nga masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa panahon sa emerhensya, mga katropa. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, sa Kapalong Davao del Norte na puno sa kolor, disiplina o kapanaghiusa-usap ang mga kadalanan sa Kapalong atol kinisigihimong civic parade. Yato ga Agosto 1, 2026, usa sa mga labing gipaabot o gipaabot usab nga kalihukan sa mga namatod pa baga katropa. Sa mga kalihukan sa pagsaulog sa ika-78 nga araw ng Kapalong. Ipagaluhan mismo sa mayor ang naisgutan usab nga parada uban usab sa aktibog partisipasyon sa Kapalong Municipal Police Station. Ubos pagdumala usab ni Police Captain Crisanto Kibrar ang Deputy Chief of Police. Niduyog usab ang mga personnel sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, 11th Regional Mobile Force Battalion, mga empleyado sa LGU.

0: Dabay samtang sa lain pangbahin sa atong mga balita. Gipahibayon usab sa lokal nga pagamhanan sa Carmen, Davao del Norte ang duha ka adlaw nga workshop alang kini sa paghimo sa Social Protection Development Report kon SPDR nga nagtumong kini sa mas organisado ug mas epektibo nga pagplano sa mga programa ug serbisyo alang kini sa mga residente nga nagikinahanglan og social nga proteksyon. Naghiusa sa maong nga kalihukan ang nagkalainlaing opisina o ahensya sa munisipyo uban usab sa suporta sa DSWD Regional Office 11, Davao del Norte MSWDO, Carmen o DILG. Gipanguluhan ang workshop ni Municipal Administrator Erlinda Marapaw, isip representante ni Mayor Leonie Bahagi, din gihatagan usab og gibugaton ang kamahinungdanon matod pa sa maayong datos o koordinasyon sa pagpalig-on sa mga programa alang kini sa kabus, senior citizens, person with disabilities, kababayenan, kabatan-onan o uban pang mga vulnerable sectors. Kani sumala usab sa LGU Carmen, ang SPDR magsilbi kini gabasihanan sa pag-ila sa mga panginahanglan sa komunidad o iuman sa paghatag usab og mas tukbang mga serbisyo o intervensyon. Ang maong workshop kabahin kini sa padayon na pagpaningkamot sa munisipyo sa pagpalambo sa social welfare o sa panagpagpalig-on sa pagdumala sa mga programang panaghiusa o pagkahiusahan o pagkamaayuhon sa ngadto sa katawhan.
1: Bullseye
0: na ginoon. Balkan tinggalat. Samtang sa katapusang bahin sa ato mga hisgutan mga balita, alas 5.19 na yun mga katropa. Gisugat usab sa Island Garden City of Samal ang bulan sa Agosto. Uban usab ang mensahe sa paglaom panaghiusa o padayon nga pag-alagad sa katawhan. Kani sumala usab sa gipatik sa lokal nga panggamhanan ang pagasugod batod pa sa bag-o nga bulan. Pagpasabot kini usab og bag-ong mga oportunidad aron labang nga mulambo magtinabangay og mapalig-on ang tinuod usab nga matinud-anong serbisyo publiko alang kini sa matag sa malinyo. Uban usab sa kahumot batod pa sa dagat o kahayag usab sa adlaw, gidasig ang komunidad nga ipadayon ang positibong pananaw o suporta sa mga programa nga nagtumong kini sa kaayuhan o kalambuan sa siyudad. Matod pa nila malipayong Agosto ang mensahe sa LGU Samal nga nagatiman kini sa ilhang padayon nga pagpaningkamot alang sa usa ka mas malipayon o mauswagon nga komunidad sa Island Garden City of Samal.
2: Exciting Pilipinas!
0: Yon, Master. No? Update ka na yung mga balitaan eh. Kinala sa'yo pa. Makabalo sa sila unsay.
3: Update na gud.
0: Update na siya.
3: Update na gud siya.
0: Mga development nga, kumbaga, dili kay puro lang hisgutan na to ang ilang kapalpakan.
3: Di po ito tanawag. Kanang inana.
0: Di po na pwede nga, di po na ito hisgutan ang ilang makapalpakan, ang ilang makakulangon. Kay unsaon na pagtuloy kung di lang mahibaluan nga sayo pang ilaha.
3: Good. Tama.
0: Sa mas panabo. Karong panahon na, ubay-ubay magiging development ka ito nakita sa Panabo, di ba? Gani, kagabi dito, katropang master, naan po na yung night market eh dyan, no?
3: Sa Panabo? Dagan, oh. Bisa kaasaw
0: na sa mga night
3: market. Nagay night market o kudto.
0: Naan po na yung night market.
3: Timing lang na kudto, kayo say, para di pala kalagang mga ilang mga anak.
0: Bungot sa ito.
3: Bungot ito yung istorya niya.
0: Sometimes we need bendalo.
3: Bendalo. Para kagigikan kagapon sa debate, ha?
0: Naman, debate. Ganaan ko sa debate kagapon. Niatto ko dito, Master. Humapon ako pag-simba, Master. Niatto ko dito. Kaya gusto gagumutan ako sa debate.
3: Kana?
0: Sa park, sa Panabo. Kaya pirmi mo na.
3: Permanente, yeah. Permanente.
0: Permanente. Kada Domingo mo na diha. Niya...
3: Sometimes
0: we need bendalo.
3: Ana
0: ra din.
3: Ala siya.
0: Dito ang nagdebate kagapon ay taga Tuntigulan nga luoy po Tuntigulan taong gitabangan Manila. Eh.
3: Pero saltiya tabo ako katropa ang bong no. Manginana di nato na lalison magunang manginana kay isa ra may ato ang gitu ano so
0: pulong sa Ginoo ra mangod.
3: Pulong sa Ginoo na.
0: Pero di ba arog na blikay sa una kay tan-aw ko debate sa mga live sa una. Magsumbagay ba gyud?
3: Magsumbagay kay
0: tinapakay gyud. No, mauto na apoy magpatunga kay Gico.
3: Moderator.
0: Manghapak nag-Bible uban.
3: Magkapa pera.
0: Pero no? Believe ko ni when ni Father Darwin Hitgano kay bisag unsa o pasiya gayaga, bisag unsa o pagpasakit, ngisir gyud siya.
3: Ngisir ra siya.
0: Oh, naagi ang pagka mapabsano sa pare.
3: No. Kay kabalo magud ang mga pare na kay lalim gi eskwelahan bilan nila.
0: Lagi ka.
3: But anyway, adina

0: Magwala na mong kaya. Masing maabutan talaga ito, anak.
1: Basta makigdebate na po kapahon.
0: Lako.
1: Oy, say, napay mga kwandi, daga pa mga panimbaya na po, katropang master.
0: Ato din nga.
1: Ang imong palang, imong best friend, na po yung mga amigo.
0: Ay, si John Jampong. Amigo lang ko na. John, morning ni mo na, John. Mabuhay ka, praise the Lord, John.
1: Ginawa lang.
0: Salamat kayo mo na, John. Si Jing Pigaria, sana.
1: Ma'am Jing
0: Pigarido, may buntag niyo niya, no? O si, isa pa man eh. Morning, shout out mo na, John. Good morning, mabuhay ka. Dansi Camilio, o sa tanan ng nagtanaw, Alfredo Hicali. Salamat, kayo ninyo.
1: Napo, si Mamili Relampagos. Good morning.
0: Hoy, Mamili Relampagos.
1: O, Masa, good morning, Bo, and Inday Tanini.
0: Yes.
1: Nasa ko ang nagtanaw.
0: Salamat, kayo mo niya, Mamili Relampagos.
1: Napo rin si Charito Lapis Umalgi. Oy, nagsalamat, Yaday. Napo rin si, kinsa man si Maki Villaflor Umaki. Oy, pagkato rin pandisal, Long. Nagloto rin pandisal sa'yo.
0: Pabatod, ina.
1: Ngayon, Manggod, kaya naamu ko niya sa kuan sa may katipunan kapalong. Nagloto rin. Mas nga ura, tingsuroy na rin niya.
0: Tingsuroy na, tingsuroy.
1: Dadasi ang multi-cup. Nurig pandisal.
0: Man, aso.
1: Ano pa ginabuhi sa kong igagaw? Para igagaw na ko niya.
0: Igagaw. Wala ko ka sa
1: ganda. First casting na ko niya. Umaki apelido.
0: Gani.
1: Pero makira na, di may gagaw ko makira. Kula mag-o.
0: Oo. So, kailang lang yun nga igagaw.
1: Igagaw mag-in ako ning kaning kuano sa to. Kaning Charito Lapis Umalgi. Igagaw na ko ng lapis. Kaya ang Umalgi man siya, di man umaki. Hindi na ako igagaw umalgi.
0: So, igagaw kaya mo?
1: Igagaw kaya po. Lapis.
0: Grabe. Grabe kaya lapis. Mga parintini mong niya. Mga katropa nga, Bong Algabrino. Good morning yung tanan niya.
1: Kaya kung muapil na kang politika, kinahalan daghag kag parinti.
0: Basta doon, muapil gini kag...
1: Kung muapil kag politika, kinahalan daghag kag parinti.
0: Daghag kag mga gaw, ano mo na?
1: Mauna, gaw.
0: Hugaw. Exciting. Hoy, pwede namin kaya 24 na mong. Aba, bibi.
1: Adiot lang mga tropa, kailan 5:24 na bay.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
3: Zanton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mopabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: Pilipinas.
1: Alright, balik na rin, Master, sa atong pagpanaguban kay alas 5.33 na yun.
0: Aba, ato na nibigyan na natin.
1: Oh, na si Kapitana.
0: Isa may na niya, isa may na niya.
1: Kapitana Lourdes Silin.
0: Oy!
1: Kapitana Lourdes Algabri. Algabri Japo, no? Algabri Silin. Kapitana nandiyan sa kuan, napita sa Marbil. Ah, Marbil ka neng. Nandiyan napita sa may Sarangani.
0: Sarangani, ha?
1: Nandiyan napita sa Davao del Sur.
0: Grabe. Nagkahanan ni mong maparindir mo ngayon.
1: Magkakaparintihan ako din na. Bisag asal ito mo, Anton.
0: Buhay, buhay, buhay. Buhay kang mulang yaw.
1: Huwag mudaga kong senador. Hindi ko masiruhan.
0: Kana, o, dili, dili, dili, dili. Sa purma pa lang ni mudaan pang senador. Nakalapang, kung ano sa senatorial judge.
1: Sometimes we need Ben Dalo na
0: kita. Baka na kung bungot ito eh. Bungot ito yung istorya kaya lang sa 5.34 na mong dreaming we.
1: Okay, birahin
0: na. Kapalo makabong. Ingon si Michael Ricabo.
1: Oo niya.
0: Kala na ni panimalos ko no ang motibo at nanitabo sa panunggab sa suspect sa 56 anyos mo. Nga biktima sa barangay kala... Kalasungay mong. Usap ka nyo, paminaw na doon si Michael Whiteside Wall Ricardo. Ricardo.
1: Ricardo, ha? Hindi basta-basta, no?
2: XFM Mindanao Reports.
3: Padayon karong giobserbahan sa Betel Hospital ang usa ka 56 anyos nga lalaki human gidunggab sa iyang silingan atol sa kasaulogan sa pista sa Sunwan, Barangay Kalasungay, pasado alas 10:15 gabi niadtong Biyernes, Hulyo 31, 2026. Giila sa Malaybalay City Police Station ang biktima nga si Pedrito, 56 anyos, samtang ang suspect giila usab nga si Michael June, 25 anyos, parehong lumulupyo sa maong dapit. Base sa investigasyon sa kapulisan, kan sa pahayag sa tagbalay nga si Imi, niabot ang suspek sa iyang balay nga nakainom o nagpahayag sa iyang intensyon nga mubalos tungod sa daang away nga naglambigit sa iyang pariente. Samtang nilabay ang pipila ka minuto, kalit nga gidunggab sa suspek ang biktima nga naginom sa gawas nga dapit. Hinungdan sa pagkasamad sa nawong, likod o walang abukton ni Imi. Narecover sa kapulisan ang usa ka kutsilyo nga gigamit sa pagpangdunggab, kasamtang ang anas sa kustodiya sa pulisya ang suspect human kini voluntaryo nga ni surrender. Mga katropa ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Salamat, Michael Ricabo. Grabe, bong, no? Gigamitan yung hunting knife, no? Balos sila ito, bong, ang mga motibo.
1: Balos ito, sila. Ang mga naakay mga atraso nga dati, dapat magbantay-bantay.
0: Bantay ka.
1: Paabuto lang makahiga yung na, mubalos gina.
0: Mubalos gina sila. Bawos gina yung binugha.
1: Kanan, pagtanaw bitaw nga araw.
0: Kalmado na.
1: Laps na kayo, laps na. Wala na kayo. Maraga, nagtuunig, di nagtuunig balos.
0: Ayaw kumpiyansa mo
1: niya. Pagsugat, em. Nako, bisag unsa pa, himuon na basta makabalos na uban nga.
0: Mangita ka na makabinta.
1: Ana gina siya.
0: Dapat sa'yo pa lang. Sa'yo pa lang, isitolment na ninyo mga katropa.
1: Correct, correct.
0: So, direkta sa ikanong bahin nga, bahin naman ginilibong. Dua ka kawatan sa Tampakan, South Cotabato. Padayong kay Bisagahan, aba, lovely Tokiro, General Santos, XFM.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Nagpadayon ang hugot nga investigasyon sa mga otoridad bahin sa pagpangawat nga nahitabo sa usa ka tindahan nga nahimutang sa Purok 3, Barangay Maltana, Tampakan, South Cotabato ning nakalabayng adlaw alas 11:40 sa buntag. Sa pool sa CCTV ang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo. Tagbaw sa pagpaniid og higayon nga migamay ang mga customer. Hinay-hinay ni ining gisulod ang usa ka tindahan og natangag ang kwarta nga ginabana-bana ang mukabat sa 30,000 pesos ngadto sa 40,000 pesos. Lakip na ang mga government-issued ID o bank card sa biktima. Paspas nga nakasibat ang mga suspect, samtang ulahin na nga nasayran sa tag-iyas sa tindahan nga nakawatan sila. Nagpadayon ang kapulisan sa ilang investigasyon aron mailhan ang mga suspect o makuha pagbalik ang mga kinawat nga butang. Giawhag ang bisan kinsa nga aduna impormasyon nga makipag-alayon sa pinakaduol nga istasyon sa kapulisan. Gusto ba nimong ligon ang imong resistensya matag adlaw? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
0: Diyan ni mo makita po kung unsa gyud ka kuyaw na sila mo atake ni mga
1: salisig yun, salisig.
0: Salisig.
1: Oy, may buntag pud kang kuan kang Jimmy Algabri, Algabri
0: gyapon.
1: Kuyaw ni si Jimmy, murag si Jimmy Algabri natong last vigil na mo sa Sulop Davao del Sur. Nagsigog tanaw niya kay abinaw ko kanang magluto siya kanang adobo bitaw kanang ukay ra kamot lang. Nagamit man ig luwag.
0: Nagamit kuyawa ng kamot mo ngay mga dimo tanggal mo.
1: Dami mo pa rin di sa una nga.
0: Mga kuyawa.
1: Mga tigulangan nga anao lagi niya.
0: Tulumanon kuyag tulumanon.
1: Naay ra tulumanon tuntuhan na mo to di ko di kumusunod ani kay basig mahabilin akong kuko ani.
0: Kuko kuyaw kayo
1: mo. Basig bukog na nag aswa to bukog.
0: Tanggal mga tuni mo og nang kuan sarit pa tuni mo. Tuni mo og ganing adobo pa kay panit pa sa manok.
1: Correct.
0: Panit pa sa baboy. Panit ra sa imong kanila. Kupal ali ay.
1: Napo si Cecilia Tangaro Sigara mo kung sa kanini Madam Maring Marian.
0: Abay,
1: Tangaro no kanin sa Bulaluan.
0: Ay,
1: mo, Tangaro man.
0: Ipasubay na to na ni.
1: Okay, sige na.
0: Ay, kanhi nga miyembro sa NPA katropang bong no sa Surigao City, mi surrender sa militar human sa 14 ka tuig nga pagtago-tago. Abi, level okay sa man level B.
2: XFM Mindanao reports.
5: Human sa 14 ka tuig nga pagtago-tago usa ka kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG kon New People's Army gikan sa Barangay Anumar, Surigao City ang voluntaryong ni-surrender ngadto sa kagamhanan aron magsugod og bag-ong kinabuhi bit-bit sa kanhi rebelde sa iyang pag-surrender ngadto sa Charlie Company nga ubos sa operational control sa 401st Infantry Brigade ang mga kagamitang igugubat sama sa usa ka modified carbine caliber 30 rifle duha ka magazine og upat ka buok nga bala matod sa taho na desisyonan sa kanhi rebelde ang pagbalik sa sabakan sa balaod human sa serye sa mga panag-istorya og diskusyon uban sa mga tropa sa gobyerno din gipili niini ang kalinaw og bag-ong sinugdanan kaysa sa armadong pakigbisog kini nga kalampusan resulta sa walay hunong nga pagpaningkamot sa community development support team pinaagi sa ilang mga information and education campaign dialogo o pakigtambayayong sa mga lokal nga stakeholder aron isalikway sa publiko ang impluwensya sa mga rebelde gipahayag ni Lieutenant Colonel Ray Virgil Anugi ang commanding officer sa 30th Infantry Battalion nga ang maong voluntaryong pag-surrender mao'y nagpamatuod sa kaepektibo sa ilang CDST sa pagmintinar sa stable internal peace and security nga status sa lalawigan sa Surigao del Norte. Subli usab nga gipadayag sa tibok unit sa militar ang ilang lig-on nga tinguha sa pagsuporta sa mga inisyatibo sa kalinaw o kalambuan sa gobyerno. Nanawagan sila sa mga nahibilin pang miyembro sa CTG nga mo-surrender na og mahimong kaabag sa pagtukod og malinawon og mauswag Agong Surigao del Norte. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Yes, nakasalamat, Limuel Ukay.
1: Importante, balik ka sa bakas sa Balaod. Magsigag ukoy-ukoy ng kabukiran, huwag mapintikan ka diha.
0: No, ay chambahan ka
1: pamilyado kalisod kayo.
0: Balik ka sa bilahan sa sawa ana.
1: Maansong sa maansong sa bakang maansong.
0: Ay alas 5:41 na bong no, direkta bong sa atong ikaapat nga bahin kay gibahin na gyud eh palagi no mahimong mahimong tradisya sa mag-amigo nga nagkalalis tungod sa ilimnong makahubog. 19 anyos na dong gaban nga katropang bong atong sayron si Rostom Villafranca sa XFM Bukinon.
1: Okay, Tom.
2: XFM Mindanao reports.
6: Nagpabilin karong ilawom sa obserbasyon sa Betel Hospital ang usa ka 19 anyos nga estudyante human kini gidunggab sa iyang mismo nga kauban og amigo atol sa usa ka imbitasyon sa panag-inom sa may Prok 7 Barangay Kalasungay Malaybalay City Bukidnon Sabado sa kadlawon Agosto 1, 2026. Giila ang biktima nga si Angelo 19 anyos first year college student samtang ang suspect giila nga si Gerald 18 anyos first year college student nga pulos mga residente sa maong dapit. Sumala sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nasairan niya ang suspect og biktima. Mag-amigo na sukad pa sa ilang pagkabata. Dugang pa niya itong Biyernes sa gabi, Hulyo 31, nagtagay ang duha kauban ng ilang mga silingan og higala sa balay sa Osaka Road, isip pagsaulog sa fiesta sa ilang dapit. Apan sa gibanaban ng mga alas 3:30 sa kadlawon sa Agosto 1, nagkasumpaki og nagkaaway ang duha. Taliwala sa maong kasamok og kay naamay nakasuksok nga kutsilyo sa hawak sa suspect, dali ni ning gidunggab ang biktima kinsa nakaangkon og sama dinunggaban sa iyang tiyan hawak dughan likod ug walang bukton human sa hitabo ang suspect mismong nagpahibalo sa pamilya sa biktima og sa iyang amahan kabahin sa maong insidente hinungdan niya daling gidala sa iyang pamilya ang biktima sa Betel Hospital sa Malaybalay City samtang ang suspect gidala og gitugyan sa mga BPSO sa Barangay Kalasungay ngadto sa Malaybalay City Police Station og posibleng atubangon karon ang kasong frustrated homicide Samtang nakitang motibo sa mong pagpangdunggab, mao ang walay pagkasinabtanay. Tungod na kay nakamamam sa ilim nung makahubog. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca. XFM News!
0: Alright, ano yung mamulabing mamam lagi? Mamulabing mamam?
1: Sige mo mnundog na mo. Mamamam man.
0: Mamamam pero wala. Sleeping child pagkahuman.
1: Nakagyot ay kuan ba? Kanang pambilin-bilin ba?
0: Pambilin-bilin. Diyan mo po. Daon sa sagot mo.
1: Kuan ba? Kanara bang makainom daw ka mga sobrang sa kainom? Over the qualified ka sa pagka-bright.
0: Uy! Baby, din sabi. Kailan 5:46 na po nga. Dependent sa na seryoso nga. Batukan ang bullying sa... mga tulungan, si Ruel Dumantay.
1: Oy, SM.
0: SM.
2: XFM. Mindanao Reports. Seryoso ang Department of Education kon DepEd-GenSan nga batukan ang bullying sa mga tulungaan nga ginatudlong hinungdan sa mga online threats nga mikatag sa social media. Subala ni DepEd-GenSan Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz nga regular nga programa sa anti-bullying sa mga tulungaan nga ginatutukan sa Child Protection Committees dungan sa kanunay nga pagpahinumdom sa mga estudyante sa pagrespeto sa batag-usa gikan sa tinuhan ngadto na sa estado sa kinabuhi sa usa ka tawo. Subling nanawagan kini sa mga estudyante nga biktima sa bullying nga musumbong sa mga magtutudlo aron gilayon nga maaksyonan. Dako matud pa ang posibilidad nga ipagawa sa social media sa usa ka estudyante ang nasinatiang bullying kung mabatsyagan nga wala siya'y laing nga kasumbungan. Sa karon aduna na matud pa ang mga kaso nga gibisigan ng DepEd-GenSan human misumbong kanila ang mga estudyante nga nakasinati o pagpangbully gikan sa kauban ng estudyante o bisan pa man sa ilang mga magtutudlo. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw sa lamian nga kape nga dili makadaot sa imong kalawasan. Inom na og Santon Plus sa Coffee Mix matag adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
0: Nagkang salamat,
1: Ruel,
0: katropang
1: Ruel
0: Dumantay.
1: SM Ruel. Ruel. Ay, okay. Pang. Ay, kaning kung anong bullying ba? Bullying. Sa una, biktima ko ni Pirmi sa eskulahan.
0: Ay, bule. Bule. Di ka sana po.
1: Pirmi kong bulihon.
0: Grabe.
1: Alanganin tagdagway. Alanganin ta. Basta alanganin tagdagway. Alanganin tagbalon.
0: Muraga.
1: Alanganin tagpanali.
0: Talan na.
1: Naabag.
0: Tapos ka bubrihon.
1: Di ka naman kalikayan. Piliyon ako nga magpakahilom. Di mo sumbong sa teacher. Ano man? Pag uli, naabar yung teacher man.
0: Oo man.
1: Mauli ta atangan ta. Atangan ta.
0: Tinunak.
1: Naabay protection gyapon ko mo
0: pagabot sa balay.
1: Oh, di ba ka? Mula ka pag-asa ka mo.
0: Atangan mo na. Mauna wala sila. Mauna wala sa...
1: Mauna nga nung mamsumbong na sa mga maestra.
0: Musumbong na.
1: Dili na masitil mo. Di asunod. Pero
0: sa gawas. Sila masitil na.
1: Mauna akong punto sa una nga nung magpakahilom ko kapirme kung biti magbullying. Pero ang mga namuli sa kuha karon kalois ginong uban. Nga matay naman.
0: Ito lang sa 15 feet.
1: Mag-classmate akong kusog mambuli. Kalois ginong.
0: Risi.
1: Ang kada ilihin mo ang adili maayo, mubalik ya po na sa inyo.
0: Yes. Bumerang na siya kayo. Dili ta sa pikas bahin, Bong.
1: Na sa pikas bahin.
0: Nagibahin, high value target nga suspect sa droga, Bong. Dakpa na kuno diya sa Bible Superesyon. Diya sa Tagbina. Surigao dila, sir. Uy. Aba, anyan si Ale Vicente?
1: Ato na ba ito? Katapos ang report. Pagkakatropa sa XFM Mindanao Report si Ale Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Tanggong sa silang usa ka gikonsiderar nga high value target human kini nadakpan sa gikasang bypass operation sa mga awtoridad sa Puro 4 Barangay Usminya Tagbina Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang malampusong operasyon hiniusang gipahigayon sa Tagbina Municipal Police Station ubos sa liderato ni Police Captain Mark Stephen Y. Sarsunas, operates isip officer in charge uban sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Narecover gikan sa posisyon sa suspect sado ang gibanabana usa ka gramo sa gidula ang shabu nga nagkantidad og size mail 800 pesos. Lakip na ang pipila ka drug related items og uban pang mga ebidensya. Gihimo ang pagmarka og pag-inventory sa mga nakumpiskar nga illegal nga droga sa lapit sa operasyon sa presensya sa usa ka opisyal sa barangay og representante sa media subay sa gilatid nga legal nga pamaagi. Gipahimalo ang dinakpan sa ihang mga katungod ubos sa balaod og gidala na kini sa Tagbina Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og pagpasaka sa tukma
7: magkaso kalabot sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Exciting. Ah, bayo bayo gud bong. Dako gud mga sa smell.
1: Sa smell gud kapin.
0: Okay.
1: Bitaw oi, diri sa master sa katumal katapusan man tong report diya sa mga magapanibaya master kay napay
0: nagadya. Jaga na ani ato dinhi kon mi kay mo iskirda babos ka ta karon eh. Oi, shout out ani ka nga sa Venezia, Rodel Opinaldo. Salamat kay good morning kay Ismaila Sibiliano. Shout out. Happy Monday sir bong ani tanini. Salamat kayo, more power.
1: More power to your program. Agamay lang siguro power man kay dako kay migbayron nun.
0: Grabe kay ni sa maninood man lang ang mga bills nila.
1: Nawal si Josephine at yung muna, no nga. Murag muadto kag bukid don master kung muagi ka sa ilang tindahan dapat murag malibre ka dito mga snack ha.
0: Ah, bon.
1: Na masaglayan ra man na.
0: Layan. Sige. Bohon o si Robin. Robin Carbon, shout out na mayong buntag ninyo.
1: Ruin
0: na lang. May buntag ninyo guys. Salamat kayo. Okay, si kasama ba ni? Si John Jampong. Okay, salamat kayo naman ako. Amigo na ko ni si John Jampong. Asan ang manok naman niya? John, ay sige, Glasgow niya. Okay, sige.
1: Okay, master. Kadiyot na master. Kadiyot na sa itong lakad sa panahon, master.
0: Sige.
1: Ito tanawin lakad sa panahon sa Agong City. Dagan sa panahon. Nagdagan gyapon.
8: XFM Weather Update.
1: Alright, sa itong dagan sa panahon, mga katropa nining Adlawa, dari sa Agong City, mga kaiksunan. O sa Davao del Norte, mga katropa. Ito ihatag dyan kaninyo, mga katropa. Dari sa Davao del Norte, kinatibok ang kining kahimtang sa panahon. Gilauman usab nga magpabilin karong partly cloudy ngadto sa madag-umon nga kawanangan karon. Ang atong masinati an mga katropa sa kadaghan nga bahin usab sa probinsya, posible usab ang kalit-kalit nga mga pag-ulan o gapag panagsa usab nga dalugdog ug pagdahili usab sa yuta mga katropa kung adunay mga pag-ulan ngadto sa mga bukiran nga bahin. So ang temperatura usab nato makasinati katagikan sa 25 degrees Celsius ngadto sa 26 degrees Celsius, ang pinakataas 32 ngadto sa 33 degrees Celsius. So gagahapon perti inita. So hinay ngadto usab sa kasarangan nga hangin gikan kini sa bagatang sidlakan nga adunay gikusgon nga napulo ngadto sa 20 kilometro matag oras. So ang kadagatan usab nato alang sa mga mangingisda o gagabiyahe kini sa dagat, ang kahimtang sa atong kadagatan sa Davao Gulf o gasikbit usab nga katubigan, malinawon hangtod ganto sa medyo malinawon usab nga adunay balod nga 0.3 ngadto sa 1.0 metro. O dili kayo kuan tama lang mga katropa nga alang sa magagmay sa kinan apan di gyapon magkumpiyansa kay delikado gyapon mga katropa ang pagkumpiyansa. Unya adunay chances sa pag-ulan nga 60% adunay chances sa pag-ulan labi na ngadto sa gabi masalibuhan gyapon ang magduyan diha. Murag bumata gyapon ikalas dosis tunga gabi ini. Samtang ang pagsubang sa adlaw alas 5:30 ni subang kagadya mao na nga nakita nato karon medyo hajag-hajag na. Unya mosalo pud alas 5:58 sa hapon mga katropa. So adunay 12 ka oras o 28 ka minuto nga makita nato ang tibok adlaw niining adlawa mga katropa. Okay, bawal kini master ang atong lakad sa
8: panahon. XFM Weather Update.
0: Alas 5:51 na so wala tayong oras.
1: Si Ping Chanchado.
0: Aba, salamat kayo niya.
1: Naadiha karon naga tan-aw master. Ping Tanchado Montesilio.
0: Mm-hmm.
1: Good morning daw mga master.
0: Ay, salamat kayo niya.
1: Okay, boom! Sila. Okay, wala tayong oras master nga muparayon sa unahan master.
0: Ikaw, yes, nagkasalamat. Nagkasalamat mga katropa. Ugma na bon sa mga takna o sa mga istasyon na Exciting Pilipinas. Kaman ako si katropang Bong Algabre. Ito kita alas sa 6 sa buntag mga katropa. Kaya inyong upos ngayon galas kanginan ang inyong permin galingkod ka Sigilag Gabarog. Master, inekta nini.
1: Mga tropa, maribigong oras mo sunod na ang Express Balita sa buntag. Kauban si katropang Lars Sanyon. Salamat din yung tanang mga tropa sa pagpanaguban labi na sa XFM 99.1 Mati City o sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte. Tanang nagtanaw mga tropa kapaminaw sa atong live sa Facebook page o sa atong YouTube. Kaninong tanang daghan kayo salamat mga katropa. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Omaki Algabre. Dagan salamat!
0: Exciting!

0: Pog ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium, o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Wednesday.

0: Sa Food and Drug Administration kon FDA, hinungdan nagpahimangno ang NBI sa publiko nga susihon una og maayo ang mga pharmaceutical products ay hamupalit. Mga katropa, sa mga susamang modus, posible gayon nga mailad ka. Hinungdan dapat digto na ta sa trusted and proven nga mga produkto sama sa Santon Gold Coffee Mix nga dakong tabang sa tumpang lawas aron makaangkon og healthy body and strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Philip Olegario sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa
2: buntag. Samtang pastor nga patay, samtang kauban na angol sa ambush sa Barangay Rizal. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
3: Patay ang usa ka pastor samtang usa ka kauban niini ang nasamdan human sila giambos sa wala pa mailhing mga armadong suspek sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur niadtong hapon sa Hulyo 31, 2026. Gila ang namatay nga si Balbino Ben Andaya. Base sa inisyal nga impormasyon nga sa mga otoridad, tulo sila kasakay sa usa ka Mitsubishi Montero nga gimaneho sa maong pastor. Sa dihang kalit lang silang gipauwanan og mga bala sa mga suspetsado samtang nagbiyahe sa maong dapit. Tungod sa grabing mga samad pinosilan nga naangkon sa iyang lawas, gideklarang patay ang pastor samtang gidali usab og dala sa labing duol nga ospital ang usa sa iyang mga kauban nga nasamdan aron matambalan samtang swerteng wala ra maunsa og walay naangkon nga samad ang ikatulo nilang sakay. Sumala sa taho sa usa sa mga anggulo nga seryosong gisusi karon sa kapulisan mao ang personal nga isyu o lali sa yuta, labot niini nagpagawas na usab og pamahayag si Barangay Captain na Rufino P. Apog sa Barangay Rizal may kalabutan sa maong panghitabo.
4: Oh, nailubak niya, diha, gyan.
5: Okay.
4: Wala ko rin mga 1 kilometer na gano'n.
5: Sa yung muntan ako itong buwan? Itong driver? Buwan pa? Buwi pa.
4: Buwi pa ngayon. Nakaabot pag inahirin siya. Pero diha, sa ngiti, ano,
5: lipong siya.
4: Ano na bangga diha?
5: Asa ka pa? Posible yung buwan ka, higo niya.
4: Dili sa wala nga bukton, murag niya lapos kundo diri, oh.
5: Motong yung gikamat yan. Pag ani diri sa taga Saras o sa taga nag-rescue, patay na?
4: Ah, patay na to.
3: Padayon pa ang lalom ng investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station dahil aduna na sila giilang nga pipilang ka mga persons of interest alang sa dugang pang pagsusi. Hin wala pa hinoon gipanayag sa otoridad ang opisyal nga motibo samtang nagpadayon pa sila sa pagpangulikta og mga ebidensya alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga suspect. Mga katropa, aron kanunay tinaw ang atong mata. I-maintain ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Dakilsang Pilipino para sa Pilipinas, kilis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag.

0: Nitali karon katropa sa balitang nasyonal at ganato kini sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tulduki ang patong-patong nga balatian pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Katropa, motistigo karong Lunes ang duha ka mga auditor sa Commission on Audit kung COA sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ang motistigo mao sila ni kanhi Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor nga si Roderick Wamil, o ang Supervising Auditor nga si Celina May Del Ocampo. Ilang ipasabot sa korte ang resulta sa pag-audit sa confidential funds sa Office of the Vice President o Department of the Education. Kuman silang testimonya, gilauman usab nga mutubag sa Senado si Marivic Pareha, Director sa Legislative Information Resources Management Department sa House of Representatives. Matapan ni Lead Prosecutor Representative Jervil Ruistro. Karon na tutukan na sa prosecution ang audit process o ang mga nakitaan sa COA. Lakip na ang mga notice of disallowance nga gi-issue tungod sa giingong questionable paggasto sa confidential funds. Una nang mitistigo ang mga retiradong land bank branch manager nga sila si Violeta

0: Constantino og Ninita Camposano nga naghatag og detalye sa pag-encash sa treasury check nga nakatidad og 612.5 million pesos alang sa OBP og DepEd sa panahon ni BP Sara Duterte paang ang kalihim sa maong departamento. Abo sa Article 1 sa impeachment complaint, diakusahan si BP Sara nga giingong sayop nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds nga gigahin alang sa OBP og DepEd. Sumalap pa sa prosecution ang liquidation sa mga pundo giubanan sa mga giingong questionableng acknowledgement receipts. Nga dunay mga ngalan sa mga sama ni Mary Grace Piatos, Melky Sikuya o Kukoy Villavin. Uban pa sa gatusan ka mga unang pangalan nga giingong wala mutakdo sa record sa Philippine Statistics Authority kon PSA. O giingon usab sa prosecution nga paspas kaayo ang paggasto sa confidential funds. Lakip na ang 125 million ka pesos nga giingong nahurot sulod lamang sa 11 ka adlaw. Tungod ini nagpagawas ang GOA o mga notice of disallowances nga nagbando sa pagbalik sa mga giingong kusunableng nagasto sa nasangpit nga pondo. Samtang matod pa ni House of Prosecution spokesperson o Lanao del Sur representative si Alonto Adyong, ang confidential fund o intelligence funds na pabiling ubos sa audit sa kuwa o dili mahimong gamiton nga walay tulubagon.
1: Balitang nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 24 na sa buntag.
1: Balita sa international.
0: Detalye sa balitang international katropa, hatod kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ang mga ambisyon, dapat tinaw piramidi ato ambisyon. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Katropa, gikonsider na sa World Health Organization kon WHO nga usa sa pinakagrabe nga Ebola outbreak sa kasaysayan sa Democratic Republic of Congo ang kasamtangang sitwasyon sa nasod. Base matod pa sa pinakabagong datos sa WHO, mikabat na sa 3,605 ang natalang kaso sa Ebola, samtang 1,587 ang mga namatay, nga dunay 44% nga fatality rate. Gideklara ang outbreak ni atong Mayo 15, 2026, og mas daghan pa niini og kaso kaysa sa outbreak at sa 2018 hangtod sa 2020. Nagpalayon usab ang paghimo og bakuna batok sa Bundibugyo strain nga sa Singapore o United Kingdom. Apan wala pa giaprubahang bakuna o tambal sa pagkakaron. Sulod sa hapit 50 katuig, kapin 15,000 ka mga tao sa Africa ang namatay tungod sa naasoy nga balatian. Oras mga katropa, alas 26 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Detalye katropa sa balitang sports, sa tuganato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lang siya pangkama kundi dili pang sports pa. Aron nga mas muli gud imong tuhod, makasugakod bisag manghod, mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Katropa, nakahimo og kasaysayan ang Pilipina tennis sensation nga si Alex Ayala. Umaniyang pildihon ang Japanese star og dating world number 1 nga si Naomi Osaka sa score nga 6-4, 6-2 aron makasulod sa final sa 2026. Mubadala DC Open sa Washington, USA. Kini ang unang higayon ang Osaka Pilipino o Pilipina nakasulod sa WTA 500 final. Og usa nga nausab nga dako nga lakang alang sa tennis sensation o sa Pilipinas sa final at umangon ni Ala ang top seeded American nga si Jessica Pegula ang ilang world number 3.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 27 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye katropa sa balitang showbiz, sa tuganato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga maring nga namati karon na dili komportable sila mapamanit, pulihin na katropa ang imong sabon o Clear Skin Herbal Soap. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa, si Alden Richards o Barbie Fortesa gila isip o gila sa BIR isip tapa taxpayers sa nasod. Atong sayron ang detalye, katrupang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Good morning! Yes, usap ka maayong adlaw nga Lunes, mga maring. Ay nako mga maring, mainit-init nga balita today. Gipasidunggan sa Bureau of Internal Revenue, kon BIR, ang aktor nga si Alden Richards o aktres nga si Barbie Portesa isipipila sa mga nanguna nga magbayad og buhis sa nasol. Yatagad sila maring og pasidungog sa BIR tungod sa ilang dakong kontribusyon sa pagbayad og buhis og sa paggamit sa ilahang impluensya aron auhagon ang publiko sa matinud-anong pagtuman sa responsibilidad. Matod pa ni Alden, importante ang pagbayad sa buhis, apan mas importante usab ang panaghiusa sa mga Pilipino aron makatabang sa pag-uswag sa nasod o pagpaayo sa kahimtang sa mga nanginahanglan. Samtang giingon sab ni Barbie mga maring nga ang pagbayad og buhis usa ka pribilehiyo og responsibilidad tungod kay kini maoy gigikanan sa pondo para sa serbisyo sa gobyerno sama sa panglawas, edukasyon og panginabuian og pangwartas politiko. Takas. Og moto mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica dela Guapa dela Mestiza. Apan ayo kopyan sa basig mampuhon maako na ka. Daha kayong salamat, bye.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daga salamat, Maring Inday Erica, sa detalye, sa report. Ipunan pag yun ni Maring o kanang kuan, ang detalye o kanang pangwarta dos politiko. Correct. Ang nag-oras, mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag!
0: Og mo katod ang langkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Agosto 3, 2026. Mga balita nga hatog nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakuntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwang mga panglawasa. Nangalad sa ang sparring partner nga sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamagawa musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol o gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na dyan kabuok bulan.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
4: Ako si Don sa Pamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan sa duwa ka simana. Ako na siya'y gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blas Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Santo Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
6: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gold down, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
15: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba akong menstruation?
14: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Hi.
0: Nanay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige na, kumusta og maing buntag kininyong tanan, mga katropa. Welcome. Welcome, mga higala. Sa itong pagpanag-urubas, tulumanong Bullseye. Adlong Lunes, Ron. Siyempre, Monday edition na to, mga higala. Sa tulumanong Bullseye, pizza 3-4. Tres, no? Tres. O, pizza tres na karon, mga igalas, bulan sa Agosto 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Uy, isa na lang kabulan, mga higala. Mag-kuan na po, kininya, tawag nila beer months na po. Paspasa, mga higala, sa kining pagtuyok sa mga adlaw. Muna ginaingon, lagi nga, kung naakay gustong buhaton, mga higala, buhata na kay... buhaton na ni Moodili, mga higala, panahon, mulipas, gyud gihapon.
2: Bullseye.
1: Una nga, ayaw na og langan-langan, no? Naay mga planos kinabuhi nga tan-aw nimo makaayo mga kaigsuonan sa labi na sa imuhang pamilya og sa imo mga higalang mga panglantaw sa unahan. Buhata na ay na og langan-langan kay binimo kining panahon. No, waragwa, no? Mga katropa. Ay ito ni lipas na, no? Pating paspasa bitaw mga kaigsuonan. So buhaton man nimo dili nang imong mga gipangandoy diha. Og imo nang ipaugma-ugma, no? Ang panahon may gala di na buhat. Nga sa mo ingon nga dila sa ko magugma kay upa man kakahimo. No? Dili na magpadayon na siya mga kaigsuonan, wa kay mahimo diha. Alas sa 6:58 na mga higala ang tag na sa itong pagpanagumanuban. May buntag ka ninyong tanan sa itong mga katropa diri may higala sa itong area. No, sa itong mga kaigsuna na minag ron, sa 107.1 XFM Tagum.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kumusta nga itong mga kaigsuna? Garong nanikaisikay, sa natag sa tag sa ka mga kusina, sa natag sa tag sa ka mga area of responsibility, sa ilang mga panimalay, karon may gala naka-tune in, rin may gala sa itong bagpana gubanuban. Naotang nga mo, may gala sa kapis, kais panlawas, o panghuna-huna, grasyang panalangin. Sa tulabaw nga magkagagaho, may muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ninglaing adlo na sab katropa laing panida sab sa tubag pagkabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye!
1: Maing buntag sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa tong syudad sa Tagum. Good morning, kumusta mo? Og nakapangapi na ba? O ginalan may galang atong kape, katong kape nga dili maka... di makadaot na to katong kape mga higala nga makatabang hinoon may gala makahatag o kapiskay kabaskog sa tong panlawas. Sama mga higala na akong gihawiran rin ga aso-aso pa mga kaigsunan ang Santon Gold Coffee Mix. Available na ha sa mga butika. No, alas 6:59 na paspasa sa oras. May buntag sa itong mga katropa. Dini bagay gala sa itong sentrong bahin sa itong dakbayan. Yan sa itong terminal area. Palengke. No, mga naka-tune in. Di akumusta man mo mga katropa. Sa may atuang, kung ano, sa may tirada na ito ron, ha? Ay ayog haleluya Lunes man ron no ang laang uban ngod sa Lunes mga igala si Miluya sila no kay mura nga mabitin sila sa weekend ayog balakan ya kay parihar na oh ay kalainan na mura nang adlaw mga igson no ang pangandre galahi ana so ayog haleluya diha no tirada gihapon kumbati sa kanunay mga kaigsoonan may buntag sa tumaga tropa tong mga kasundaluhan kapulisan. No, kamong tanan diha nga ng mga men in uniform. Parayon lang sa pagservisyo sa atong nasod, no? Muna'y pinaka basihan diha, no? Sa inyuhang pagpangalagad, kung naabot ba na nga to staw, na-feel ba na staw, suod ba mo staw. Kay kung layo ka staw, di kahadlukan ka staw, murag lirikado na, no?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Importante yun na mga higala nga, kining maayo ang relasyon. Oy, then Luna may bunta. Good morning, sir. Luya, why bilin swildo? Magswildo pa di ay? Oh, di naman na mo igura man na mo labay sa itong mga palad ng swildohan, ha? No? Pagkahuman mga higala, di ka ni kabot sa palad kasi ATM rataman. Sa una raman itong labay sa palad kaya ihatag ba ito sa imo cash karon mga higala kay sa imo raman ng ATM unia wapot sa imo hayong ATM. Huwag ka mga higala, igot na lang ipang transfer dito sa mga bayaranan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sana magiging ginabuhi mga kaigsoonan, wasay lami, may higala, way bayro nun. Ha? O, uyan ba mo, anak, wasay lami, ni ginabuhi, way bayro nun. Alas sa 7:01 na, mga katropa, dagnas buntag, may buntag na sa tong higala. Di basta-basta ni. Oh, mali pa yung mornings na ng guwapa dihas tagum. Sa to pa, wang milabot ani katropang Eric Siras Manait kay guwapa ra may imong gipang mga guwapa ra may imong gitimbaya din niya. Kami kay mga guwapo man. Ay, may buntag ni mo di agaon. Itong higala, di may gala dakpayan sugbo. No, si katropang Eric Siras Manait.
2: Bullseye!
1: May buntag usap sa itong mga katropa din may galas lalawigan sa Davao del Norte. Kaya mag-aigsoan sa my Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Kumusta man, huwag may babalik kay CK nyo niya. Sa mga katropa din sa Panabo City, mayong morning!
2: Good morning!
1: Sa area ni Mayor Jory Lampagos, mayong buntag niya. Dito sa may gala sa may Santo Tomas.
2: Good morning!
1: May gala sa may Carmen Braulio Duhali. Sa may Sawata, sa may Kapalong, New Corilla, Asuncion, og Talaingod.
2: Good morning!
1: Mayong buntag, usap sa mga katropa din sa Davao de Oro. No, rin may gala sa may Laak, sa Mawab, Nabunturan, Montevista, Mungkayo, din mga higalas, Compostela, New Bataan, o Maragusan.
2: Good morning!
1: Mayong good morning, ganin yung tanahan sa itong mga katropa niya. Nga, nanikay sikay, nagkapi, garog, Santon Gold Coffee Mix. Kung nga pa mo mga higala, magkakapi o Santon Gold Coffee Mix, ala pamalit sa Mudas Butika. Aron mga higala nga matilawan ninyo ang pinakalami may higala. Nga kapis, tibuok kalibutan, ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Bullseye!
1: May buntag po sa akong classmate, mga higala, si Reverend Father Rainier Dan Di Castro. Mayong buntag ni mo diya, Fads.
3: Ayaw!
1: Kumusta man ka, Father? Kumusta ang magpanikay-sikay ni mo diha, no? Siya na rin, good morning!
2: Good morning!
1: Good morning, Pod!
2: Good morning!
1: Alas 7:03 na may galang tag na sa itong tulumanon. May buntag sa nan, may galang gagwanta.
2: Good morning!
3: Pinawa!
1: Tanang mga miyembro karon may galas agwanta party list. Kumusta man? Mga pinata si Espads, mga pinata. Ganina rin ako na kaduha kabaso na niya akong kape, no? Tanang gagwanta karon. Good morning, mga higala. Mga atong mga constituents na to sa agwanta party list. Mayong buntag, ganin yung tanan. Kumusta ba ang pag-agwanta diha? Why surrenderay? Padayon lang ha, padayon lang mga katropa na gustong ipaabot sa inyo si Pangulong Bongbong Marcos.
4: I talk to my...
1: Yes, nasabdan na mo kayo, Mr. President. Nasabdan din na mo kayo, no? Very much. Amo yung we understand it very well. Ang imong pasabot, ha?
4: Yes.
1: Sabda na mo kayo. Good morning, Mr. President.
2: Good morning.
1: Maying buntag niya. Good morning, Pilipinas.
4: I talk to my...
1: Very good. Maying buntag ka rin yung tanan. May mapanigay sikay niya. Kumustamos, mga amigos, mga membro na to. Sa Agwanta Party List, asama mong chapter niya ron.
2: Bullseye!
1: Ala, mayong buntag diha, mayong pamahon-pahon, may gala ning tag na sa iyong kabuntagon. Asa naman itong live na ito sa YouTube, diara di ay mga katropa. At ito nga timbayaon, ano na ito may gala mo, pasada sa mga nagpungasi nga mga balita o mga isyo nga itong hatagan o pagtagad. Inigyapon mga higala sa itong bagbanag-umanuban sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye!
1: Mayong buntag sa itong mga katropa, silingan na ito. There is Davao Oriental. Dari mga higalas Davao City, dinhi mga katropa sa Agusan del Sur, Bukidnon. Kumusta ka mo?
2: Good morning!
1: Mayong good morning, ganin yung tanan. I message sa inyo si Mr. President.
4: I talk to my...
1: Yes, Mr. President, we understand, no? Nasabtan na mo pag-ayaw, Mr. President. Ayaw ka balaka. Kami na ibahala diya. Kami na ang bahala dito. Sige, ay alas 7:06 na mga higalang dagna sa itong tulumanoon. Mayong buntag sa itong mga katropa dres YouTube. No, mayong good morning nyo diya, Jing Jing. Si Euphrasinia Babael, no, mayong buntag.
2: Good morning!
1: Iyan ang itimbaya si Beng Pineda o si Cecil Cardusa.
2: Good morning!
1: Abil Manlangit, mayong buntag. Pa-shoutouts na lang mga members Agwanta Party List. No, watching from Dipolog City, Sambuanga del Norte. Thanks and God bless, Bullseye!
2: Good morning!
1: Lambat kayo di ha. Nadet Sabareta, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Si Obet Cavilis.
2: Good morning.
1: Oh, mayong buntag diha, membro na po daw siya sa Aguanta Party List. Alang-alang. Lorespina Cabalfin.
2: Good morning.
1: Jans 1028, happy Monday katropang Arnel og sa mga nag-aguanta.
2: Good morning.
1: Morning. Aguanta lang, no? Jocelyn Tipon, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Robert Manaytay, da sa may Negros Oxed Oriental.
2: Good morning.
1: Jesse Lozarito, timbaya si Undoy og si Baby Jilaika og si Siang Siang na nagbantay bata parang proksyete, kabakungan, nabunturan, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Mayong buntag diha. Si Joseph Parr, da sa may Santa Josefa, Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Ellen Chiong Son, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Diya sa Dakbayang, sa Davao. Alfredo Hicali, ang Aguanta Party List President na may gala sa Australia.
3: Oh.
1: Good morning, Dol. Sulit gihapon, Aguanta Party List Australia Chapter. Masalam. Ayong buntag, kumusta ba diya sa Australia karon? Si Numbar, shout out from Tituan, Sambuanga City. Rodel Pascua, mayong buntag. Timbaya daw si iyang mama nga si Esther Alayon Pascua na kanunay nga naminaw o magsigig katawa sa YouTube. Ngayon lang mo katawa na ikauban ha. Muna yung requirements mga igalas pagkatawa dapat na ikauban. Kaya mo katawa kag ikaw rausa, delikado na. Yan na, maminaw mo sa kong programa, pakusgin nila ninyo para mahibawaan nila kung sa inyong ikatawaan. Pakuskay na lang yung daan kay huwag inyong hinahinayan labi nang mag-headset mo nadikado na siya. Filing Jeffrey Biolango mayong buntag. Felix Medrano, good morning. No, si Joseph Parr ipag-ukod si BBM sa Aguanta. J.R. Oy mayong buntag. Ibig sabihin rather mahina kaso kaya pinagbigyan mag-bail pa ni Auntie Claire si Bong Rebilia sa live niya na nambudol naman na ano ba yan? Hindi ko mano. Robert Atay, boss. Arnel, watching from Ronda, Cebu. Ronda, Cebu, chapter sa Aguanta Party List. Letang pagkaigala sa ito ang Facebook. Si Zenin Amoy Israel, good morning. No, good morning, milyones ng mga membros Aguanta Party List around the world from Tagum. Robert Camiging, mayong buntag, boss. Og sa Aguanta Party List Ronda Chapter. Mayong buntag niya, ha? Saan naman ako ang mga higalang silpong nga di naman mo undang og advertise ning kanahan. Si Don Jampon, mayong buntag, John Jampon, di ay. Good morning ni mo diha. Jig Lakshmit, Bro Milan Olog. Naimbag na bigat katropang Arnel. Rainier Dan de Castro bisita na din hi sa Butuan oy. Oy, panahon may agdo na to ani Padjay nga pirti mang bisi presidente na magaitaan ni man. Makabisita pa undong ni anak og seminaryo kausay, igura po ko nagkuha og kining record sa eskwelahan, uli ra po dayon. No, si Alfredo Hicali mayong buntag. Si Joven Mier Baho, good morning sir, kusog Kadris Malalag, Davao del Sur. Yati ra. Ganong kusog good. Basig volume ang kusog, no? Volume siguro ang kusog, way nakaila na to diha, no? Oh, volume re kusog kining sa to listener na to si Bien, no? LG Asikire. Mayong buntag diha. Ellen Malasarte Chu, Eric Concepcion, maayong morning.
2: Good morning.
1: Si Eugene Uyango rin, Bong Rebilia na ay agimat pa ugani, no? Langga Blager, mayong buntag, shoutouts, guwapang staff diri sa Dipulog City Hall. Morning diha.
2: Good morning.
1: Oy, dipun palupig yung mga guwapang staff diri sa kuanoy, Tagum City Hall. Naman to si katropang Eric nga mana, ito naman mo. Una dool-dool pa lang ka agaon mo nag nindot siguro mag-tandem na lang ta ba? Robert Ranao, Boss Arnel, maing buntag, Dias Tagum, Gikan Dres Marawi. Maing buntag sad Gikan Dres Tagum, paingon Dias Marawi, mapia mapita. Maing buntag ninyong tanan diha, itong mga kaigsuna mga Muslim, itong mga kaigsuna mga Christian, nga naa mga igalas nindot nga syudad sa Marawi, mga kaigsunan. Alas 7:11 na may galandag na sunubag para kumanuman. Sa ito mga kaigsunan, mga Cebuano, mga Bisaya, may buntag bay. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o pag-subaybay nini atong tulumanon, mga Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Teresa Madom kay Juka, mayong buntag. Good morning!
2: Good morning!
1: Buntag niya o kang Tio Imbik Madom. Ayong buntag niya, basta-basta niya. Ayaw sin, ay nasigig high blood niya. Bawal na ka ma-high bloodins kay ang puso natin, ingatan. Arturo Itquilia. Good morning, Sir Arnel. Aguanta Partilis from Nueva Puerza, Tagum, Davao del Norte. Kumusta may tirada niya, no? Aguanta lang gyapon. Robert Ranao, may buntag. Elizabeth Navarez, good morning.
2: Good morning.
1: Sa ito mga kaigsunang, mga, sa ito mga kasimanwa, kauturan, mga suking tagpalamatita, mayat-ayat nga aga sa inyo kamadamo, nga salamat sa inyo way untad nga suporta sa aton sininga pagpangalagad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ito mga kaigsuna, mga Ilocano, na imbag na bigat kada kayo amin, apo. Agyamanak.
2: Thank you.
1: Sa ito mga kaigsuna, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
2: Thank you.
1: Ito mga kaigsuna, niya nga mga mansaka, mandaya, kamayo, mga dabawenyos. Madayaw na buntag, madayaw na timprano, kamayo ubus lumon. Salamat tayo gayon sa pagpanihag mayo adik natin programa. Masagulan naman ng Tagalog nito. Sa atin namang giliw na tagapakinig dyan ng mga nasa Luzon, mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, ngunit nakikinig pa rin sa ating balatuntunan. Magandang umaga po, Pilipinas! May mensahe sa inyo ang mahal nating Pangulo.
4: I talk to my worthy...
1: Da, may pagmangapi, oy.
5: Istorya hepot, ginagmay.
1: Ako, Mr. President, taon siya naman eh. Exit naman lagi isbong. No? Exit man lagi isbong rebelya lagi. No? Ang ending ani mga higala, wa gihapoy manubag ani blood control. No? Karon nababoy pa na kining inyong kwan na pamoy pinabalikas-balikas pa mo sa Davao. O mangani mo mamalikas bitig bahaa sibo. Unya ni aging tuig ni Saad Best BBM may gala nga di na kuno mo baha sibo. Naunsa naman ang istoryaha nga naingon naman noon may galag suba ng karsada. Tanda ko bungot sa itoy ng kalakiha may gala. Di ba? Mga sugbuan nun? Bag-uraman tagibaha. Oh. Iyon Best BBM nakalabay tuig. Sa nakalabay tuig matod pang BBM. Raimundo, good morning ni muda Raimundo.
2: Good morning.
1: Oh. Ang ako nabantayan diri kini sa tanan nga magaka-comment diri murag si Raimundo ra gyud taong tinuod. Kay siya may manghagad og kape.
5: Pinawa.
1: Tao gini kay mga piman katong uban may gala mga computer gyud to kay di man mga pi. Eh si Raimundo nga good AM sir, kape na tayo, impeachment tuloy. Ah, padayon nang impeachment to, padayon na. May undangan ninyo na. Dako na kay gastong Pilipinas.
3: Ay.
1: No? Wala gani halos mga igala ikapakaon ang Senado. Ang Senado gani karon mga igsyon, murag ginamos na lisudan. Oh. Alas 7:15 na ang Dagnas, buntag Ispi Bueno. Mayong buntag from Hong Kong.
2: Good morning!
1: Membro gyapon ni sa Aguanta Partilis, Hong Kong chapter. Oh. Marina Donio, si BBM, wala na sa matinong pag-iis... Ah, mao! Luuya po na ni Presidente na today. Wala naman dahil kung ano ni Miguel Asumayong paminsar. Baba. Sige, alas 7:15 na. Agatak na, magahigalas, buntag. No, si Nadette Sabareta, hello Raimundo, good morning. Present ka, ha? Naana si Raimundo, itimbaya ninyo si Raimundo. Mayo man ka, Raimundo, kay bayad man ka, kami manarbaho pa. Kauna ng imong impeachment niya. Ay! Kana sila, kay empleyado man na sila ni BBM, no? Kana mga trolls, no? Sagdila na sila, mogin na mga higala ilang trabaho. Nakanindot lang, kay kamoy gapaswildo nila. Kamu may sigig bayad og buhis, kamu may sigig padalagi kan mga higala sa laing nasod, si mong padag dolyares nga rin. So, kanang inyo mga income, kuhaan man ang buhis, atong income, kuhaan ang buhis, Isweldo ra na dito mga igalas mga trolls. Maitang kalakiha mga kaigsuna, no? Di, padayon ta. Jay Promising, good morning sa mga napadayong nag-agwanta kang PBBM. Except kang Rimundo, exception ka sa general rule doy. Ay, nako. Alas 7:17 na mga igala, Dagnas Buntag. O si Ibong Rebilia, mga igala, no? Nagin na siya ay agimat. No? Nagin ay agimat, mga kaigsunan. Diba? Panahon ni na pulis, mga igala, nabalhog na na. Karon mga isoon, sa flood control, balhog yapon. Inigdag karong 2020. Wapang manay final, di ba na kumbiktado. Kagawas gani, no? Kini mga igalang, uy, naibalita si Rimundo diri, oh. 20 kilos bigas mabibili na kuno. Asa man dapit na nga hardware ra mapalit, Rimundo? Agay. Mundo nang laa yan, natuluan ng kape ni ako ang kuan diri. So, salimuang na ni ako ang kuan diri. Dahil lang. Kaya natuluan mga igalang kape.

0: Alas 7:18 na. Ang attack na buntag, padayon ta mga katropa og dirita karon sa tuang pag-ampo sa bullseye para masugdan na nato magaigala. Aga to ang programa. Inubanan sa mga reports sa tuang kaubanan. Kaya na may gala nag-need karon sa palibot. Nagsiging snipe karon may gala asa yung mga balita. Niya. Congressman, ang dagana ni Bong Revilla, Surbol na mudaog diri sa Cavite. Bailo siyang asawa, Lani Mercado Revilla. Bisang pag-senador, mudaog ya po na. Sayawan na mo, anak. Di ba nilagay, mudaog, mudaga na pag-senador, sunod tuig? I mean, yes, 27, 28. 28, mudaog na.
1: Na.
0: Mudaog na mga higala. Di na siguro budots pasig Brazilian dance na kung ano, sayaw na mga higala, no? Brazilian dance. Kung ano, siguro na sayaw na na. Kuha gihapon ang buot sa mga Pilipino. Butar gihapon. Sa PDAP scam sa una, priso siya. Sa blood control scam, preso siya. Pero katong tanan, lusot. Kuya, good. Nagi siguro i-agimat ni mga higalan eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dol, i-play ang budots ni Revilla kaya masuko si YouTube, di taka-income.
1: Pinawa!
0: Ginalikayan ako kaya masuko na si YouTube. Alas 7:20 na may kailan tag na sa tubag panagubanuman. Dresota sa tubag ang boss bullseye kaya para makapadayo na ta.

0: Sinumdumi ka nunay, mga katropa. Ang dautan mo sanay nining katilingban. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimo nga matarong nang iugpos lamang.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Saba ka usapay, gala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Welcome, welcome, welcome, welcome back action sa tubag para kumunuman nining Monday edition sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong pagpaminaw kaninyong tanan sa itong mga katropa niya sa ilang sa tagsa ka mga sakyanan, naasa ilang mga panimalay, naasa ilang mga opisina, nagtanaw ba kas TV, naminaw sa radyo, o kaha mga higala sa ilang mga cellphone, amping mo kanuna ay mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.24 na ang takna mga higalas morning. Atong hataga pagdagad na guna mga katikaran, mga balita sa atong palibot, Iberusab. Ini mga higalas, ato ang kining nasod Pilipinas, mga kaigsunan. No, unas tanan, kining bagyo karon. Doon ay pagdaots panahon karon mga higala. Ninggingan lang ba igsog, Bagyong Luis. No, Bagyong Luistro. Ato ni mga higala nga pasadahan o sa mga impormasyon ni ini, paminawa kung inyong mga lugar basing na apil diha. No, ni mga higala sa tuwa si Davao del Norte karon. No, pagkarangkada ang Bidlisio sa Adlaw. No, mayong buntag, mga katropa diha nato sa may Surigao area. Di mga agianag bagyo na eh. O, di mga higala Samar. No, di mga igsoon sa Eastern Visayas portion. Mayong buntag ninyo diyang amping ganunay.
2: Bullseye!
0: Oh, padayon karo mga igala nga mikusog ang tropical depression nga si Luis. Samtang nagalihok kini may igala sa kadagatang sidlakan, may igala sa Aurora. Dito ni mga igala sa area sa Luzon. No, alas 2 ang takda, may igala sa Kaadlawon. Kaya kanina, no, ang maong tropical cyclone bulletin mga igala gideklaras pag-asa pinagi may igala sa kini may igala katuang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration kon pag-asa baga katropa.
1: Kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Walahing na siblatan may galang sentros bagyo sa Gilayon nga 185 kilometros sa sidlakan habagatang bahin sa Baler Aurora o aduna kini 125 o 125 kilometros gikan sa sidlakan bahin sa Kasiguran Aurora mga katropa, no? Og na galihok kini paingon may galang atos kasadpan sa gipaspason niya 15 kilometros matag oras og doon na kinihangin gikusgon nga 55 kilometros matag oras dool sa mata ni ini og paghuros sa hangin nga 70 kilometros matag oras mga katropa, no? So wala may gala sa State Weather Bureau. Ilauman mga igsoon nga magpadayon ang paglihok. Nining nasambit niya bagyo. Paingon nga to mga igalas kasadpan. O glauman gini mga igala nga posibleng maglandfall sa Northern Luzon. Karong hapuna o kaha may gala unyang gabi eh. Ing adlawng Lunes mga kaigsoonan. Samtang no, sa tibok Pilipinas sa mga higala. No, baka hatag sad ni mga higala, baka apekto sad ni og mga ining katag-katag nga mga pag-ulan, no? Atong masinatian karon, dunay mga pagdag-om na mag-amping gihapon labi na gyud. No, ang kini mga higala nga ato ang mga kaigsuonan nga kanunay naga layo man tuod dito sa Aurora, nagapalaod ba? No, mga mananagat. Mga katropa nato nga naga kini mga higala nga nagmaneho og mga sakyanan sa dalan, no, amping mo karunay kay bag ang dalan may gala mabasa dangog slippery when wet, amping, no. Alas 7:28, good morning dia Kuya Roger Kapampangan. Uy, di ba sabasa ni si Kuya Roger nana siya karon sa United Kingdom? Oh, di Kuya Roger nana sa London. Oh, kami po Kuya Roger London po, may London loan dito. Ang buntag, enjoy dia sa imuhang bakasyon dia Kuya Roger Kapampangan. Alas 7:28 na may gala dagna sa atong dulumanon. Samta may gala sa dugang pang mga katikara na to, no? Duha ka mga kuwa auditors mo pakita karon. Oh, mga higala. Mo kuan ni kining tawag ni ini. Boy mo tambong karon mga higala sa impeachment. Ingon man to si Chua nga. Ilan na kunong bawas-bawasan mga higala ang ilang mga witness? May pa. Bawasin ang inyong mga witness kayo. May puruhan pa mong mudaog. Kaysa magtapunog ng inyong mga witness nga way mga klaro. Itong si Lakson mga higala. Nangita nag competent witness. Nangita na may galang competent witness si Lakson. Kay tanaw niya murag puro man itakla mga higala ding. Oh. Alas 7:29 na mga higala ang tagnas buntag. Balita sa kuga ba kanila? Apay dugangan pa nako ni mga katropa. Di ay duha ka mga COA auditors muatubang karon mga higala sa impeachment trial ni BP Sara mga kaigsunan. Muatubang karong Lunes may higala ang duha ka mga auditor no sa Commission on Audit isip testigo no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ala mo ni pinaka exciting diyan nga part no. Isa na mga higala sa ilang kaingon ta nga gipangandaman no nga witness pero usahay lagi mga higala no kaingon ta ba nga kanang ilahang pinaka bagtik pag-abot mga higala na sa trial mura magkatauan na ay buntag ni mo diha sa akong classmate si Jake Tomas na apod dis asa magkausamang plaga ning imong gisend diri Canada. Oh, ina na kag Canada di ay ha. Wa na day kag Davao di ay. Membro na po day ka sa Aguanta Party List di ay. Oh. Alas 7:30 na may ganang dagnas buntag. No, ang nakapait ba kay mag ang tao no maghinam-hinam nga kanimo nagi siguro ni. No. Kuya gidi nga witness ni kaning mga kuan malabi na ning mga anti Sara. Maghinam-hinam na sila nga pani nga witness mo na gid nimo kuan ka Sara. Kiron pagtingog may gala kay mga takla man. Ay. Ya. Moingon ang prosecution nga naa sila ipasabog. Pagbuto may gala kusog pa may utot. Naunsa. Hawa. Ay. Ay. Sa mga klase may gala sa mga witness. Kani o ako duda na pugo ani kay abini mo. Ini mga taga COA, 'di ba? Ang COA may gala kapila nagpagawas og unmodified opinion no sa kini mga higalang spending no sa office of the vice president no wa sila idaan hinaa mga higalay kuan hinoon na yung mga unsa ni na yung mga problema mga kuno mga higala matod pa nila a discrepancy oh alas 7:32 na mga higala pero basin ba no pag abot niya karon mo tindog ato nang atangan. Oh, umauna ba yun na mga higala ilahang pia karta alas? Alas 7:32 na.
2: Bullseye!
0: Oh, ay, si akong classmate ha, si Pare Darwin Luison. Pare Charles Darwin Luison. Good morning, pare. Kung pare na gina ita ha. Ewan na, pre. Sa August 16 pohon ang buniyag alas 11 maayo. Kay mga adlaw na lang ko kinapa abi na ko madayon tong 15, di gyud ko ka attend ay. Kay ko ana mo kining si tawagan ni ay Marianihan sa eskwelahan kanang amura og acquaintance ba na sa LS. Oh, apil na ta ada kay hinayak naman ta ning kalakihan ni. Gusto mo wawa, gusto mo mawa inyong peace of mind mga higala? Pag eskwela mo og balaod. Oh? Gusto mo mahimong bugo, may ga. Eskwela mo og balaod. As kalisoda. Di na sa ko magunahon na. Uli bitaw ko atong Sabado, ako may klase. Ah, panglabay na mga libro. Panaguang mga libro, sabok kayo. Ma-stress ta. Sobra pa sa stress, ispor pa'y abuto na to. Alas 7:33 na mga higala, nasayran niya magpamatuod ko no. Kini sila mga higala ang kanhing Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor Roderick Wamil, o Supervising Auditor Celine May Del Campo, kailabot na sa pag-audit nila mga higala sa Confidential Funds og kini mga igalang gikan sa Office of the Vice President. Imo sab mga igala no sa Department of Education.
2: Bullseye.
0: Oh, unsay masulti nimo sa isyu ni Jam Magno karon nga it cubs na po daw ingon ni ay dugay ra man. Ay. Di lang tamo, apila ng ilang level diya, sir. Katropang Neil Antonio, di lang ko manghilabot ng ilang level. Dugay na kay... Kata to ba, nakaila niya as butuan, pangutan na. Oh. Di lang ko mo apila na, ilahan na megala. Adir, ma, kapila pa na sila ma-itcaps, kabainti pa na sila ma-itcaps, problema na nila silang ginabuhi. Oh. Aray lang tas balita. Human mga igalang testimonya sa duha ka mga auditor lauman nga muatubang sad si Maribic Pareha, Director sa Legislative Information Resources Management Department sa House of Representatives. Sumala pa mga igala sa Lead Prosecutor nga si gisulti usab ni Lead Prosecutor Representative Jerville Luistro nga mututok karon ang prosecution sa audit process sa mga nadiskubrihan sa COA. Lakip na mga igala mga notice of disallowance no o gagipagawas kalabot na mga igala sa questionableng paggasto sa confidential funds. Pero ingani ha mga kaigsuunan, ayaw ninyo o guna-una ang because it is questionable automatically mga igala gikurakot ang kwarta no, labi na sa confidential funds mga kaigsuunan. Like for example diha mga igala, isa nila nga ginakuan diha no nga nganong na-spend siya within 1 month ba to wala kabot buwan no. Oh, kana ilan ang ipangutana pero I believe may gala nga mapasabot na og maayo sa OBP mga kaigsoon no. Ana lang sige, Misilia Caniete Morin, maayo nga buntag. Og si Kuya Toto Villanueva, good morning dia Kuya Toto.
3: Good morning.
0: Sa lain pambalita mga kaigsoonan, dunay mensahe karon na kay naong na anti-clear dia Gab. Butang ila syurog naong ni Auntie Claire o si Rebilia. No, Malacañang may galag respeto kuno ang desisyon sa Sandigan Bayan kalabot na sa temporaryong kagawasan ni kaning Senador Bong Rebilia Jr. Respeto kuno Malacañang. Yes. Atikon pa tayo. Girespeto karon sa palasyo may galag na himong desisyon sa Sandigan Bayan. Labot na mga igala sa temporaryong kagawasan ni kanhing Senador Bong Rebilia Jr. Kini mga igala ang reaksyon sa Malacañang human ang desisyon sa Sandigan Bayan sa pagtugot nga makapiansa ang kanhing Senador. Sumala pa mga igala sa inyong pinaka-idol nga si Palace Press Officer Yusik Claire Castro nga nakaroon sa kamot sa prosecutors kung unsa ang angay nga og tama nga aksyon o remedyo nga himuon mga kaigsuunan. Kanang paremedyo ha tariha, kanang yan.
4: Ay, yeah.
0: So wala pa ni Castro may galang nga dapat lamang kuno nga mupatigbabaw ang balaod o ang proseso.
2: Bullseye.
0: Makagawas mga igala o nakagawas mga igala pansamantagal. Pansamantala, pansamantagal na. Mubalik pa nagpriso, ay sus, eko niyong istorya.
5: Secret.
0: Kanakay nakagawas na, tuon ninyo, makabalik pa nagprisoan si Jesus. Tayo pa may atiko, no? Kung pobre na mga igala, wala. Di na nagagawas, pero ingana. Kuya, gini mga igala, no? Ato ang nasod ba? Ngawat ka mga higalag, mga pilakakilo lang bugas, mga igsoon. Priso ka eh. Imo ginang bayaran, gini mo nas bilangguan. Pero mangawat kag milyon-milyon, mga higala. Makap na, ano, on po, na may rason man po, kaya may ikapyan sa mangka, dako gugag ikawat. Yun lang. No? Mga makaluluoy, ani mga higala mo, gidulaan na taba. No? Now, wa pila may piyansa di ay? 1 million! Oh. Oh, ikay pobre mga higala. Dito ragyot na mga higala sa mga qualified theft. Dito ragyot na. Pag imong kawaton di ay kwarta mga igala lang sa ila ka tao kanang kwarta sa tindahan. Oh, na murag presyo gyud ka ana. Pero kwarta na ganis tibuok Pilipinas imong hilabtan mga igala, mapresyo man dood ka pero dakog chance makagawas ka ra gyapon. Wa gyud ni. Dos kamunggay gyud ni atong balaod mga igala. Ang kwan. Ato mga igala pamaagi aning atong nasod. Alas 7:39, i-send na ko unya ni mo, John, no? Tagi kong record atong tuktua, kaya na ako'y sindan ba nga diehard di BBM, EPM, taka unya. Kani?
3: I talk to my worthy...
0: Alas 7:39 na, mga igala, Dagnas Buntag! Kung si... Kuan kaha mga igala, no? Kung si Marcoleta kaha ang makagawas, mga katropa, murespeto ba kaha ang Malacanang? Mingon ba ka si Auntie Claire nga we respect the process? No? Kung si Jinggoy kaha mga igala, mao'y makagawas, no? Tanawara na. Intirada nila karon mga igala, no? Kisay, kabalo ka kisay next, nga mag-atubang og kaso ron, ligarda. No, mag-inahang ligarda mga higala.
2: Bullseye.
0: Kay mahimo lagi diha mga katropa, mao matud pa ni Alan lagi naka-package na. Naka-package na daw.
2: Bullseye.
0: Minimum wage sa NCR GTRO pwede di na ma-TRO. Ambot lang ka nila no kaysa kung bagaybaw mga higala di man pwedeng sa akong nahibaw-an sa akong nabasahan. Hindi man pwede mga igala nga pugngan sa korte. According sa labor code, murag di man na pwede. Ambot nila. Matinya pa man kaning atong nasyon mga igala nga di naman ni obey the law ang tirada ron. Bend the law man ta.
4: Sometimes you have to bend the law.
6: Hey!
0: Tinga pa man ka eh. No? Sa akong pagkaibaw, mga igala, no? Suma sa akong nabasahan. Nya, kay basin o gatong nabasahan ako, isa rato, napay daghang basahon nun. Pwedeng mali ang akong assumption. Pero sa akong pagkaibaw, dili pwede mga igalang pugnan sa korte ang kining pagpatuman sa wage order. No? Di pwede.
2: Bullseye!
0: Ay, nako.
2: Bullseye!
0: Ato na sila sa Korte Suprema. Dito nila na mga igala questionan. May gani sila dito kay ang isgutan increase at 2 adere. Nabagoy increase in taon. Sa mga trabahante din mga igala sa tua, may gani sila dito kay ang gilalisa na increase. Dari sa ato, increasean mga igala in taon mga igala, 15 pesos. Saon na nimo na? Walit dago mong manika.
6: Ayaw!
0: Eh, sugda na itong tusok na sila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:42 na may ganandag na sa tubag panagubanuban. Mayang buntag niya, Shira Q3E. Yawag pa nga niya eh. From Kingdom of Saudi Arabia. Mayang buntag niya, Roy Lumayag, Bong can't be used. He is out. Marcoleta is their focus. Oh. Dili na si Yusek Castro taga-ICC mana sa Malacanang. Impactang Claire Castro. Uy. Impacta gid ini siya. Sa may gaingon na si Aime. Oh, masuko na po na si Auntie Claire ana. Si Mark Sapan, Sir Arnel na minaw midire watching now from Hinatuan, Surigao, sa may San Juan. Oy, may buntag niyo sa may Hinatuan ha. Oh, makasuroy ra mi dia pohon. Basta di na isuan. Di na kuan gining kanabang mga mugot og naong ang naa sa enchanted. Kuan nami. John's 10:28. First in, first out. Ana man na, no? Oh. Nauna kasi, no? Nauna man kung si Rebilia mga igala na preso, so murag sakto-sakto na. Oh. Mga DDS, natuwa sila. Presidente BBM inalis na ang systems loss. Oy! Mga DDS, ngano kunong nalipay mo nga gitanggal na ni BBM ang systems loss? Abi ni mo mundo. Sa eskutana ang pagserbisyo, si BBM, wala siya dapat tanawon nga DDS or loyalista. Ngano man, presidente siya. Presidente, matingala gani ko mga higala. Kapila naman ako nagipasabot diri. Nganong ginatry ninyo kumpara ang trabaho ni BBM o trabaho ni BP Sara? Ang una kakumparaan ni mga higala is none other than ang pinaka impacta. Bahala na mo diba? Nganong sulayan gani ninyo o kumpara mga igsoon ang trabaho ni BBM o trabaho ni Sara? Nga dili man sa parihag posisyon. And apparently, mga higala, bisag imong pangutano ng konstitusyon, dili yun sila parehas og trabaho. No? Dili yun sila parehas og trabaho, mga kaigsuunan. No? Ang atong chief architect, mga higala, sa foreign policy, si Sara ba di ay? Dili man. Dili man. Ang atong mga higala, arkitekto sa palisiya na to, mga higala, sa pakiglambigit sa ubang nasod, ang atong presidente. Kada-kada ko galainan, ano? Eh, matingin ako ba? Anong sigihan nila, mga higala, kumpara, tapos, as if, ilang singlon si Sara ba sa trabaho nga di iya? For example, kining mga project, flood control project, etc. Di ba pwede nga si Sara imong singlon, ana? Isa lang yun imong pwede yung singlon, ana, mga higala. The president.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Munang, ayaw mo o gamong mga loyalista, mayon mo nga, napay mga nag-post dyan sa Facebook nga, kuno mga higala, kini mga DDS, nagpahimulos ra sa kanang zero billing ni BBM. Dugay naman ang zero billing. Ayun yung ganaan pag-istorya nga naman. Dili, kwarta ni Marcos gigamit diha. Walay singkong libat gigamit si Marcos diha. Kwarta na mga higala sa Pilipinas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Munang, dili, kumuuyon, ana, nga muingon mo mga higala nga, murabag, kumbaga, kwintahan ninyo mga tao, kaya pwede pa lang ta magbahin based on political principle, based on political affiliation, mga kaigsoonan, pwede kita magbulag-bulag. Kung ingana pa lang ka sayon mga higala, no, ingana pa lang ka dali, pwede yun siguro, no, pero di man kung ingana mga kaigsoonan, no, kay si BBM, no, whether we like it or not, ganahan man ka, mga higala, o di ka ganahan. Maglagot man ka, o di ka maglagot. Mga kaigsoonan, wa kay mahimo kay presidente na sa Pilipinas. Sa ato pa, kinahanglan po siya, mga higala, mo serbisyo. Dili lang dito sa iyang mga alipores, dili lang dito mga higala sa iyang mga loyalista, kundi para sa tanan. Dawaton man siya sa tao o dili, mga higala. Karon, daghang kayo mo gustong himuong big deal? Ultimo ka itong mga kabataan, mga higala, nga kung kinatakdan ko no to, Duterte na po inyong pakasadon? Kay, kato mag-adto ni BBM sa Kalinan, mga higala, gisagitan ko no, mga higala, high school, nga gibalikas ko no ang presidente. Nganong inyo man ang ikasakit nga tinuod man gyud pod. Una sa tanan, nganong nitamak mo anang Dabaw, kahibaw ba yagyod mo diha? Sila nga, wa ko no'y batasan ang mga tao, wa ko no'y balikas-balikas mga ni Vince Dixon diha. Sa flood control. Nga wa ka siya kabalikas-balikas may gala dito Cebu. Ano mo gatik-atik diha? Ha? Ano mo gatik-atik diha? Kabahin na mga higalas trabaho ang BBM. Di kayo mag-himoong ba ninyo big deal nga? Nga nung gibalikas ko ng presidente. Angay rasa na balikason. Di man kaka-blame ana mga higala. Di gumadawat silang ginawa. Usaw man nimo na. Oh, mayon ko mga higala, di man ko mayon mo dapig ko anang namalikas. Ang ako lang mga kaigsuonan, no? Politiko ka sa panahon karon, you should be mature enough nga balikason gyud ka labi na may higala, grabing kawat na hitabo sa imong pagpangatungdanan. No? Natural na mabalikas gyud ka. No? Bisan pa ganig maayo kag performance, balikason man ganig gihapon ka. So, angay pa ba nimong ikakurat na dili na.
2: Bullseye.
0: Ang bangutan na diyan, anong ga-apil-apil ka ng politika?
3: Ayaw!
0: Di man ikaw gusto balikasyon, di hawa di ha?
3: Hawa! Ayaw!
0: Ana, nakasimple. Alas 7.49 na may ganandag na sa Dumbag Banagubanuban. Una siya mundo, ha? Dili ko mo to, di ko mga egala mo. Kung ano na, di ko mo uyon, ano nga. Kumbaga, inyong gusto ninyo nga kwintahan karon ang mga DDS. Kay gipatuman ni Marcos ang pagtanggal sa systems loss. Santo ba gusto nga ninyo nga kamuray mo tagamtam sa programa ni Marcos? Pwede gud. Pwede ko na siya. Kung pwede pala maigala nga nakadali magbulag ng Pilipinas. Samtang ka mo mag-enjoy sa inyong bagong Pilipinas at to Ramis Karaan.
3: Ayaw!
0: Diba? So, ayaw ninyo og sulay og kumpara ang liderato ni Sara og BBM. Nga naman, dili siya makumpara. Una sa tanan, lain-lain sila og may managpuro presidente ng duha. Kung kana si Sara, presidente ng Mindanao, pwede. Una si BBM, presidente sa Luzon, pwede. Pero kay vice president ang usa, presidente ang usa, natural lang, may galang, mas daghang trabaho sa BBM. Kamulog ka unsay trabaho sa vice presidente, maghuwat na may galang, mawa ng presidente.
3: Ayaw!
0: Kumbaga, bonus na lang na ba? No, bonus na lang na mga igalag, maayo inyong relasyon sa administrasyon. Doon na kay kabahin ka mga igala diha sa gabinete. Pero dili maayo, which is kasagaran na itabo sa Pilipinas. Basta presidente o vice-presidente, bag-away. Dili gyud. Dili gyud mga igala magtakdo ang ilang mga baruganan. So, sabay angay ninyong ikabalakan. Sabay angay ninyong mga igalang ikakuan. Sige, kumpara, sige, kumpara. Si Sara kuno, sige, glakaw. Si Sara kuno, waygi. Na, wag mo ba de kabalo nga. Muuna pa magay nag-abot mga igala dito sa mga nabahaan. Wag anit na eh. Mutabag man lagi gyapon, bisag way pundo. Kung naangan nyo na hunaon. Mga kaigsunan, dili kay, mas dagag na himo si BBM kaysa kang Sara Duterte. Of course, kay presidente si BBM. What do you expect? Dapat lang na say dagag himo on.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Of course, maglago ta na. Alas 7.51 na may galadag na sa buntag. Ang zero billing na undang, nanundog na sila ni Kong Alvarez. Siya ra nakabuhat, ana, sa una walay pili tanan makatagamtam. Kanang zero billing mga igala, dapat lang yun. Walay makatagamtam. Kanang pabahay mga igala, dapat lang yun. Walay pili-pili na mga kaigsunan. Kay kalaban maigsoon o ganahan ka BBM. Ano man, kwarta man as tao. Dili man na kwartang BBM. Mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung gusto ninyo nga, kamura man din mag-enjoy. Kamura man din mag-enjoy, pamuyo mo Ilocos. Puryagaba po ng Ilocos Norte, may gala kanindot aning Davao del Norte. Alas 7.52 na may gala dagna sa Dumbag Banagubanuban. Palayon ta, may gala sa unahan. Drita. Yato na kalabay may gala nga tuig gibaha ang Cebu. No? Mga kaigsuunan. Di ginato na malimtan nga si BBM nanaad nga dili na mga igala wala na isusama ni adto nga baha. Nauna-una gamay ang Davao, nisunod ang Cebu. Pero kung imong tanawon, ang highlights karon nila, mga higala sa ilang mga pabalita, pa-PR, pa-pugi points, mao ang baha sa Davao, mga kaigsunan. Baha sa Davao nga, wa pa ma-presidentes BBM, mga higala, baha na daan. Sakyan po ni Nicolas Torre, nga kuno mga higala, napay, kuan po, ulog-ulogan po mga higala sa mga netizen. Oh, nga padaganon og mayor mga higalas Davao. Ana to si Insurrecto kay kato si Insurrecto. Naa ra to sa akong listahan si Insurrecto. Oh. Nga kuno mga higala apil pang tagom. Wa kuno yung mga klarong blood control. Lumsan no ang kuno, lumsan ka namo hinuon diri kanal. Oh. Mo ila mga higalang gi highlights. Karon gitubag sila mga higala ni Pulong, no? Naa na may master plan gipasa ana sa inyo, wa man ninyo hatagig pagtagad, wa man ninyo karon hatagig pundo. Karon nga ni baha na ang inyong pahid ibalik ninyo diri namo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, gisakyan. gisakyan mga kaigsoonan para malimot ta nga gibaha pod ba higalang Cebu baya. Unya dito sa Cebu na nanumpa na may galas BBM dito nga di na dito mo usap og baha. Ang Manila pod that time may galagibaha pod pero unsa may ilahang gitutukan lang. Davao alone.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nga may rabatong baha amay ngay galas Davao. Og tibuok Davao jud ng lutaw. Asa may gibaha? Syempre katong naada plain sa pa. No? Kana magahigalang diha bitaw sa Talumo River, no? Nga ako nagpuyo ko sa Davao mga higala. Nahapit sa isa kadikada ba? No? Problema na gyud na kani adto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala man sa gingon nga wa gitrabaho, gisigihan man na may galang kuanong solusyon. Pero usahay lagi, di na mga higala makaya ang bulog sa tubig kay gikan sa babaw, grabing tributary sa anak. Mapaingon sa ubos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Apoy mga tao, mga kaigsunan, nga kabalong delikado, di abgyon po mamuyo may gala ng daplin sa pa. Mayon ka karon, wa man gunay relocation. Ay, kito istoryahin ninyo ana. Gibamutangan na nag-relocation sa una. Nananay mga relocation sa una may gala dito sa Kalinan. Ang hitabo ka ng ilang mga relocation, gipamaligya na nila. Hasta nini, sweet to man na dito. No? Nananay mga relocation, mga gala dito sa... Kwan. Namalik, gihapon na. Alas 7:55 daw. Tanaw na to ni. Dili ni Davao ha. Dito ni mga higala. Kanto man ni sa Cebu. Na doon ay naanon mga higala nga e-bike. Laliman ka ani. Ingon ka BBM, di na mo baha. Baha man lagi.
1: XFM Katropa.
6: Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa.
7: Wow.
6: Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig. Iipunin natin ang
0: tubig. Amo di iPod, no? Amo di po nabaha na mga... gihimo raman sa niya. Gituman na sa niya yung saan. Giipon mga igala ang tubig. Sa karsada lang yun na paingon? Oh. Asa ka ni Dapita gani? Oh. Sa mga taga Cebu di ha, maimbuntag ninyo. Muro sa Mandawi man ni mga igala nga bahato ng kalabay nga sumana. No, nga ang kalsada mga igala, grabe. Abi nimo na ingon na lagi sapa lagi. No? Awa daw na. Oh, para yun na daw gab, mora na. Napay sumpay.
6: Kunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot.
0: Maupo di ay, no? Bright good si Mr. President, bright. Ingon si Jimmy Bulyong Opos diri. Bright Judnis PBM. Nagkatawa, bali 20. No? Si Dritas YouTube, no? Noel Naomi, Maligon. Systems loss dapat jud na matanggal pero si Tambalos loss dapat pud na prisohon. Very good. Tama yun na, ma'am. Prince Jonas Iniego, good morning. Kadrobang Arnel from General Mariano Alvarez Cavite, good morning.
8: Good morning.
0: GF Yul RV. Saan ang pagbasa niya? Sir, himuon na to, United Philippines Republic. No?
8: Good morning.
0: Lisod kaayo na. Si Glenn Onguria sa La Ploma na, sir, sa Labangon man guro ni Sir Arnel. Mura, no? Basta Cebu ni. Mga higala, no? Ading baha, mga kaigsunan. Nga, nainaanod bitaw nga. Karang, di viral man na sa Facebook. Nainaanod nga e-bike. Mga katropa, no? Nga, nisaad na ba yan is BBM? Nga, wala na baha, may tabo Cebu. O, di aman lagi. Ni? Adlaw dako, ni? Oh. Unya, ang highlights sila karon mga higala, Davao. No? Ano yung highlights nila?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tristan Gulay, maayong buntag. Angelo Kodog, ikaw na BBM, madala paunta cash baha. Maayong pagkahawid na. Oh. Si Insan Bangkore, good morning from Leyte. Buntag niya, Diyos. Coro Briso, tama kayang Vice President, spera na, huwat rana kanus sa matapos BBM o sa ligid pa na, bitay-bitay rana, huwat mo buto ang bangag.
3: Ayaw!
0: Jeffrey Biolango, mayong buntag. O, di ba? Mm. Dili lang Dabaw ang gibaha. O. Wabanta mo ingon, my God. Mudipinsa man ta ng baha sa Dabaw nga ni baha, man, yun. Pero ato'y pangutana, mga higala. No? Nganong ang highlights, nganong ang pamalikas ni Vince Dixon, Dabaw raman. Kay matod pa, dunay na perwisyo, mga higala, sa baha. Ngano di, kanang mga tawhana, tanaw ninyo, nalipay na sa ilang gihimo? Nalipay na may galas sa nahitabo nila nga nang gi mura na may galag nang giatang og kahoy na ano diha sa karsada. Nas dan may gala. No, nagatang og maanod. Oh, tanaw ninyo nalipay na sila. Tanaw ninyo, wa na sila may gala na perwisyo. No? Katong gate na kabutang do not block the driveway, wa na, no?
3: Oh, yeah.
0: Nganong ang highlights, mga higala, Dabaw lang. Ang tutok sa kamera, Dabaw lang. Ang investigasyon, Dabaw lang. Oh, diri di ay. Kanilang lugar, aday, wala investigasyon diri. Wala pamalikas diri. Oh, binuang managalakiha, mga higala. Pati baha, mapolitika pa. Ha? Pati baha, mapolitika pa, magaysoon. Kaniyo, naanagas komunidad ba? No. Naanagin, mga higala, nagpakarsada na yun. Pero gi-highlight ba na? Wala. No, ano man? Masingil man si BBM. Mr. President, no? Ayaw na lang siguro pag suna sunod to. Eh, kayo delikado man inig humanin mong suna. Mubaha man, permi. Nakabantay mo? Nagsagunson yun ba eh? Nagsagunson ba? 2023, pagpanginambog mga igala nga. Kiding dunay flood control project sa 5,500 kabuok, baha pa bito tong naas malabon. Pati tong mga barko may gala nga banlas. Sa Labangon, Cebu City, sir. Oh, Joji Espina, salamat sa Labangon dai ni. Oh. Mayong buntag niyo diha. Pag 2024 mga igala, iyon na boss BBM, mahiya naman kayo. 24 ba to? 25 dai. Oh, 25 isa, mahiya naman kayo. Bahang Cebu. Oh, ito mga igala, daghanin taong na nga. Angin mga kinabuhi. Pag inyo nasad karon mga igala, nga naanay ipapriso, mo yabon, blood control. Gibahang Dabaw, gibahang Cebu, gibahang Manila. Muna sunod to, na pa man kay duha ka. Na pa man si BBM, na pa isa di ay, isa na lang, mura. No, isa na lang ka sona ni mo sa 2027, 28, wa naman kas 28, no? 2027, naabag kay isa ka sona, pwede nga, ayan na lang, no? Ina na lang, ha? I-replay tong 2026. Okay, mura madelikaduhan man ta maghigala, kada ho mag sona ni BBM, na may lunok.
3: Ayaw!
0: Nya mga damay pa mga higala, mga yanong tao madamay. Oh, paghiman ganun, politika hon ra gyapon.
2: Bullseye.
0: Johnny Angoy Mulato, dapat na ay solusyon sa baha sa Davao City, pati ang kalsada sa Davao City, panakan daghan lubak biyahe ko na chat akong ligid na chat siguro. Sa motor nako guba ang telescopic diha sa Hulsim Dabaw perting guba ah. Pati diha sa Uyangurin Dabaw City mga manhole laom dili pantay. Abi ni mo mahigala no. Kana nga mga butanga kapila na ako nagiyaw-yaw sa radyo. Mo na akong pamatuod sa inyo ba nga. Wala nagpasabot mga higala nga. Di na ta mangomentaryo for example sa Dabaw ato ginang komentaryo nganon para manas kayuhan og di man na magagala pagdaot sa opisyal no nalitan tuloy tinuod ba gina problema ba gina sulayin ang ilyong mga higala das ilyong ba lugar man lang buong na sulayin na di mga higala panahon ulan-ulan Di ba makakita ka mga igalag baha di alam. Actually mga igalag problemado ang Dabaw when it comes to